0: Nahihingan nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Mga tugang, alas 8:09 na po ng pag-aaga. Ano oras na yan, dara po sa tuya kang Jera de Abelon Travel and Tours. As in, dara po sa tuya mga tugang kang DLMR Psychometric. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Jera de Abelon Travel and Tours, incorporated as Tourist Land Transport Operator for 30 Tourist Transport Unit. Valid until 2026. Ang sa inyo pong convenience as in man safety, iyo po ang sa inyong pinakang concern. And also, dara po inisutuya kang DLMR Psychometric. Mga tugang, ang DLMR Psychometric, igwa po ning permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office na probado na ang standard as imanansayang services. Ang mga services po nila, neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling, makuha po sa Door 34, Cresini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal, sa may entrance po yan, kan bus station, dyan sa Triangulo, Naga City. And also, dara po ini sa tuya mga tugang kang Grand Master Mall, at tandaan po nindo, pag barato pong mga school supplies, Grand Master Mall sa second floor, yan po dyan ang Angena, na kunsay nag-o-offer po na ang mga 6 pieces na school supplies, automatic po wholesale ang presyo kayan. Grand Master Mall, dyan po yan sa Hernandez Avenue, Barangay Igualdad, Naga City. Daraman po yun sa tuya kang LS Habana Tire Supply and Car Tint. Ang mga services po ninda, car tint, nano ceramic, magic tint, carbon fiber tint. Ang sedan 4000 para sa nano ceramic, ang SUV 65, ang van 8500, ang magic tint 3000 po sa sedan, SUV 45, ang van 5500. Ang carbon fiber tint 25 po sa sedan, ang SUV 35 asiman ang van 4500. Pwede man kamong magpa-chins oil under chassis repair, wheel alignment. Available man po sa mga guma, Yokohama, Apollo, Outlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Asiman, Aribo tires. Diyan po yan makuha sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad lang po kang Yakult at tubangan kang Aguila Glass. Kontakon lang nindo si Mary Jane Adonis, 0912-328-6723. Bukas nindo 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Tanganing day na kamo magparasibot, magparapadeliver po ning mineral water, magpagabit na po kamo ning water purifier. Ang water purifier, pinagpupurify kani ang tubig gikan po sa Metro Naga Water District. May hot and cold na, kaya day na kamo magproblema. Yan, at tipid pa kamo, day na kamo maparabakal ning water dispenser, day na kamo magpaparabakal ning mineral water, mapadeliver, ninulita ang iinumon nidong tubig, tubig hali sa MNWD, pero purified water na yan. Igwa na kita, kumapakabit na kamo ning water purifier. Hari po yan sa Del Waterwise, Water Treatment and Supply Services. Hanap

0: Mga tugang, Diyos maray na aga, mag-iri ba naman kita sa tuwing programa, aldaw na Biyernes. Ngunyan po, Petsa 26 kang June. Mag-iri ba naman po kita sa mga mainit na mga bareta. Nawara kami kasubago sa, ano yan, sa Facebook, saka sa YouTube ta, bigla pong nag-aberya ang, ano yan, ang internet kan Globe. Kaya apodan ta si sa tuyang amiga, si Rada, si Randolt Bragaes, amiga. Ano ni taperi-permi baga, garo napapadalas ang pag-aberya kan sa tuyang Globe internet.
1: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
0: Bueno, duway-duway na pong ipinapa garopig papabisto. Sinasanay na kang garopig papatuod na po ni Mayor Lene Robredo ang mga taga-Naga na nahihiling na si Abogada Noreen San Luis. Dahil pa siya officially connected sa city government. Pero dahil taaram, ha? Ta sinako ako tambareta, July 1, mapuo na po si Attorney Noreen as the new city administrator of Naga. Medyo pigpapasiram-siram lang ni Mayor Lenny ang introduction kay Attorney Noreen. Pero eventually, si Attorney Noreen will be the next city administrator of Naga. Siya po ang sabi, si mga enot na pronouncement kan sa tuyang alkalde, si Attorney Noreen, iyo ang magiging katabang niya sa problema sa basura, problema sa tubig, sa traffic, tapos inipuda ang mga dakul na mga project na maarabot sa Naga. Then na po dahil niya inaarabot. Talagang di inaabuto niya ni Mayor Lenny, ta sibot naman siya sa pag-entertain kang mga nagkukonvince sa saya to change her mind. Aram po nindo kang nakaagi pag apong pirang bulan, nag-announce na si Mayor Lenny na ma na siyang intensyon sa pwesto sa national. Siya po, ang mindset niya is nakapokus na nasa Naga as in digdi na siya ma-retiro sa pagiging mayor ka Naga. Ang intensyon niya iyon na mag-reeleksyon sa 2028. And ipadagos ang pagserbi bilang mayor kang Naga. Nagtaram na siya kayan and it was recorded. I don't know kung babaguhin niya ang sa iya pong statement. Mga tugang, sigun sa sakuyang cute little Tweety Bird. O truhong ko ha, sinublian ko lang ni Kiramontol po. Si Ramon Tulpo, Tweety Bird. Sabi ni Ramon Tulpo, sigon sa saiyang Tweety Bird. Ako, igwa naman akong Tweety Bird, kaya lang ini, cute little Tweety Bird. Yan. Sigon sa sakuyang cute little Tweety Bird, si Abogada Noreen San Luis, igwa na po ning pinag-iistaran sa Naga. Dahil ko sasabihon sa Indo kung sain. Ta, baka anggutan ako ni Abogada, mapaman siya sa gobyerno. Siyempre, igoba kita ng data privacy. Anong yan taping sasabi mo kung saan ako naka-star? bawal ba gayan? Ano? So, kasood ba? Yan ako dyan sa Villa Cáceres. Dahil ko sasabihin sa Indo kung sisay-sisay sa kuyang mga kamiting. Pero sigun sa kuya pong cute little Tweety Bird, may istara na sa Naga si Abogada Noreen San Luis. Dahil lang kaya talaga pa nagpapa-interview si Attorney Noreen. Pagpig-chat mo siya, ang isisimbag sa imo, di pa man dahil siya nakaka-decide. Pero, ang body language nila ni Mayor Lenny, mukhang pasiring na duman. Mala, takang nakaaging pagbibisita po ni Senator Risa Ontiveros, yaon duman si Attorney Noreen. Nahiling na po duman kang madlang people, yaon siya nasa may likodan siya nga. Garo nasa, na, nakapuesto siya sa may likodan ni Bong Rodriguez. Yun. So, kada ako nakahiling, nasinda ang magkaibahan, o kaya pig attribute na po ini na slowly, pig papatuod na ni Mayor Lenny ang mga Taganaga na si Noreen is in the house.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Siguro baka naghahanap pa sila ng timing. Timing para sa formal na introduction ni Mayor Lenny kay Attorney Noreen. May dadagog kaya akong istorya, ha? Na dahil ko aram kung dahil ko po kaya nadangog na nagtaram si Mayor Lenny na may nagapot anong yata si Attorney Noreen ang sa imong kuko ano na administrator. Mayo ka bang napipili sa mga taga City Hall mo niyan? Mayo ka bang napipili sa Timnaga na maging city administrator? Takong ang hanap niya abogada, asin kabisado na po da ang city hall, ang city government. Yaw baga ngayon si Attorney Miles Rakid na nagkandidato asin haloy na naging kagawad kang syudad. Ano ngayon tabako si Attorney Miles Rakid na kabisado na ang syudad? Ano taday pigko ang city administrator? Sisay pa. Kadakol pa, si Joe Perez na naging konsyalman kang Naga. Ano ta day kinuha sa experience ngayon ni Attorney Miles Rakid, sa experience ni City Councilor Joe Perez, makakatabang bilang city administrator kang Naga. Why? Ano ta day sindapig select? O yan ang mga harapot-hapot sa naman po yan. And kaya po ang gayod na ihapot. Apoton, ano ang espesyal na igwa si Abogada Noreen? Tano ta siya? Yan. Why? Why? Although, dahil pa po officially pig sasabi ni Mayor Lenny, pero si mga previous na aram mo si Mayor Lenny, si Mayor Robredo, matibay naman po siya magkawat sa matibay na siya magkawat sa media eh. Matibay naman siya kung dahil nindo siya bisto, kung dahil nindo bisto si Mayor Robredo, madadaraka kan sa iyang mga trick. May mga trick na yan eh, ha? May mga igwa naman siyang mga trick how to makuha ang interest kang tao. Ano yan eh? Abilidad, style, ano ang tamang terminology? Style, igwa talagang mga politicians na mga arrogant eh, na kaya niyang kawatan ang interest o ang kitik kang mga kansa iyang mga constituent. And igwa kaya ning talent si Mayor Robredo. Ilingon nindo, dinidikit-dikit niya eh. Kumbaga, para igwa ning inaapod na element of surprise, dain niya tulos pigtatao gabus. Didikit-dikito niya. Primero, iyan po kaya, style iyan. Ta, igigage mo ang mga Taganaga kung ano ba ang reaksyon. Garo, testing the waters. Titistingon mo si mga Taganaga kung ano ang reaksyon na pigpapamidbid mo si Attorney Noreen. Remember ha, si Attorney Noreen is not from Naga City. She is from Pili. Although naging regional director and most of the time, talagang nasa Naga siya. Yan. Pero remember, she's from Pili. She's not from Naga City. Kaya pigtitesting niya eh. hinihiling niya kung ano ang reaction kan mga Taga-Naga. Negative ba? Garma sana o positive ba ang acceptance kang mga Taga-Naga sa pagpapangaran niya kay Attorney Noreen San Luis? May style sa kanya ni. Tinitesting niya yan eh. Kabali po yan sa kawat. And igwa po kaya ning style si Mayor Lenny Robredo kung dahil mo siya mababasa, kung dahil nindo siya pabasa, mahuna ka, mahuna ka na garo day pa haman ang gabos. Pero gabos pong ini yung mga nangyayari ko niya na yao na si Attorney Noreen. Nakaprograma na yan. Kaya lang tinitesting nila kung ano ang reaction kan mga Taga-Naga sa kasi Team Naga. Remember ha, si Attorney Noreen is from the outside of Team Naga. Da isa member kan Team Naga. So ano ang reaction kan Team Naga? Ano ta nag-import ka ning somebody sa imong administrasyon digdi sa Naga? And taano ta nagkuha ka pa ning outsider? Ano ta ba kung taga Naga, taano ta tagapili? Yan ang mga maabot ang panahon, ihahapot yan sa iya. Hahapoton kayo si Mayor Lenny, makabang tiwala sa Team Naga. Makabang tiwala sa Team Naga. Sa Team Naga ba, mayo ning pwedeng maging city administrator na may kakayahan, natabangan siya para i-govern ang Naga City. Yun, mga medyo mas masisiram na kahaputan na, Bin, si Melvin Machado, ikaw lang Bin ang may kakaram kong kakayahan na pwedeng maghapot ka yan, kay Mayor Lenny Robredo. Yan. Siyempre, si Melvin Machado, gusto ko yan ta, kababayan niya ang city administrator kang Naga. Yan. Kaya, si Sakuyang cute little tweety bird, hininghinga na ako kasuod ba na gusto mo ngayon maaraman kung sa'in nag-i-star si Attorney Noreen. Niya ko sa in. May mga binanggit na mga persona pero mayo ako ning authority to name the names of those mga personalidad. Kaya abangan ta medyo habang nagrarani ang July 1 mukhang nagsisiram. Ha? Nagsisiram ang urulay. Ano ang reaksyon kan Team Naga? Ano ang reaksyon ni Vice Mayor Gabby Bordado? Ano ang reaksyon kan mga City Councilor kan Naga? Pati si sa indang mga pag-iriba sa Team Naga. Mayo na ba ning qualified sa Team Naga to be an administrator? Aram po kaya nindo mga tugang, prerogative man talaga kang mayor na pumili kang magiging trusted niyang city administrator. Di mo man matatawaran ang kakayahan ni Attorney Noreen. Si Attorney Noreen is a former regional director kang Land Transportation Office. Na-assign na siya sa MMDA. Naging troubleshooter na siya kang Land Transportation Office. Kang panahon na ang pamayo kang LTO, itong dating general, yan. Siya ang naging troubleshooter ka to ni, lingaw lang ako si pangaran ka tong LTO chief dati, itong dating general na medyo maedad na. Bago po siya nakalaog dyan sa NLEX, as in, remember mga tugang, vice president po siya kang NLEX Corporation. Medyo halangkawan ang sweldo. Kaya, day ko aram kung paano iko-compensate kang syudad si Attorney Noreen ta pagkararalanggaw kang sweldo niya duman sa NLEX, tapos iriribay niya sa city administrator. Gura ng sweldo kang city administrator? Garo, halanggaw bang garo sa 50,000? Kumpara mo man sa ano yan, sa gatos mil na sweldo ni Atty. Noreen bilang ano yan, vice president sa NLEX Corporation. So yan ha. Kaya habang nagrarani, may mga excited, igwamaning nagtataraas ang kiray, igwamaning kabali sa mga nagtataraas ang kiray, ang hapot na taanot at si Atty. Noreen. Yan. Pero once na pig-introducer na ni Mayor Lenny and formally maging membro na siya kang City Government Kanaga, mahahapot na siya. And iimbitaran ta si Atty. Noreen digdi sa announcer's booth, digdi sa studio, and sigabos na mga hapot, ihahapot ta sa iya. O, kasod ma, may nagsabi na sa kuya eh. Ang sabi kan sa kuyang cute little Tweety Bird, si Atty. Noreen da, iyo ang magiging pambato. Daa ha, daa. Iyo da ang magiging pambato ni Mayor Lenny kung magkandidato ining presidente kan Pilipinas. Yeah. I don't know kung babaguhon pa ni Mayor Lenny si sa iyang pronouncement duman sa interview kang Asintado sa radyo. Ha? Ito bagang naging interview sa iya kang Asintado sa radyo, it very certain. Very certain na si Mayor Lenny na she will retire her political career as a mayor of Naga City. Digdi na daan niya tatapuson sa Naga City ang sa iyang political career. Kaya si mga nagpaparakarantsaw daa na ay, dahil ako magtubod dyan, gantunganin ngaya. Sabi niya ngaya, dahil siya nga mga kandidatong vice president, ta maano man daan siya dyan, tapos dahil pa man siya hinog para sa vice president, umala baga ta, biglang naging vice president ni Marrojas, gana siya, daog si Marrojas. Kang vice president siya, pigparahapot, mga kandidato kang presidente. Daa siya mga kandidatong presidente. Kan siya vice president, pigparaurihan siya kang digong administration. Tinipid-tipid si sa iyang opisina, kakarampot si budget na tinao sa iya, ipiglaag mangkutaan na siya kato sa DISUD, sa NHA, National Housing Authority. Pero eventually, hinali, ikinaagkota siya duman sa drugs. Eventually, hinali. Ayan. Nag-announce na siya na dahil siya masik ning higher position o dahil siya madalagan bilang presidente. And mala kanto, announce kato si Dipuntong Congressman Rolando Andaya na si Lenny Robredo makandidatong gobernador. Sabi kato ni Congressman Andaya sa presscon, it's a done deal. It's a done deal. May nahiling na ako katong mga TARP na ipinagiribo na Lenny Robredo for governor of Camarines Sur. Mala ta. Pagkatapos-tapos, sabi ba kato kan mga mayors, si mga kaliado kato ni Andaya, ha? Including si Congressman Arnie Puentebella, nag-confirm na si Mayor Lenny Robredo mismo ang nag-communicate sa inda. And sinabihan sinda na she is now interested to run as governor of Camarines Sur. Kaya nakapag-announce katubaga si Congressman Andaya na Lenny Robredo for governor is a done deal. Oh. ang nagpo-float ka itong magiging vice governor niya si board member JJ Pilapil. Oh, ready naman ka to si board member JJ Pilapil to run as vice governor. Oh, kaya lang, iba ba kasi nangyari? Oh, October, biglang nag-announce si Mayor Lenny Robredo na tatakbo ako. Yan. O yun na to, itong hindi natin bibiguin ang kahilingan ng mga Pilipino na magkaroon ng gobyernong tapat. Ayan. And the rest is history. Ngunyan, ang hapot, for the third time, babaguhon ba ni Mayor Lenny ang sa iyang naging deklarasyon na she will retire her political career as mayor of Naga City and will run as president sa Tuya Pong Republika. Yan ang aabanganta kung sa ikatulong pagkakataon si tinaram niyang dahil sa mga kandidato babaguhon niya uli.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kamo, sa iling nindo, kamong mga taga-Naga, sa iling nindo, Son, anapa daw itong mayor, ito bagang interview kang asintado, itong nagtaram siyang she will retire her political career as mayor of Naga. Iyo, si nag-interview ka to si Owing. Ito bagang pigga ko angani kang kinuha kang sinubli kang ABS-CBN saka kang ABC5, News 5, si interview kong asintado sa radyo. Iyo baga, hilingan na daw. Pag nakuanin doon, i-play ta. Yan. Sailing daw nindo for the third time. Posible daw na baguhon ni Mayor Lenny si sayang naging statement na digdi siya sa Naga dahil na siya madalagan presidente. Maana siyang planong mag-seek ng national position. Yan. Hanapa daw nindo. Yaon ta yan dyan sa nakasaray ito dyan. Hilingon ta. Kung babaguhin niya. Kasi nga, yun iniin pong nadadangog ta, yun ni si Pighinghing kan sa toyang cute little Tweety Bird na eventually Noreen will run as mayor of Naga City. Yeah. Iyaha po tayan. Gabos po iniyong mga istoryang ini. Gabos ta po iniahapot sa mga personang naunang bitan sa iristoryahan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Sir Joe, secret lang. Hindi mo na, nag-PM na naman si Sakuyang cute little Tweety Bird. Sabi niya, Sir Joe, secret lang. Pero difficult talaga si Madam Iplis. Close to perfection po siya dawa sa trabaho. Strictang maray saka ngunyan grabe ka stricto sa late and absences. Sako lang right man yan kang empleyado lalo na kung may namamati. Secret lang po. Ay huna ko kung ano. Uy, mayong maraot sa pagiging stricto, ha? Ako po, pabor ako sa pagiging stricto. Strict with compassion. Ha? Strict but compassionate. Ano yan? Maray po yan, ha? Sa sarong gubernantes, ang hinahanap tango niyan, ito talagang stricto. Strict pero dapat compassionate.
1: si Joe Osabal.
0: Dakwa mo na.
1: Asasintado sa radyo.
0: Oo, yan po si interview, Mickey. Interview po kang asintado kay Mayor Lenny. Itong pagsabi niyang digdi na siya maritero sa Naga City. Dangugunta daw.
2: Klaro na iyan. Digdi na ako maritire.
3: Talaga, 100%.
2: 100%. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya, na din ako mabalik ng national. Kailang, garo kaya, pirang beses mo sa bihon. Igaw pa ng God, mga. Si mga gusto sa kuya, nag-aasa pang magliba ang isip ko. Si mga habo sa kuya, nangungutya na nahiling din ang ayayay. Mabaribay mo lang ang isip. Di na ko makikidibati. Hilingunta na sana. Pero sa kuya, di ako ma-wasting time na pag, gano'n baga pagparadiribatihan yan. Takada ko kita ng trabaho. Matrarabaho na kita. Pero sa kuya, kaya nag-national na ako, pero sa kuya, nahihiling ko si purpose kung taano ako yaon digdi. Kaya sa kuya, without any doubt, puon kang nagpuon ako digdi yun. Klaro naman sa kundi na kumanas yun.
3: Factor kung sakali, ano, ma'am, kung may mga nag-i-insist pa talaga mga factor.
2: Ngayon na akong pressure.
3: Na?
2: Iba kaya ngunyan, iba kang 2022. Grabe si pressure kang 2022 dahil VP ako. So, ngunyan, mahihinig man sa mga ginigibo. Hinaon ako magpumalila. Gabos na imbitasyon sa kuya. Di ko na inaako. Pagmayong connection sa Naga. Ano man. Ang klaro sa kuya, may akong pressure na mag-ako. Basta sa kuya, ang gabos na concentration ko Naga. May nasa kung itong mga nagdidigdi na mga
3: national.
2: Mga national na pagpigbubuksan yan sa consistent ang sa akong sabi. Pati si pag-meet me kang mga allies, aram ninda na, halimbawa, may sarong meeting na, di ko na i-mention, consistent ako nasabi among the allies na, mag-decision ka na nga ni Ngayata, mas Marengaya, mas Amis. Sabi, kaluyin ako naka-decision. Kamu mo lang din, nag-ako pag-decision ko. Kaluyin ako naka-decision. Klaro na iyan. Hindi na ako ma-retire. Kadakol naman ang nasa national. Kadakol na ang pwede. Kang VP kaya ako mayo eh. Katubaga kang VP ako. Si national elections, si senatorial elections bago kang presidential elections. Si Ocho Diretso mayo nakaluwas. So katugaro ako lang talaga si possible. Kadakol naman. Garo mayo naman matabang man ako. Hindi man. Hindi ko mo sinasabi din ako matabang, pero ang concentration ko, yung ligang.
3: Possible, ma'am. Sisay ang feeling.
2: Katakol man kaya ang pwede. Katakol man ang pwede. Sa grupo ni si Risa, pero ang beses na nagsabing okay siya. Sa hiling ko, si Bamsa Kasigito, pwede man yan. Although pareho nagsabing hapo ninda. Sa hiling ko, si Vico would make a good president. Ang ano lang talaga si edad, ang sarupan na ihiling ko matibay na mayor na would make a good president, si Joy Belmonte. Kanaan po pwede. Kasi hiling ko dapat haliun na ito bagang mentality na garo may sarong savior. May man arog ka yan. May man monopoly kang kakayahan. Okay, nahiling ko na si limitations ko. Garo mas bagay talaga ako sa local, maluya ako sa politika. Ako sa trabaho, kadakol man ako day aram, pero mahigos ako. Pwede sa local, pero sa national, kadakol ang day ko talaga kayang ibuho. Maluya talaga ako maluya ako mag-navigate kang politika. Kasi hiling ko mas bagay ako sa local.
0: Ayan. Sa hiling nindo. Ano sa hiling nindo? Mabago daw yan sinabing iyan ni Mayor Lenny. Do you think Mayor Lenny ma-change pagirarayang sa iya pong magabat na yan? Yan sinabi niya ngayon. Kasi masusudyaan siya kaya pag sabi mo, maritero ka na. O ano? Yan. Inigunta. O si mga nangungutya dyan. O kaya ka mo, nagpaparakurutya ka mo na mabago siya. Ha? Adalan mi na ngayon. Yan. O, hilingunta. 100% daa. Day na siya. Kaya itong nagpaparasarabing si Attorney Noreen ang papakandidatuhon na Mayor Sanaga, well, ang masasabi ta kayan is abangan ang susunod na kabanata.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Hoy, si Ma'am Elizabeth Kennedy, huyaon sa Santa Rosa, Laguna. Ay, good morning, Mama. Ano arin ka na po mabalik sa Las Vegas, Nevada. Hoy, good morning pa lang, Kibong Bartelet. Ki Mr. Ronaldo Cusa, good morning, watching from Caloocan City. Ang sakuyang amigang si Lian Sonyiga Montemayor. Mami Lian, how are you? Kumusta na ang kuryente mo dyan? May kuryente na ka mo dyan sa kanaman, sa Progress Home? Kaya dahil ka na maiinitan. O speaking of Progress Home, ha, kanaman, ipinapaisip po palan kadbilog na pamilyang Requejo asin partidarios na si Roberto Salodis Requejo, former mayor kan municipality of Ganaman, ilulubong na po siya sa June 27, 2026, Sabado. Alas 7 ng aga, dadarahon po sa plaza kan Ganaman for public viewing. Ang misa po gaganapon o gigibuhon sa Our Lady of Assumption Parish Ganaman asin anlubong sa Eternal Gardens. Salamat po. Hali ini sa pamilyang Requejo kan Ganaman.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Good morning parang kay Loren Santa Maria, nayaan po dyan sa UK, sa London. Loren, good morning. Ini po ang samuyang kaibahan sa London na nag-share kan sa iya pong baretang espesyal.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Sa Libmanan, may nangyari ha. Sa Libmanan, may drug bypass, kulang-kulang kabangang milyon, at may linaog pong harong sa Libmanan, sa may bahay. Nilalay po si Montero SUV, kaniyo pong sarong retiradong empleyado kan gobyerno, and darapa si mga mamahalo na kagamitan sa harong. 500 mga armadong kalalakihan ang naglaog sa harong kang dyan sa barangay bahay, at ganyan mapapuning update ang mga otoridad. Si Rickmar, pinapapulbaranta pong makaulay ang chief of police kang Libmanan, and si Mayor Son Marpil kang Libmanan.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mabalik po ang sa tuyang programa, Arachan, standby.
4: Radyo Guapito.
5: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.

Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opresyon man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorte Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
1: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
0: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
1: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
0: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
4: Oy, balik kita sa tuyang programa. Paabutan ko pala ning happy birthday greeting si Nonoy San Luis, Alexis San Luis, tugang po ni Mading Norina. Paabutan ko siya ning happy birthday. Birthday ko niya ni Nonoy San Luis. Paki-greet po nito si Nonoy ha, ta birthday ko niyan. Tugang po ni Attorney Norina San Luis. Good morning, sir. Pakipasuyo man tabi kay Sir Rener Bukay. Digdi po sa Palikwason. Ang kuryente po sige ang parapalsok. Kasubang gipa. Oner, sa Palikwason da ang kuryente. Sige ang parapalsok. Kasubang gipa. Paki-check man po da. Bayayan lang po nito ta. I-send ko ining message mo kay Rener. Okay. May mga greetings pa digdi ha. Into si greetings digdi. Sandali. Iguanin nagpaparabirasis digdi sa sakuya. Nag-re-react digdi kay Mayor Lenny. Pero sorry ha. Hindi na akong mabasa kayan. Good morning, Sergio. Pabati man po kay Ma'am Amelia Danabar. Birthday niya po ngunyan. Salamat. Nagdadangog po siya ngunyan. Amelia Danabar, happy birthday.

0: May naputol po daang cross arm sa may sitio sa Lunggigi, Barangay Kararayan, Naga City. Kaya nagpundo po ning kuryente mapuon pong oras na alas 9 ning aga abot alas 11 ning udto. Ano po ni emergency power interruption kang kaso rekuto? May emergency power interruption po ang kaso rekuto sa ibang parte kan Feder 51. Inihuli kan naputol na cross arm sa may sitio sa Lunggigi, Barangay Kararayan. Ang pagpundo po kang kuryente mapuon po alas 9 ning aga asin man ibabalik alas 10 ning udto. Asin kun amay man po matapos ang pagribay kan naputol na cross arm, mabalik man po tulos ang kuryente. Salamat po. Hali ni sa management kan Kasoreco, ang mga mayo ning kuryente, ang San Rafael, sitio sa Lunggigi, Ateneo, High School, Abida, Naga City Sports Complex, part of Barangay Pakul, Naga City. Yan. Hali po yan sa Kasoreco 2. Kaso bago man, may nag-send sa kuya, kaniyo pong nangyaring inspeksyon sa sarong poultry dyan sa, dyan sa may Hacienda Salamat. Gi, ipahiling tayo daw, Gi, itong pigsend ko sa imo. Itong ginibong inspeksyon, actually, post po ito sa Facebook, video, sa sarong poultry dyan sa may Hacienda Salamat. Na kung sa'yin, nahiling po na kadakol langaw. O yan, ipahiling ta. Kung nagdadangog po, kung sisay man po ang may sadiri kaning poultry dyan sa may Hacienda Salamat, may nagpost po sa Facebook, as in, uya po ang video niya ha, nahiling po na gulping langaw dyan sa may Hacienda Salamat. Go! Mayong sound.
1: May po mga barangay kagawad sa kadalan. No?
0: Ah, mga barangay kagawad kang kadlan.
1: Mati o namaray. Hindi, pwede.

0: Ayan o, pabaya lang kan mga tao nigdi. Dahil lamang pagiling kan may sa diri. Pabaya, bukas ang pintuan, kaya raluwas ang langaw. Pabayang maray.
1: Sisay daw may sa diri kang poultry niya, no?
0: Grabe oh. Grabe talaga ang langaw. Baglaw na maray oh. Igdi pa lang, mahiling na kung malinig ang itsura kang poultry oh. Baglaw na maray oh, ni ang mga kadaklan na langaw digdi sa likod oh. Ini hindi nagahali gabos. Tambakon baglaon.

0: Okay. Iyan pong bidyong iyan na kuha kaniyong sarong ano si pangaran kanige nag-post kayo sa Facebook. Mantang pigihiling po kan mga barangay kagawad kang kadlan ini pong poultry dyan sa may hasyenda Salamat. Yan, oh, mga barangay kagawad po dayon dyan sa kadlan nag-inspeksyon sa sarong poultry harani sa may hasyenda Salamat. And iyo po yan sinapound out din daw, naggulpi pong langaw. Ge, paki-check mo daw si nag-post kang video niyan. Anong pangaran Tabison? Anong pangaran si nag-kuha kang video niyan? Bistado po nindo ang may sa dirikang poultry iyan. Kung nagdadangog po ang may sa dirikang poultry, baka sir, a certain Soiti Marabilia ang nag-post po kani. Pig-share niya sa Facebook ang video na kuha po sa sarong poultry dyan sa may hasyenda Salamat sa Kadlan. As in, iyo po yan ang tuminambad sa inda. Dakulon langaw. Konsisay po ang may sadiri kang poultry na iyan, baka dae mo sir aram na ang sa imong poultry nagkukos ning grabing langaw po sa mga residentes dyan sa may Kadlan sa Pili. And ngunyan, in-inspeksyon na po kang mga barangay kagawad, baka lamang makaabot ini sa iyang kaaraman and magibuhan po ning paagi. Tamaaram po nindo, mayong maraot magnegosyo, mayong maraot sa poultry, basta sinisiguro lang na dahil po ini nakakaperwisyo sa mga residente sa lugar na iyan.
1: Si Joe Saval, asasintado sa radyo.
0: Happy graduation sa Sakuyang Tugang, cum laude si Joshua Loxin Pirico kang Naga College Foundation. Iyo po, may graduation mo niyan sa NCF. Happy graduation din kay Miriam Joy Makaraig kang Naga College Foundation. Hali kay Jennifer Perico Saragosa. Yan. Iniman saro, hali mang giraray kay Jennifer Perico Saragosa. Ngunyan po ang mangyaring graduation kang mga estudyante dyan sa Naga College Foundation. May kuryente na po kami, amigong Diyos, pero sige pagiraray ang on and off. Kasubanggi, garo mapapaaga ang Pasko ta sa pakimat-kimat kan ilaw. Mararaot ang appliances ta kani, pero salamat sa kasuray ko. Yun po, dahil pa po stable ang sa indong kuryente, ta aram po nindo da ipa na ibabalik ang 20 MVA power station kan kasuray ko ta iirahayon pa. Si Senda pong pig erki lang 18 MVA power station ikukulukar pa lang niyan duman sa Kalabanga area. Tangani pong habang pig iirahay ini pong 20 MVA ini na muna ang gagamiton bilang source ng kuryente kan mga taga Kalabanga, Bumbon, Magaraw, asin kanaman.

0: Oy, Aracha, ng tabayanan ha. Ang programang LTO on the go. Siyempre, kay bang katagraray ang Derek Ramsey, kang LTO. Aracha niyan, pagkatapos kan mga patalastas.
1: Radyo Guapito. Ang tabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5. Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Higilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider.

0: Niban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
1: JLE's Driving Academy
0: is the most outstanding driving school in the Bicol Region. Enroll now.
2: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalion na swabi lang sa manibela, as in dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, as in pwedeng bawianin buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per ora kaysa kung mapadalagan sa nakita ning 40 km per ora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
3: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Bago kita magprograma kang LTO on the go, ayan, may honest driver na naman kitang yaundig di sa studio. Nagpuli po ning cellphone. Oy, kung si say, ano ni tatay, estudyante ang may sa diri ka ni? May kung si say po ang estudyante na nakawalat ka ning cellphone, anong cellphone ini son? Anong cellphone ini? Huawei. Okay. Pero estudyante ang may sa diri, ano? O kung sisay po ang estudyante na nakawalat kaniyong cellphone, tinon over po digdi sa muya ang unyan. Yaon digdi si tatay, honest driver. Tay, ano nga ito si pangalan mo? Tay,
5: Ernesto po, sir.
4: Ha?
5: Ernesto Sandoco.
4: Ernesto Sandoco. Bakong Chu Ernesto, ikaw man si kang yaon ako sa energy, nagpuli ka ning cellphone.
5: Ipo, sir. Ipo.
4: Oo. Talagang, paano ninawalat sa, ano mo, sa tricycle?
5: Ipo po, sir. Sa tukawan, sa gilid. Mm-hmm. Na mabakala ko ning tinapay ta. Dahil pagkaya ko na pa ma, dahil nangatutin sa mga aki ko sa eskila.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, may pasayro ako, dahil kung po aram, sir.
4: Mm-hmm.
5: Pagkailing ko, pag kung sa tukawa, ay nga, may cellphone, baka.
4: Pero si huring pasayro mo, estudyante?
5: Yung po, garo, sir.
4: Mm-hmm.
5: Baka estudyante po, sir. Kaya,
4: sa inka huring?
5: Siguro, sir, narumduman ko, sir. May pasayro ko. May nagparas kong babaeng gurang, may garo, may aking garo.
4: Oo.
5: Nagpasir kaming karangaan, tapos, sabi ko itong babaeng gurang, kuya, double ride ko lang, pero, kung kung si ID kang aki ko, mabalik kita sa Hakub.
4: Mm-hmm.
5: Hakub sa may garo, may silibutan mo garo, sir?
4: Oo.
5: O nga ko, iyo po. Tapos, tinawad po akong sanggatos. Inuulian ko, sige na, Noy, salamat na lang.
4: Ayun.
5: Salamat po, ma'am. Thank you.
4: Okay.
5: Tapos, sinat po ito, sir. Dahil ko na

0: Aram, may cellphone pa lang po na ulo.
1: May nawalat. Uya po, kung si Sepo ang nawawaraning cellphone, nawalat po sa tricycle ni Cho Ernesto
0: Sandoco.
1: Sandoco. Sa tricycle, body number, ano pong body number, sir?
0: City de Soto po, sir. Pula.
1: 1718.
0: Oye po, sir.
1: 7-0718.
0: Yes, sir.
1: Oo. Color pula. Biyahe ka pong ano, sir? Biyahing ano?
0: Naga.
1: Naga. Okay. So, uli po ni Tatay Digdio, ni Chu Ernesto Sandoco, kung si Sepo naka nawawaran ng cellphone, pakisabi po, kung may aram ka mong nawawaran ng cellphone, ngunyan pong aga, si cellphone po, may nawalat na cellphone sa tricycle ni Tatay Ernesto Sandoco. Yaon digdi sa studio, pigpuli niya digdi. Ngunyan, tamang-tama, tabirthday pati kang aki niya. Tatay, bakong birthday
0: kang aki? Iyo po, sir. Masyam na taon na si po, sir.
1: Ay, akong bahala kang cake ang aki mo.
0: Iyo po.
1: O, tawan ko ng cake si aki mo.
0: Nag-eskula po siya ngunyan, sir. Nga ako inisip ko. Nga ako, pag may ko pang nakakunin pang kung sa aki ko, isimpa ko na lang po, sir.
1: Ay, tawan taning, ano, gusto mo ning cake. Gura-gura nung ano si, ano mo, gura ano si sa imong boundary?
0: Kung po, sir, 400 po, sir.
1: 400?
0: Iyo po.
1: Kasi may isa din rin tricycle mo?
0: Taga Kalawag po, sir. Pero taga ang Kalawag. Pangaram po, sir, Alice Fernandez po, sir.
1: Na
0: Kalawag po yan, sir.
1: Okay. 400 ang boundary mo.
0: Iyo po.
1: Sagot ko ang boundary mo ngunyan na aldaw, ano?
0: Iyo po.
1: Salamat po, sir. Tapos, ririgalohan ko pa si ano mo, si sa imong aki na nagbe-birthday. Pero ang edad niya, 9 years
0: old. Mako na po, sir. Masyam na taon na po, sir.
1: Oh,
0: nag-school na po ngayon, sir, sa Santa Cruz.
1: Nasa Santa Cruz Elementary School.
0: Iyo po, sir.
1: Okay. Oh, ini po, ini ang mga pan, ano niya na, sa programa ko po, pang duwang beses na siyang nag-turn over ng cellphone. Si Tatay Ernesto Sandoco. Kaya sagot ko ang sa imong boundary mo niya na 400, Tatay.
0: Hey po, sir. Salamat po,
1: tapos,
0: sir.
1: Tapos, regalohan ko si aki mo.
0: Hey po, ano? Sir. Salamat po, sir.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Thank you po. Maraming salamat po, sir.
1: Oh, baka ining taga-LTO, baka pwede mag-donate, ha?
0: Salamat po, sir.
1: O ining taga-LTO, si Derek Ramsey. Hoy, Derek Ramsey! O, ta mga honest driver, oh, mag-donate ka.
0: Salamat, sir.
1: But-but na! Honest driver, paduan niya ni Brooks. Nag-uli ning cellphone si tatay. Oh. Birthday pati kang 9 years old niyang aki. Kami na ni Brooks ang bahala kang cake.
0: Ayun po, sir. Salamat po, sir. Thank you, man.
1: Basta ako, po. Sagot ko ang boundary mo, ha?
0: Ayun po, sir. Salamat po, sir.
1: Sinawaran pong cellphone, ha? Kung estudyante po, unay, pigturn over degree sa Muya. Oh. Naka-ano pati, oh. May mga ano, naka-online siya oh. Kaya lang may pin, may password do, dai ko mabukasan. Kung si Sepo nawawaran ng cellphone, apo din na nindo ini, yaon po digdi sa Muya sa RGFM. Tatay, halata ako diyan.
0: So, salamat po, sir. Thank you.
1: Tawi na ining 400 si Tatay, ha? Charge mo sa tuya. Yan, 400. Matao pa man si Brooks pang cake. Na-hold up si taga LTO. Diyan, tatay, relax ka lang dyan, tatay, ha? Kami ni Brooks ang bahala sa imo. Alright, mga commercial muna kita. At siyan po, LTO on the go. Abangan.
2: Radyo Guapito. Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dapat marimbat kita sa gabos na oras urog na sa mga matawong lugar na may mga kaakian, mga eskwelahan, simbahan, as in mga lugar na may okasyon o kasiributan. Regular po kitang maghiling sa side mirrors as in pawilohon ang mga mabaralyo antes kita magsiko sa intersection. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kamo medyo pagal na sa pagmamaneho o tungka na dahil sa halawig na biyahe, magpreno ng una asin magpahingalo nin at least 15 minutes sa kada duwang oras na sa indong pagmaneho. Sa paagi kay ni malilikayan ta an anuman na rimalaso, kaya take a break mga gopito. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle asin Land Transportation Office. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle asin Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambal ta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi kay ni magiging panatag ang satuyang pagmamaneho as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle as in Land Transportation Office.
3: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
4: Tara na!
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: 9:21 na po ni pag-aga, mga tugang.
2: Aramon ang mga regulasyon manunugod sa tamang pagmamaneho, mga kasuguan asin mga pagirumdum sa tamang paggamit kang tinampo. Magdangog sa programang LTO On The Go. LTO On The Go, programang madiskutir sa road safety traffic rules and regulations, penalidad o multa sa mga traffic violations. Kasabay naman ang mga tips sa paglikay sa mga aksidente sa tinampo. LTO On The Go, kada Biyernes, alas 9 sundong alas 10 nin pagkaaga, kaibahanan sa indong mga amigo sa Land Transportation Office. LTO On The Go, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. LTO On The Go.
1: Hi, good morning! Ayan, naka-utang ako ng dikit na minuto sa LTO On The Go. Pag mga araw ganing mga honest driver, nag-ulay na kami kang Land Transportation Office na talagang tinataan mi po inining panahon. Gusto tang i-recognize kung kita po tatao mag-tuyaw kato pong mga pasaway na mga driver, tatao man kita mag-recognize kan mga driver na talagang mabubuot. Yan. Arong ni Tatay Ernesto Sanduco, nakaduang beses na ining nag-puli ning cellphone na nawara. Good morning sa imo, Brooks.
6: Yes po, good morning po. Good morning sa gabus na naghihinanyog sa LTO On The Go, sa digdi sa Asintado.
1: Alright. Kang mayo ka, pakita astas mo na lang, Brooks. Yan. Astas yes, mo kadikit, okay. Kang mayo ka, may mga sunod-sunod na naman na mga mga road crash involving, pigbibilang ko na naman ito, kadakli na naman, motor.
6: Actually, nagkakapera, and may mga iba nga po na ang kausa is hali sa pistahan.
1: Oh, ikadakol mga pistahan eh.
6: Yes. Sa panahon po mo niyan, yung ano ta.
1: Si pamangkin ko kasubanggi, naki-birthdayhan, nag-apod mga mag-aalas G's. Sabi ko sa iya, nakainom ka? Sabi niya, iyo, may checkpoint ka ako dyan sa inutan. Oh, dyan ka na magturog. Oh, day na baga naguli.
6: Oh. Mas maray na po itong safe na...
1: Anong bagay yan? Baka man ang ganda may nag-checkpoint. Chambang, chambang ko.
6: Yes.
1: Chambang ko.
6: Mas maray na ng tigto. Sabi nga ni Ken kang mga... Sabi nga ni Ken kang mga agom na din nakakauli. Mas maray na nga ito, Mrs. Ngihana, dumana ngayon ako nagturog. Kisa ngayon kung pinirit ko, baka day mo na ako nahili.
1: Yeah, yeah. Baka day mo na ako nakatain.
6: Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Mga palusot. Anyway, makamurumundo po ta, may iniipong nag-aging pirangsimana. Ang namumundo kita dahil mostly motor. Itong sa may... Milaor na naman.
6: Yes,
1: motor na naman ito.
6: Recent at kaso Sarong Aldaw lang po garito.
1: Oo, sa Milaor. Oo, nakamotor.
6: Nakamotor.
1: Ang problema kaya talaga, Brox, kang mga nakamotor, ano ha? Dahil mo maintindihan kung taano ta nagmamadali.
6: Kung pasain.
1: Dahil kung taano ta nagmamadali.
6: Iyo po, iyo po.
1: Ta, kan Sarong Aldaw, tulong surunod na darakulao na truck, ay talagang puminirit sa tuo. Sabi ko, Diyos ko, dahil manlugod ni ma-aksidente.
6: Masakit, sadit-sadit sinda compared. May mga blind spots pati ang mga truck.
1: Oo, darakulaon pati isi truck. Tapos, itong inagihan niya, itong sa tuo, maray ko taan na kung sarong lane.
6: Yes, bako, shoulder.
1: Shoulder lang eh. Puminirit talaga, inya ko. No, sabi ko,
6: alanganin.
1: Dahil ka dyan.
6: Dikit na pitik lang po ka to, Sergio. It's either... matumba niya ang sadiri niya, naligis siya.
1: Oo.
6: Kung makairarom siya.
1: Kung si pagtumba niya paluwas, paano kung si pagtumba niya palaog?
6: Yes, yes po. Yan ang ano iiwasan tata. Actually, arugang pigurulayan ta po dati, si ang pinakainot kayo talaga, so disiplina sa sadiri. Daw anong pagpagirumdum ta, araw na pagpagirumdum ta. Kung dahil man yung disiplina sa sadiri, dahil man po yan.
1: Number one talaga is disiplina. Alright. Digdi sa Naga City, medyo may pig-launch ang syudad.
6: Mm-hmm.
1: Ining inapon na Disiplinaga. Mm-hmm. Kabali na digdi inong paghihigpit talaga sa mga nag-motorsiklo.
6: Yes.
1: Kansarong Aldaw, nangawalay mi si Director Rini Gumba,
6: mm-hmm.
1: na talagang pighihinguan nila na ano yan, madagdagan pa itong mga ma-deputize kang yes. Land Transportation Office. Tanganing itong mga inaapod na mga recidivist, paulit-ulit na violation. So, ang gigibuhon na dakang syudad is ang i-issue is talagang TOP.
6: TOP, yes.
1: Medyo malanit-lanit na yan.
6: May dikit na kagatman.
1: Yan. Takong city ordinance lang kaya, ang multa baga sa city ordinance, 150. Ang iba, garo naging ngirit-ngirit lang eh.
6: Yeah.
1: Naging ngirit-ngirit lang. Di... Kung TOP managad na, medyo malanit yan sa bulsa.
6: Iyo po. May
1: sa Kaday pati, may record sa Indo sa LTO.
6: Yes.
1: Di ba, ano to, itong
6: demerit.
1: Yes. Demerit points. So, pag na-accumulate si sa iyang violation, so, gulping demerits ang
6: yes,
1: eventually,
6: uh-huh.
1: pwedeng masuspend si sa iya pong driver's license.
6: Yes, pwede ma-revoke ang lisensya niya. Eventually, so dahil na siya makapagmaneho. Pag sige niya pa, ang dire-diretso ng committing violation. Dawa pa sinabi tang may pambayad ka. Arog yan, pwede kang mawaran ng kapabilidad na magmaneho.
1: Ako nga, ko nakuha po ton na ano yan, pag ini talaga mga paulit-ulit, dapat medyo hurala ba ang ano yan, ang suspension kang, kang driver's license? Tanganing ano eh, sa hiling ko kaya it's about time na medyo maging ano, medyo magkabat-kabat ang punishment.
6: Igo kayo nagsasarabi ngayon. O di ko anon mo ngayon ang lisensya ko, pwede pa man niya ako magbaniho. Sa susunod po na matimingan ka, motor mo na, umihikulo mo na.
1: I-impound na yan.
6: Pero sa ngunyan po kaya, baga bawal kaming mag-confiscate
1: ng
6: license. However, kapag impoundable offense, may impound na po yan.
1: Oo. Dahil pwedeng mag confiscate ng driver's license, pero ang LTO, dahil prohibited to impound.
6: Yes.
1: Lalong-lalo na kung impoundable offense.
6: Yes po.
1: Oo. Yes, okay. Yes, dapat talaga no, maging stricto kita sa ano yan, pag-stricto kita sa enforcement kaniyong baga para sa safety.
6: Yes.
1: Definitely, inisito yung programa. Ang pinaka-intensyon ta po kani is para sa safety kang gabos ng mga motorista. Okay. Balik kita, Brox, ano? Speaking of ano yan, ining safety. Balikan ta itong nawalat ng issue kang nakaaging pirangsimana about duman sa mga demerits. Ano? Actually, may nag-ano ka to sa kuya. May nag-suggest na kung pwede na i-expound ta pa.
6: Okay.
1: Ta, katong time na ito na na nadangog niya nasa middle na kita kang pag-discuss katong mga demerits points. Ta, sabi niya, dapat ngayon maintindihan kang mga motorista na igwat talaga ning araw kanita iniki baga broks mga demerits na ini. Maski nga ni ako da iko aram na igwat pala ning araw kani. The last na katong nagprograma kita, duman ko na araman na may mga demerits na pala na. So pwede nang maging reason para ma-suspend ang sa imong driver's license. Ang gusto niyang maaraman kung ano itong mga violations na ang demerits is dakula. Yan. Although maulit kita kani.
6: Iyo po.
1: Pero ang gusto niya lang maaraman, dadawag siya ko niyan.
6: Okay po.
1: Ayun na si pangarap.
6: Iyan na tagiharay.
1: Ayun na si pangarap kani. Ah, oh, yan o, yan o. Nag-chat na nga ni o.
6: Apo.
1: Sabi niya, sir, pakihapot daw giraray ki Mr. LTO. Pakihapot daw po sir giraray ki Mr. LTO. Ta gusto ko po kayang i-record ano itong mga violations na halangkaw ang mga demerit points. Ta magagamit ko po yan, sa sakuy. Ah, nagtitisis. Nagtitisis. Nagtitesis pala Brooks.
6: Opo. Hey, ano tagiraray digdi.
1: Oh, nagtitesis. Oh, pigre-record na ang programa ta.
6: Ah, okay.
1: Magagamit ko po 'yan sa thesis ko. Ay, anyway, sige, pagbigyan okay. Mo ika.
6: Balikan ta si tanganing very specific kita balikan ta si
1: itong ano da itong mga magagabat.
6: Opo, balikan ta.
1: Itong magagabat na mga violations. Perang demerits ito and anong violations ang ano yan ang anong violations and may pinakadakulang demerit points yan okay nagtitesis ka pala na kaya mampalan okay sige pagbibigyan mo ika okay.
6: Duman po Sir Joe actually yan yan sa IRR kang Republic Act 930 so pwede niya po yan i-pull up dawa dahil niya i-record din eh. Search niya lang sa Google ning IRR ning RA 10930.
1: So alam ko na, i-search niya sa
6: daw sa Google po IRR ning Republic Act
1: Implementing Rules and Regulation kang Republic Act
6: 10930.
1: 10930.
6: Yes po.
1: Yan. Okay.
6: Ito ining itong ang act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license by extending the validity period of driver's license and penalizing acts in violation of its issuance, application, and amending for those purpose, and so on and so forth. So, about licenses po, itong pag 5 years, 10 years, yan dyan gabos, pati si demerit points, dyan niya po mahihiling.
1: Mm-hmm. Okay.
6: Although, pwede isabihong tamang
1: ito lang, ano, ito na ang, ano, ito na ang, itong magabat na violations.
6: Yes po. Arga itong okay. Na-discuss na ka to, grave violations.
1: Oh, grave violation. Graves. Okay. Uh-huh.
6: Kaya dyan dahali ang word na grabe, grave. Grave violation.
1: Sige.
6: 5 demerit points po yan.
1: Okay.
6: So, taigwa ba kita na-discuss na ka to, tulo. Grave, less grave, saka all other violations. So, 5-3-1, pababa po. So, duman sa mga, ang gusto niya is itong mga
1: itong grave, grabe, violations. Grave violations.
6: May ano? Table po, digdi, may hiling niya mismo, digdi. Ang mga grave violations, hold on po, ibabata pa. Itong mga grave violations, uni yan, itaraw ta si mga nakarelease na digdi. Okay. Driving motor vehicle used in commission of a crime. So pag ginamit po ini sa krimen, syempre grave violation talaga yan.
1: Yes, so,
6: syempre gagamitin mo sa krimen.
1: So 5 demerit points.
6: 5 demerit points. Also colorum violation.
1: Colorum
6: is 5 demerit points.
1: Colorum gusto sabihin dahil siya nakarehistro.
6: Kung ibig sabihin po kang colorum namamasada siya, nadaiman siya.
1: Okay.
6: For hire.
1: For hire.
6: Hindi man siya rehistrado okay. As na dapat na magpasada. Or kumbaga nagtatao-tao siya na mayo man siya ning kaukulang authorization from land transportation sorry from LTFRB.
1: Mm-hmm.
6: Pag may isang kaukulang authorization.
1: Kadaklikan itong mga van.
6: Yes.
1: Oo, yan ang nagkakadarakop, di ba?
6: Apo, actually na kami sa sarong programa. Sa sarong programa sa national na programa.
1: Mm-hmm.
6: Although duman po may hiling na ang Samuya pong mga enforcer, ang aming pong mga enforcer, mm-hmm, before po sila mag bago nagtatagalog na pati ako, sabi ko, mm-hmm, national na.
1: Okay.
6: Bago po sila mag-issue, mm-hmm, ng ticket.
1: Mm-hmm.
6: May mga camera po 'yan.
1: Mm-hmm. So body camera.
6: May body camera yan. Once na flag down kayo, syempre, ang gagawin po namin is to separate the driver and the passenger for interview.
1: Mm-hmm.
6: Para mapatunayan namin, ay meron kaming proof na sila po ay namamasada.
1: Mm-hmm.
6: Okay.
1: Okay. Brooks, so, i-interrupt na lang madali. Sige. Nag-aapod si May Sederic ang cellphone. No? Hello? Hello? Hello? Hello? Ikaw po, si Saika. Kay Jen. Si Jen po ang may sa Derican cellphone. Number niya 'yan. Oo. Ang pig-aapodan mo po ba ko si Jen? Ang inaapodan mo po si Joe Sabal. Ta ini pong cellphone ipig turn over po digdi sa mo sa programang LTO on the go na nawara po ining cellphone. Kaya kung ma'am, pakisabihan mo po si Maysa Delican cellphone, si cellphone niya, yaon po digdi sa kuya sa istasyon. Hello? Hello, ma'am? Oh, nawara. Oh. At nagdi-discuss kami. Uy, kapatid daw nindo ini.
6: Hello po. Hello, Jen. Kung yaon sa inka mo po, Jen.
1: Oy, Jen. Ang cellphone mo cellphone po, yaon digdi sa LTO on the go.
6: Yaon po digdi sa LTO on the go.
1: Okay, balikan tayo itong grave violation. Yaon na kita sa in.
6: Okay. Diba kita sa grave? Ay, sa ano muna? Itong sa Colorum na
1: po. Colorum. Itong Colorum, okay. Oo.
6: Sa Colorum, before po yan mag-issue ng...
1: May body cam.
6: Yes, okay. May body cam yan. And then, may mga pruweba po iyan na in-interview, naghapot sa pasahero, kung tira ang siningil, and so on and so forth. Okay, atyanta na yun. Nakakahiling akong hapot kaya.
1: Iyon ang kaya. Si Art. Si Art.
6: Opo, opo. Iyon na po iyan. Okay.
1: Okay, may body cam.
6: May body cam.
1: And then, nag-conduct na ning paghapot duman sa mga pasahero.
6: Nag-conduct na sa paghapot si mga pasahero. So,
1: nakahilin ako kay Brooks, HPG ang nag...
6: Ay, yun po.
1: Sa HPG. Naagyan ko hindi sa may... Irinutan baga nindo sa may Pamplona. Ikaw bagang HPG dyan. One time, pag-agi ko dyan, medyo napapa-jingle bills ako. Nakiihi ako naman sa itong may kakanan baga. Ay, itong gasolina sa may inutan nindo. Ngunyan.
6: Bicol pet naman.
1: Sorry. Bako. Duman sa may igas. Duman sa may igas. Nag-iihi ako. Pagluwas ko, nahilin ko itong... taga HPG na may na ano yan. Pigi-imbestigaran si mga sakay. Tapos, inahapot kung magkakaroon mo ano. Diyan mo pala mabubuking.
6: Yes.
1: Ano?
6: Oh. Kasi diyan po ang mga nagsasabing magkairibahan po ngayon kami.
1: Mm-hmm.
6: Saro lang ang padumanan mo. Tapos
1: Magkakasama. Ito yung Tagalog eh.
6: Magkakasama kami. Papunta kami, sabihin natin, papunta kaming Mindanao. Papunta kaming Samar. Pero nung in-interview namin yung pasahero, sir, bakit po yung isa? Sorsogon. Yung isa,
1: Leyte.
6: Albay. Yung isa, Leyte. Akala ko po ba isa lang ang pupuntahan nyo? Duma na maluwas na. Ay, yung isa po pala nakisabay.
1: Yan.
6: So yun, may mga proof tayo niyan. So before po sila mag-issue ng ticket, is meron po silang pinapakitang videos. So ganun. And then after that, saka po tayo mag-issue ng ticket. And
1: kaya naanggutan ni kaya naanggutan ni Tulpo.
6: Kasi na-present mi man po si mga proof. So pasalamat man kita na nahiling maninda si Pro Eva kaya nagtugod man po siya. So iyo po 'yan. So kaabot kita duman sa Colorum and then ini very important, driving a motor vehicle, Republic Act 10586, itong nakainom.
1: Nakainom, yeah. Grave yan, ano.
6: Grave violation po yan. Actually, ang mga nasa grave violation ta, kung hihilingon ta po, ang mga nasa grave violation is itong talagang magkocosting harm.
1: Mm-hmm.
6: Ito talagang...
1: Considered ba ang reckless driving is a grave violation? Kailang ano ang ano ang mga
6: kadakol po kaya eh. Pag sinabi mong reckless, very very vague po yan.
1: Mm.
6: So may mga specifics po kita.
1: Mm-hmm.
6: Igdi man po sa third and succeeding offense, third offense kang children safety on motorcycle, ini ang paulit-ulit na inire-remind ta, not just kasi
1: consider ba yung books na grave yan
6: pag third offense, pag third offense na po.
1: Ah, pag third offense.
6: Kasi po very important ini sa pang-oral daw na nahihiling ta, lalo nang unyan na puruunan ng klase.
1: Ayun, oo.
6: Kadakol nakasuruno na aki sa nasa, motorcycle.
1: Nasa inutan pa.
6: Yes, nasa inutan pa. Bawal po yan. Mm-hmm. Arog kan sinabi ta ka dati, ulit-uliton ta, generally speaking, bawal ang aki sa motorsiklo. However, may tulong dapat na may mamitsinda para makonsider tang pwede.
1: Mm-hmm.
6: Number one, dapat po abot kang aki ang foot peg, ang tungtungan.
1: Itong tungtungan sa step nut sa baba po kang motor.
6: Dapat duwang bitis. Bakong magsabi kasi na abot man nga. Mm. Ito pala, pigkikintid na para maabot. Sunod po, dapat kaya kang aking kugusun.
1: Si driver.
6: Si driver. Kugus, sir. Bako po itong bilbil sa nang kaya kaputan.
1: Sa badong na nakaarog ka niya sa gilid.
6: Dapat kaya pong kugusun kang aki.
1: Uh-oh.
6: And number three, most importantly, dapat may helmet na sa diri.
1: Mm-hmm.
6: So, iyan tulong iyan. Sabi yun,
1: may palusot yan, Brooks. Iniipit sa tao.
6: Ayun po, may mga arog talaga yan.
1: Pero still violation
6: pag yan. Inipit mo yan, tulo na ka mo.
1: Tulo na, bawal.
6: Excess passenger na yan. Malawag na po siya sa excess passenger. So, iyan po, paulit-ulit ang sinasabi na bawal, inibawal iyan, pero may mga mahihiling pag-irari kita.
1: Iyo.
6: Na ang although iyon na dadangugta ang sinasabi ninda na may man kayang ibang mahatod, may man kayang ano. Ang kaakibat po kang pagbakal ning bihikulo, ning motorsiklo, ning kung ano man na motor vehicle, is dapat aram mo ang mga kaakibat na rules and regulations na dapat mong sunodon. Kasi po, ang pagkukuha ng lisensya is bakong karapatan. Pribileyo po yan.
1: Yeah, pribileyo.
6: Since pribileyo yan, kaipuhan mo munang ma-meet si standards, kaipuhan aram mo si mga batas na kaipuhan mo sunodon para makakuha ka ng lisensya.
1: Okay.
6: So, iyo po yan.
1: Mm-hmm.
6: Sorry.
1: So, nagigisang grave, tabi, Brooks, if ang violation niya is committed repeatedly or pantulong beses.
6: Igo po kitang arog ka to, sample. Mm. Pero sin nagka-copy, arog ka to, colorum.
1: Mm.
6: Dawa inot pa sana, is already considered a grave violation. Commission on a crime, considered as a grave violation. Third offense ning anti-distracted driving, si mga nagsi-cellphone.
1: Mm-hmm. Grave violation yan.
6: No? Itong napaulayan ta dati. Kalikalipot nga yan. Sulot, considered baga ngayon. So, nag-comment sa to. Katong, considered nga yan, destructive driving. Iga pa kita kaning. Third offense po, ning seatbelt is already considered as, yes po, 5 demerit points. Failure to require passenger to use seatbelt, 5 demerit points din. Failure to wear the standard protected helmet, the back ride, and also failure to wear a back rider, third and succeeding offense, ano din po. So, alos kadaklan, may third and succeeding offense, pero, igwaman po kita, arog atong nainit, so bago sabi ko, overloading. Saro pa, axle overloading. Ibig sabihin, si mga truck po ini na grabe ang mga mga cargo. Pag itong overloaded na sinda, grave offense po tulos iyan. Ang mayong lisensya, grave offense talaga iyan. Tanay ka man dapat nagmamaneho na may kang lisensya. Ang unregistered na motorsiklo, driving an unregistered motor vehicle, is also a grave offense. And disregarding traffic signs, include other traffic violations not mentioned in other categories but fall under this violation are also are also grave offense. Itong mga makos ning kumbaga pwedeng mag-cause
1: danger.
6: Ng danger na pwedeng fatal. mga grave violations yan.
1: Mm-hmm.
6: Overtaking at an intersection is already considered a grave violation.
1: Ah, okay.
6: Overtaking at upon a curve.
1: Mm-hmm.
6: Okay, so these are all MC carrying more passengers other than the back rider is already considered a demerit a grave violation.
1: Mm-hmm.
6: So yun po yan, nakalista po Digdig Gabos actually. So maihiling niya man yan.
1: Mm-hmm.
6: Kung maihiling mo po Nindi, ang mga nasa grave violation, itong pwedeng magkausa talaga ng road crash na grabe.
1: Mm-hmm.
6: Na pwede magkausa ng fatality.
1: Mm-hmm.
6: Na iyo po yan ang mga included sa tuyang grave violation.
1: Ining overspeeding, itong nag-sobra ka sa...
6: Yes po.
1: Sobra ka sa maximum na speed.
6: Yes, ma-fall man lang siya. Ma-fall din po siya sa disregarding traffic sign. Talagwa man kyan kung anong nakalaag na tamang speed. Yan nga ni Sergio, nagka-copyra na, nagka-igwa ng mga test card to na nagagamit ng speed gun. Yan din dapat.
1: Sabi ni Mr. Lim, good morning Joe and Cesar. Suba, guminahiling akong dai abot ang tungtungan kan aki. Pero nakakugos ed nakagakod sa body kan ama sa may conception pequeña area. Ay, nako.
6: Nakagakod.
1: Nakagakod, ha? Iginakod.
6: It's still a violation kasi dahil po abot ang ano, ang step nut.
1: Saka dahil pati pwedeng nakagakod.
6: Yes.
1: Dahil pwedeng nakagakod.
6: Dapat bihira. Kaya niyang kuguso.
1: Oo. Oh, oh.
6: Napakadelikado. Oh. Lalo na nakagakod ang aki mo sa
1: likod. Pero kung atuman mo ligdi talaga sa naga, gumpi ka madadakop.
6: Dakol.
1: Dakol madadakop.
6: Hopefully, taarugin ko niyan, magiging stricto ang city.
1: Oo.
6: Yan po ma-address. Mm-hmm. Saka itong mga, actually ito pong mga...
1: Dahil ko aram kung kakayahon niyan kan mga taga-naga. Kung
6: madagdag po ning tao. Yun man yan ang usually nagiging anuta. Actually, kahit sa mo, sa law enforcement, ang Land Transportation Office, kulang din kami sa tao, enforcers.
1: Na-hiring ba ka mo, Dayman?
6: Ang
1: problema ang budget.
6: National po kaya yan eh.
1: Ang problema kaya ang budget.
6: Yes, ang budget. Ang sa arog po kaya kayan, yan sa city, dapat dakol talaga eh. Tapos nga atuman mo, yan mga loading and unloading zones, pag maana yan bantay.
1: Ay, mana.
6: Ang mga jeep, ang mga tricycle.
1: O niyo, Any Brox, forward din sa tuyaw. Iyan da sa kantukan baras. Aram mo yan oh.
6: Apo.
1: Ito bagang palaog ka sa kanaman, paluwas ka sa main highway.
6: Okay po.
1: Allowed ba sa kanto ang arog kayan na mga warning sign? Yan o. Sa kanto.
6: Actually, no parking naman po talaga dyan eh.
1: Oh.
6: And no load.
1: Maski mayo.
6: Ano naging loading and unloading zone?
1: Kaya nga eh. Loading in and day. No parking, pero loading and unloading zone sa corner.
6: Kung kant corner po yan.
1: Bawal, di ba?
6: Yan po ang ano ta.
1: O yan o. Sa kanaman yan o. Ano man?
6: Aramon tapot kung taano ta nasa kanto mismo gayo ang loading and
1: diba, unloading. Diba, unloading mo, dapat may mga perang meters yan.
6: Bawal po magpundo within 6 meters of an intersection.
1: Ang specific na yes, ano ba, na ano is 6 meters.
6: Within 6 meters po kang intersection.
1: Bawal ka nga rin mag-park dyan,
6: bawal
1: diba?
6: Bawal po mag-park.
1: Oo, within the 6 meters kang kanto, bawal. So paano daw yan na may no parking sign siya pero loading and unloading zone.
6: Hopefully dayan na ilaag lang diyan or may nagiro. Iyan ang aramon ta kung taano ta yaon niya.
1: Pero sa hiling ko baka sa local government yan.
6: Apo.
1: Or sa police.
6: Iyan po ang
1: definitely ba kung LTO yan.
6: Kung kanto actually po sa signs ba po kami nagagal. Ang nagaano
1: kaya
6: lang po
1: LGU
6: sa
1: yan eh.
6: LGU or DP or
1: so bawal yan. Baka pwede da talabi pigano yan Brooks Pigsan yan digdi.
6: Opo, takot na sa kanto yan, definitely po, dahil pwedeng maging loading and unloading zone ang kanto.
1: Mm-hmm.
6: Ma-obstruct po siya sa flow of traffic.
1: Sa traffic. Lalong-lalo na ta, ano yan, paikot ba yan, paluwas.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah po.
1: Baka pwede daang, ano yan, pig forward yan din sa to, ta nga ni daang, garuma, call nindo ang attention kang LGU, na sabihan, kung iyan sa Philippine National Police Traffic Division or sa LGU nasabihan na bako iyan ang tamang lugar para sa pagkaagkayan traffic sign na no parking and loading and day-day dyan pwedeng mag-loading and unloading, di ba? Si Sam pwedeng ano kayan? Kamu, Brooks, nag-ano kamu kayan? Ang LGU ba may may ano yan? May ano kamu? O may obligation ba kamong i-remind ang mga LGUs na dapat nasa proper lugar ang pagkakaagayan?
6: I-forward na po yan kay Sir Carlo Aquino.
1: Mm-hmm. Nasa
6: regional operations division.
1: Oh, operations division.
6: Apo,
1: so, paki-forward man kay
6: Chief Glenn.
1: Forward
6: na lang po sa kuya,
1: sir. Chief Son, paki-forward mo daw ini kay Brox, ini yung anong ini tanganing may forward ta kay Carlo Aquino. Nagdadangog patingon niya. And siguro, ma-remind lang ang LGU or ang Chief of Police kang kalaman PNP mm-hmm. na bawal ang pagkaagning traffic sign sa kanto. Talagang dyan talaga, bawal po ang pagparking dyan. Pero bawal po nagibuhon yan loading and unloading. Yan.
6: Mm-hmm.
1: Uy, may nag-PM digdi oh. Paki-hide ah. Paki-hide daw sir kay Brooks, sabi ni Ford Ripani.
6: Si Sheriff Ford Ripani.
1: Ini pati ang matinding sheriff na naka-Ford.
6: Kamrad ko man po yan.
1: Okay. Please ask pa di, itong nagpa-park again sa traffic flow. Tas sa ibang countries, bawal yan, bawal yan. Sa Pilipinas, digdi sa naga, tambak kayan. Nagpa-park again sa traffic. Iyo man ang alam.
6: Mga truck, usually.
1: Di ba bawal talaga na mag-park ka na again sa traffic flow?
6: Actually, Sergio, kung bawal, ang makaano pa dyan, Sergio, itong mga nagpa-park against traffic flow, nakabukas pa ang ilaw. Ikaw ang nangyayari kayo, Sergio.
1: Iyo.
6: Nakapark ka na nga ni Contra, nakabukas pa ang ilaw mo, nakahay pa.
1: Oo.
6: Hindi
1: sinag-abi, masasabat. Di ba bawal yan?
6: Bawal, most definitely, kung sa public highways, tapos itong mga nadiriskasta na kung sa'yo ng bawal na road to park, bawal po talaga yan.
1: Sa kanday ka pwedeng mag-park against the traffic flow. Definitely, bawal yan, di ba?
6: Kung nakaka-impede ka po sa traffic, yes. Mm-hmm. Yes, bawal po talaga yan.
1: Di ba sa toya ang mga highway, mahiling mo, yung mga Daracolan truck naka-park sa gilid. Mm-hmm. Although, ngunyan, mostly naman kang mga highway ta is mga four lanes. So ang nangyari kayan, si itong nasa luwas na lane, nagiging minsan, so kabanga kaya nagiging parkingan. Ang worst kayan, Brooks, kung nagpa-park na again sa traffic flow.
6: Nakakaharang ka na nga ni sa flow of traffic, nagsabat ka pa.
1: Sabat ka pa.
6: At saka, Sir Joe, ikuanan ko din po ning atensyon na minsan kaya, day ko lang aram kung taano, tapag nag-road widening kita, ang iba sa satuyang mga nagmamaneho, akala ninda ining pinakapuro, pwede sinda magsabat.
1: Mm.
6: Nakulon dyan na nagkumbaga, dyan na nag-aagi, nagsasarabat.
1: Correct.
6: Nag-road widening kita, ito pong winay din, same man lang po ang direction nito.
1: Hindi ka pwede dyan sumabat.
6: Hindi ka po dyan pwede sumabat. Kadaklan, sa Oral daw na pagbabiyahe ko po, digdi, Pamplona. Ining Milaor area and then San Fernando. Usually,
1: ay, grabe dyan.
6: May nagsasabat talaga.
1: May nagsasabat doon
6: garutuod sa... na sinda na...
1: Sa ikaapat na...
6: sa ikaapat na linya. May nagsasabat.
1: Paano ko nag-overtake ka?
6: Yes. Very dangerous po. Nawawaran na ning lugar. Saro man po yan sa nireklamo pag nagsabi kita ning... Ang slow-moving vehicle ngayon kako, dapat sa tuusan na. Sa tuusan na. Tapos po ang nangyayari, manasin nang madumanan si mga slow moving vehicles dahil nga diyan sa mga nag-aaragi and also sa mga naka-park.
1: Rowena Suarez Makilian, digdi po si Dio sa may Robinson Mall. Sa PSO na po ni, bako na po ni pang LTO ha na concern. Pang ano na po yan, pang PSO kasi sabi mo, duman sila nagpi-pick up and nag-unload ng pasahero, tricycle and jeep. Maliko sa naman, ma-stop ka ta may nagsasakay man, lalo na ka-traffic. Ano na po yan, ma'am? Public safety office na pong trabaho yan, bako na pong LTO. Sir, kung nagdadako po ka mukhang overloading, paano po yung mga dump truck na kinakargahan kan mga daga, iyo po ang nakakaraot kang tinampo?
6: Yes,
1: okay. Brooks.
6: Kasali po yan, actually. Nagkakapirana. Kaso, with regards po sa pagdakop ng overloading, araw po, kan sinabi ko kan dati, ang overloading po requires... an evidence of kangkang weight.
1: Mm-hmm.
6: So ang nangyayari po, panagdada ko po kita ng overloading ka, kaibahan mi po dyan permi ang DPWH.
1: Mm-hmm.
6: Kasi hindi po ang igwa ka tong weighbridge na inaapod. May portable weighbridge hindi. And then ginigibo mi po yan usually sa mga mahihiwas na lugar. Kasi mga truck ang pinaparara dyan. Nagkakapiran na po ang nagkakatirikitan ka yan. Kay po aninda mag-agi duman sa weighbridge and then pag nagsobra sinda duman sa allowed na weight, violation po yan. So, iyo po yan ang pagtikita ng overloading. Kaakibat mi dyan, kaiba mi dyan permi ang DPW.
1: Okay. Taka saka required pati ibaga may tahob.
6: Iyo po.
1: Kung may mga karga,
6: dapat
1: diba?
6: Dapat po, safe ang cargo mo dahil naghurulog o nagurula. So, iyo po yan.
1: Lalo na ang laboy. Kasi yes. Nagkukosyaning pag naalang yan, pag basa.
6: Saka delikado sa mga kasurunod.
1: Oo. Pagbasa, magiging cautioning pagdarainas kang mga ibang nag-aagi. Kung alang man, magkukos man yan ng grabing alpog. Delikado man yan sa...
6: Yes.
1: Brooks, pag nagmumotor da, o yan o.
6: Yes.
1: Pakihapot daw po, sir, kung ang pagmumotor po is required talaga na dapat naka-gagel ka, itong pag nagmumotor, kung required da talaga na naka, may goggles ang... Halimbawa, naka-helmet ka kasi may helmet
6: kasi may half face man po kita. Iguaman kaya ng mayo ning ano, as long as protected po ang face mo. Pero ang pag-wear po kaya ning goggles is also a protection sa sadiri mo.
1: Mm-hmm.
6: Although, di kita sabihin tanan...
1: Kasi may mga helmet kaya bagang, iba bagang helmet na... na
6: mayo ning...
1: mayo na ning ano, itong tahob. Pero, ang aram ko, dapat igwa.
6: Kasi po, ano yan eh, kumbaga...
1: Part yan, di ba? Part yan, part kang, po yan kang helmet.
6: Oo. Saka po, ang ano kaya yan, ang purpose kaya yan, is si mga shrapnels nga yan.
1: Kasi saka si layog-layog. Si layog-layog.
6: Ka,
1: oo, mga layog-layog.
6: Maapektuhan na po ang pagmaneho.
1: Oo.
6: Yan nga ni, bagang nagmotor ka, bigla kang mapapikit, dawa, naka-auto ka ma. Very, very delikado na po yan. So, ang purpose na po kaya talaga yan, ang isipon ta na lang po, bako kung pwede o bawal.
1: Safety.
6: Si safety po dapat ang isipon ta. Ano po ba ini? Pag nagsgamit ako ka ini, makakatabang ba ini o dai? May consequence ba pag di ako naggamit ka ini? May mawawara bang protection sa ko and so on and so forth. Dapat arog po kaya.
1: Oh, sabi ni ano yan? Sabi ni Eric. Sir, pakihapot po sa LTO. Da iba po pwedeng everyday may checkpoint na lang ang LTO tangani po lugod madakop si mga nagbabayulate ta pagpulis po kaya pigpapara aragi-agihan lang. Well, kulang sila sa tao. Dahil kaya ang 24/7 checkpoint. Pero sa totoo lang, Brooks, ha, kung iyan auto nindong may blue, yaon dyan sa gilid kantina po.
6: Actually po,
1: di ba pwede talagang iparada lang yan?
6: Actually po, when it comes to Land Transportation Office, sa opisina namin ngayon, ipo ba yan, sabi ko subago na, we need more manpower, and also po, when it comes to patrol cars, sa bilog na Bicol region, nagkakapira din lang po. So, dito yan pwedeng iwalat sa sarang lugar sana. Tamawawaran man si ibang lugar. Kaya nagre-ribay-ribay po for that purpose. Nag-iikot po ang Satuyang Law Enforcement Service, ng Regional Law Enforcement Service. Katuwang kang mga district law enforcement.
1: Unlike ba ang HPG? Ang HPG, consistent talagang may, ano, sinda, may checkpoint talaga
6: every, dyan. Ano, nasa tinan po kaya talaga sinda every
1: day. Iyon talaga yan ang sinda. Iyon yan trabaho nila, Highway Patrol.
6: Highway Patrol.
1: Minsan kaya ang Highway Patrol, sa totoo lang, ano, dahil man sa pigmimenos na sinda, nakapokus kasi ang Highway Patrol doon sa darakulang mga truck. Minsan nga na, igod yan yung Highway Patrol, inagihan sa atubangan katong, ito baga Brooks na, ano na po ganito, itong top down. Aram mo si top down, siguro mga 17 estudyante, nagkiritay-kitay sa...
6: Rayaon sa...
1: inagihan si taga-Highway Patrol. Mayo, dahil sinita. Sabi ko niya, kung mayong mangyari, talaga nga kung day feeding day magkaigwan yung aksidente. Pero kung itong blong adventure, itong blong adventure.
6: Ni ano po, blong adventure ni Ian Veneracion.
1: Yan, yan.
6: Actually, bago na, bago na si blong adventure.
1: Ah, bago na, bago na, bago na.
6: Naka-pick up na po ngunya.
1: Ay, wow.
6: Na, si mga dating, ano, si dating patrol cars. Mm. Nabaguhan naman po. So, ano naman da si Blue Adventure. Taday na nakakalapag.
1: Ay, nako. O yan pa, may sarap ang hapot digdi si amigo tang Oscar. Sabi niya, ang hapot niya digdi, "Good morning, Sergio. Pahapot man daw tabi, pirang overload ng truck ang nadakop ninda. Takadakol pong overload, lalong-lalo na may kargang bye-bye, bye-bye sa Kagapo."
6: Mm. Mm. Sangon yan po, may ako ng specifics, pero nag-iiba po ako pag may usual na nakaiba naman ako sa nagkakapera. Pag may kaibahan po, day po kaya kami, sir, pwede Sergio na LTO lang ang mag-operate. Dapat po yaw ng ang DPWH kasi sinda po ang may gamit itong Waybridge. And sinda po
1: so dapat ano yan, Grotas Force.
6: Yes po, pero may joint operation po pag nag-operate ka ni kang overloading, anti-overloading.
1: Sarap ang pinagsasabi niya itong mga truck na mayong mga ano yan, mga mayo ning mga tahob.
6: Actually po, nagkakapera ang natitikitan kayo ng unsafe load. Mm-hmm. Ang apod kayo ng unsafe load. Igwa po kayo nagtitiket. May mga nagka-process naman po kami. Kung ako personally, sa LTO Pamplona, may mga nagka-process po kami ng unsafe load. Dahil nga niyan, sa mayong tahob, mayong ano. So, yan po.
1: Pero honestly talaga, Brooks, ha? Honestly, pag ang motorista nakakahiling gatong autong may blue, tapos may dakulao na LTO. Kadakul ka mahihiling motor dyan sa gilid, kantinan po. Risadoon mo pating...
6: Na, dainig didiretso.
1: Dainig didiretso.
6: May mga violation.
1: May mga helmet. Tapos dahil mo nag...
6: Saka aram mo, ang may violation po talaga, Sergio, aram mong maririsan mo. Iyo ang nagkakawaralan. Iyo ang nabaralik. Iyo ang... Yung napurundo, tawaralanganin.
1: Oo, oh, nasa raginsagin.
6: So, yan ang inaanuta na, ano nga yata, arog yan sa, minsan pati, pag ang nangyayari lugod, halimbawa may tinitikitan ka, biglang matarap, ito nga yata, ano taday mo?
1: Iyon.
6: Yaon po ako sa atubangan. Di mo pong feeding. Mabalyo tulos ko naman, dahil pakita tapos. So, arog yan ang usual. Unfortunately
1: po. Pati may pasabilis man sinda.
6: Yes.
1: May pasabilis sinda. Oh, may LTO.
6: Ay,
1: guwame. Yun, nahihiling ko minsan. Ako nga ni Wacom Kabisto, nag-post. Oh, may LTO digdi. Pigyan ako, pigya PM ko talaga. Uy, sabi ko pakidelete ang... Nyako, pwede kang kasuhang kayan. Pwede kang kasuhang kayan post mo. Oh, nyako, nagtotolerate ka baga kang ano yan, mga may violations.
6: Actually, kung mayo ka man yung violation, mayo kang dapat katangutan eh. Kasi, ihiling. Di po ako naniniwala duman sa pagsasabing hinahanapan yung sala. Di kung natikitan ka, may sala talaga.
1: Iyo.
6: Di ka hinanapan. Tat sala talaga ito.
1: May sala talaga.
6: Bako po yan sa paghahanap. Talagang igwa. So, si Verbus ka mag-ticket. So, yan. Sergio, yung mangyari, may hapot po kung ano pa ang ibang requirements para magamit ang may hassle ang foreign license.
1: Last 3 years ago, nasita kaya ako pero aram ko kaya pwede magamit yan for 90 days. Pakicorrect na lang po.
6: For 90 days lang?
1: For 90 days po. Lang. Pag naglampas ka na po, may violation ka na.
6: Dapat may proof ka po na nag-abot ka digdi before 90 days. Passport and the rest. And then, magkaiba po kaya yan eh. Kung may foreign license ka, tapos may Filipino license ka, i-required man po, Giraray, na si Filipino license mo. Kung digdi ka na malagpas ka na ng 90 days, required man po, Giraray, na si Filipino license mo, i-update mo. After 90 days, di naman po valid siya.
1: Di na valid siya sa imong foreign.
6: Itong mga foreign license na mayo lang po ng Filipino license, foreign license lang ang yaon, pwede po itong ipa-convert sa Filipino license. Okay. So, pero kung ano lang po ang nakalaag,
1: pag 90 days, 90 days lang talaga yan.
6: Saka kung ano lang nakalaag sa foreign license mo, pag pina-convert mo po yan sa Filipino license, iyo man lang ang i-convert mo sa inyo. Okay. So kung kotse lang ang pwede mong i-drive nakalaag,
1: kotse lang talaga.
6: Deka pwede ma-apply ka din pa diba?
1: Deka pwede mag-drive ng SUV.
6: Deka pwede mag-drive ng motor.
1: And very specific po yan, ha?
6: Yes po.
1: Alright, mapaaram na kami mga tugang ni Brox. Inabot na kami ng oras para po sa... Saro na naman, Kaptan, kansa po na yung programang LTO on the go.
6: Yes. So, ano, Sergio, may sarong importante pa lang kitang gusto ko ipaabot. Announcement.
1: Mm-hmm.
6: Ito pong extension ta na niluwas tabaga, na extension ta, pa-post na lang po, sir.
1: Sige.
6: Itong extension ta na si simula April, extended ng 3 months.
1: 3 months, oo.
6: However po, nagpaluwas ng panibagong memorandum na... hanggang July 31 na lang po ang extension
1: time. Ah, so bako lang ano yan?
6: May nakalaag mo po kaya duman sa inot na clause ta nag-ano kita ka to dahil sa marahal ang barangalo. No, ngunya na medyo nag-issue po giraray.
1: Ning memorandum.
6: Ning memorandum na hanggang July 31. Pero most definitely si April, na 3 months hanggang
1: ayaw.
6: Ito. Pero si May, iyo tama. Hanggang, pero ito pong June hanggang July 31 na lang po ang gabos pong extension ta when it comes to registration. So inuulit ko po, based po doon sa memorandum.
1: Hanggang July 31.
6: Hanggang July 31. Ayan po. Ang extension ng validity ng driver's license, conductor's license, student driver's permit, at rehistro ng sasakyan ay hanggang Julio 31, 2026 na lamang. So hanggang July 31.
1: Sige,
6: so,
1: tayo papapost naman yan kay Jameson. Okay.
6: Yes po.
1: Sige, paaraw na po kami mga tugang. 10:05 na. Brox?
6: Yes po, thank you very much po. Paabutan ko rin po ng Panginoon Yog ang mga kaeribahan ko dyan sa Land Transportation Office Pamplona. Si Ma'am Franz na pinamay po ng kanilang Sergio.
1: Si Franz.
6: Good morning po sa Gabos and sa Gabos na empleyado sa Alto Pamplona, si Chief Nero. Good morning po. And sa regional office po na nanaginanugman po ngunyan, in behalf of our regional director, RD Edgar Alan Castillejos and ARD Vince Nato, na may higus ko nyan, may mga bagong opisina na maburukas.
1: Wow.
6: So, iyo po yan ang pasalamatan ta. And Chief Glenn, our operations chief, and Ma'am Jobs, admin chief, and then our HR, Ma'am Yana, and our financer, Louie, ginabusta na. Data Sinda Pirmi na nagigreet. And then sa gabos po ng mga head, Sir Toto, duman sa Engineer Francis, and the rest. Good morning po, and sana po may nanood din ka mga nyan, Aldo.
1: Mga tugang, hindi na po nagtatapos sa satuya pong sarapang kabdan kang programang LTO on the go. Sana po na nakashare kami sa inyo, lalong-lalo na po sa safety kang satuya pong mga motorista. Ako po si Joe Osabal, Diyos Mamalos, Maray na Aga. At yan po, Healthy Talk with Water Dog.
4: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Dog tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng...
7: This program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person.

0: 20. Wall number 20. Our official wind combination for the week, June 26, 2026, 10:30 through is 40 and 20. 40 at 20.
1: Radyo Guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pag-

0: nakamahusay na herbal na kape at yan nga po ang Best Cafe, okay? Maliban dyan, sigurado ka sa safety at quality kasi aprobado ng Food and Drugs Administration, ha? Hindi po lahat ng kape na nakikita nyo sa mga tindahan ay recognized or approved ng FDA. Samantalang ang Best Cafe, kahit i-research nyo pa sa website ng Food and Drugs Administration, makikita nyo na ito'y rehistrado at aprobado ng nasabing ahensya ng gobyerno. E maliban dyan, rehistrado rin sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Ha? Siyempre, apat na variants yan na lahat ipinagmamalaki po natin. Nandyan yung ating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung pinakaunang variant na nilabas natin. Mahigit 12 taon na pong namamayagpag, nangunguna sa maraming lugar sa ating bansa. Palibasa, minamahal, ano, patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino sa dami ng natulungan ito. Siyempre, nandyan din ang lalong pinasarap, lalong pinatindi, ha, na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa para sa ekstrang lakas, ekstrang init, ekstrang gana, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At siyempre, sa mga nagpapa-sexy at nagpapa-macho, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lahat yan available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Pare, pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: Alright, bago ako tumalakay ng magandang topic, ha, kasagutan ko sa dalawang texters po natin, hayaan nyong muling ipakilala ko sa inyo ang ilan pa sa magaganda nating produkto. Isa dyan ang Era 3-in-1 Soap na nagtataglay po ng glutathione, kojic acid at arbutine. Etong tatlong ingredients na to, sikat sa buong mundo, ano? Dahil napatunayan sa maraming pag-aaral na tumutulong magpaputi, magpakinis at magpaganda ng balat. So gusto mo ba na gumanda ka palalo, gumwapo ka pang lalo, ha? Mga ka-wellness, dapat sa mukha at sa leeg, twice a day gamitin mo ang Era 3-in-1 Soap. At syempre kapag naliligo ka, ha, sa buong katawan, yung Era Charcoal Soap naman, dahil nagtataglay po ito ng activated charcoal na napatunayan sa maraming pag-aaral na ito'y tumutulong pumuksa o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat para maiwasan po ang iba't ibang sakit sa balat. Maliban dyan, yung balat mo po magiging mas malusog, mas bata kasi yung mga dead cells ay pwede pong matanggal, ano, sa tulong ng activated charcoal at mapalitan ng bago, ano, at malulusog na cells. Okay? Siyempre yan po ang Era Charcoal Soap para sa buong katawan, maging yung hindi magandang amoy, ha? Sa mga kasulok-sulukan, lalo na po sa kilikili, matutulungan po yung maalis ng Era Charcoal Soap. Siyempre, yung dalawang sabon na yan na ating ipinagmamalaki, aprobado rin ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga
6: dahil sa Era.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
10: Makidistro.
11: Ferong walat.
12: At parang batang bata
13: dahil sa Era.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
3: Era 3-in-1 Soap. Enriched with arbutin, glutathione, and Koji, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Wala Diyos, ang ganda. Dahil sa Era.
3: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito may texter tayo. Simpleng-simple ang tanong niya. Sabi niya sa akin, Dr. M, magandang araw po. Delikado po ba ang ubo?

na mahigit na isang linggo. Salamat po. Ganyan lang ang tanong niya. Totoo niyan, maraming beses ko na po yung ipinaliwanag, mga ka-wellness. Ha? Madalas yung ubo, mga ka-wellness, viral ang cause niyan. Ibig sabihin, virus po ang dahilan. Minsan may kasama pa pong sipon. Ano po? Kaya po, mabilis kumalat. Lalo na po, pag panahon ng tag-ulan, mga ka-wellness. Ha? Pero yung ubo, kapag virus po ang dahilan, kahit may kasama pang sipon, wala talagang direktang gamot yan. Kasi kusa naman pong lalabas ang virus sa katawan habang lumalakas ang ating immune system. So yung katawan mismo natin ang lalaban sa virus. Ano? Kaya pag ganyang inuubo ano, at sinisipon, may sipon man o wala, ano? Pag may ubo ka mga ka-wellness, ang una mong gawin, dapat magpalakas ka ng immune system mo. Okay? Matulog ng sapat, magpaaraw sa umaga, maging physically active, kumain,

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Marhay na Vareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
3: Radyo, radyo, guwa-guwa-pito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagam ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Radyo Guapito. 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
0: Radyo Guapito.

0: lang. Parang may gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, ayaw mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, guwapo ka eh.
1: Eh, ba't yun, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta pa ako, sir.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.
1: May bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: La la la la la.
7: Uy, madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
8: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
7: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
8: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
7: O, di ba, madi? Ay, ano daw niya ko nang inaaraman, madi?
8: Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson.
7: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF.
8: Tapos, apat kaya malampalan?
7: Di ba, madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
8: Halat daw mo na, madi.
7: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
9: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
10: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
11: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

Magandang hapon po din sa inyong lahat. Simulan na po natin ating SLO para sa drone number 6253. Camarinisor, let's play STL 3 p.m. Para sa first tuning number, time ready.

verse 20 number is 22. Ball number 22. Ating pinabalikan ang ball number 22, pamasa ang muli para sa pagpili nating second winning number. Para sa second winning number, time ready.

Samahan niyo po ako mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Siyempre, magkantahan at magsayawan tayo ngayong Friday. And of course, abakan niyo po mamaya ang ating pa-promo. You can call us on 0956-170-8212. And also, happy graduation ngayon ha sa Nawa College Foundation, Day 1. Dahil of course, meron pa bukas, Sabado. Kaya naman talagang traffic dyan sa may barangay di Boton. Kaya ingat-ingat po ha, magbaon ng pasensya sa mga dadaan dyan. O kaya naman kung may alternatibong daanan, doon na lang po tayo dumaan. Lalo na mamaya pagtapos ng kanilang graduation. Pero ngayon, sasamahan po kayo ng Radyo Gopito. Nabuhayan ang inyong mga diwa at ipagpatuloy ang inyong trabaho. Kaya naman, here's Sabrina Carpenter with the song Espresso. Only here on 105.5 Radyo.

0: 2, 3, 4.
1: Tina G. Gina G sa RG.
2: 39 minutes po makalipas ang alas 3 ng hapon. Of course, batiin lang po natin yung mga graduate ngayon ha sa Naco College Foundation, kina Aero Moral, Princess Panida, Kieran May Celso, at kay Hans Manloto. Pati na rin sa kanilang batch valedictorian na si Lolly De Jesus. Naku, congratulations po! Panibagong journey na naman para sa inyo. And of course, congratulations din po sa mga magulang dahil sila po ang naging support system. Talagang ginabayan nila ang kanilang mga anak at ngayon, ito na. After 4 years, tapos na ang kanilang mga pinapaaral. And of course, congratulations din po ha sa ibang gagraduate ngayon dyan sa Naga College Foundation Day 1. And also, happy listening kina Javi Reyes, kina Jumer, King Debbie, kina Regine Arroyo, at kay Alma. Maraming maraming salamat po sa pagantabay niyo sa 105.5 Radyo Gapito. At para po sa mga naghihintay ng ating pa-promo ngayong hapon, ito na ang ating kantang Huhulaan Ninyo. And of course, makakatanggap po kayo ng 200 pesos GCash kung alam niyo po ang kantang to. You can call us on 0956-170-8212. Again, that's 0956-170-8212. Aabangan po natin ang ating lucky winner ngayong Friday.

Radyo Gapito kasama po si Tina G.

NTR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito. Gina G.

0: Love you.
1: Tina G. Gina G sa RG.
2: It's still Gina G on your background dito sa 105.5 Radyo Gupito. We still have 51 minutes for our program Gina G ngayong Friday. At para sa iba, oh, ilang minuto na lang uwian na naman po sa eskwala at trabaho. Na-survive natin ang isang linggong pagod. Kaya deserve talaga ngayong weekend. Pero ang tanong, meron pa ba tayo pang gastos dyan? Lalo na petsa de peligro na naman. Next week pang sahuran, ako po. Anyways, happy listening kina Rosalie Miranda, kay Veronica at kay Marniala Berido. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong hapon. Pati na rin dyan sa mga avid listeners natin sa Dagat City People's Mall, sa People's Mart at mga chuper. At para sa ating pa-promo, ito po ang ating kantang huhulaan ngayong hapon. You can call us on 0956-170-8212 kung alam nyo po ang title ng kanta ngayong hapon. Naku, andali lang ito ha. Para easy, 200 pesos po ang inyong matanggap galing sa RGFM. At habang hinihintay natin ang ating lucky winner ngayong Friday, here's Yen Constantino with a song Time In, only here on 105.5 Radyo Gupito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito. Gina G.

NTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 17 minutes bago mag-alas 5 po ng hapon. And of course, nakasama niya po mula alas 3, si Gina G na 105.5, Radyo Gapito. Kanina meron ng tumawag sa atin pero pinatay kasi tapos na yung ating spiel. Nako, bilisan niyo po ang pagtawag ha, para masagot po natin yan agad. Of course, kung alam niyo po ang kantang to, you can call us on 0956-170-8212. Baka meron pang humabol dyan ng mga listeners natin sa labas. And of course, dahil Friday na, ang dami na naman mag-uuwian ngayon sa kanilang bahay. Kaya ingat-ingat po ha sa mga pauwi na ngayon, sa mga estudyante, mga nagtatrabaho. At ito na nga ang ating lucky winner ngayong hapon. Pero check muna natin. Hello po.
2: Hello po.
1: Hello po. Ano pong buong pangalan niyo po?
2: Josefan po.
1: Ano po?
2: Josefa.
1: Josefa. Ano ang apelido natin? Other Josefa. Ano po?
2: Vargas po.
1: Ah, Josefa Vargas. Taga saan po kayo?
2: Taga Milaor po.
1: Oh, galing pa sa Milaor, Camarines Sur. Kamusta naman po kayo, Ate Josefa?
2: Okay lang naman po.
1: Okay. So, alam niyo po ba yung kanta natin ngayong hapon?
2: Opo.
1: Oh, sige nga.
2: Matagal
1: po. Ay, ang galing naman talaga ni Ate Josefa. Maraming maraming salamat po. Matagal na po ba kayong nakikinig sa Radyo Gapito?
2: Opo, matagal na po. Nakikinig po ako simula 4 a.m.
1: Uy, grabe. Umaga pa lang nakikinig na talaga si Ate Josefa. May mga gusto po ba kayong batiin ngayong hapon?
2: At binabati ko po yung mga tagalat ng Milaor po, tsaka yung asawa ko po.
1: Ay, sweet naman. Thank you so much, Ate Josefa, ha. Ite-text na lamang po kayo o tatawagan ng ating staff kung paano nyo po makukuha yung inyong premium. Okay lang po ba?
2: Okay lang po.
1: Okay, thank you so much. Si Ate Josefa Vargas na taga Milaor, Camarines Sur. Maraming maraming salamat po sa nagantabay ng ating programang Gina G kasama si Tina G. Abangan nyo na naman po next week ang ating papromo at dahil nahulaan na nga po ni Ate Josefa ang ating kanta ngayong hapon. Here's Rico J. Puno with Macho Gapito only here on 105.5 Radyo Gapito.

mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 125 kilograms, may free kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman at 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Afternoon Rock. DC Sedan, PC kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon RG Rush. Afternoon Rush. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Di, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
1: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga ni ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, diba, Madi?
2: Ay, ano ka? Raman, Madi! Human ang gad-ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo, at apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi! Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

kwento sa satuwid asin kapakinabang pamilya, panghanap buhay, ibon, or update sa Dadsing Bakery. Pwede ka manggana phone 16E or C6 pang Facebook, pang TikTokgram 16 si Tab S Samsung Vivo Book na perfect and sa mga estudyante or TC 125

0: Motorcycle na pang-service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating Estel draw para sa draw number 6254. Camarines Sur, let's play STL 7 PM draw. Para sa first pulling number, timer ready.

number is 37. Ball number 37. Ating pinabalik ang ball number 37. Pamasa mang muli para

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

CR Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guagua.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: Radio Guapito. 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radio Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya.

panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa situyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Di nata mari-mari ang aldaw mo, nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Ay, bagada aduman.
2: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O di ba madi?
3: Ay, ano ka? Raman madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
2: Di ba madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
3: Halat daw mo na madi! Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: RGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: Great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
4: Available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG. Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: precious memories, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa. Sali na. Nabusog ka na. Naging healthy ka pa. No preservative. No MSG. With 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery.
4: Kalusugan nyo'y pangangalagaan. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
5: Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
7: Naga City's coolest radio.
8: Cool 105.5.
9: Radio Guapito.
10: RG.
9: Good night, hits.

0: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakateras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Naga City's coolest radio. Radio.
5: Cool 105.5.
4: Radio Guapito.
6: RG.
4: Good night, hits.

0: at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini ang RGFM 105.5, asintado sa radyo.
2: Ano oras ngunyan? 6 minutos, makalis po ang alas 4 ng pag-aaga.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na servisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena

0: Hi, good morning Diyos sa inyo mga tugang. Aldaw na naman din Sabado, kaya kita ang mga kaibigan ang sagot ng alas 5 ng pag-aaga. Ngayon po, petsa 27 na sa bulan po ka na Hunyo, 2026. Pero ang aldaw na naman, bye-bye na naman sa bulan ka na Hunyo. At kaso na ang aldaw, no? Lampas na sa kabangang taon, ang 2026. Pangala mo kayan, eleksyon na naman. Kaya ngunyan baga, grabe na ang pamati kan mga kuyan. Ang mga konsideresay dyan ng mga politiko. Normal yan. Talaga nagpapamati na. Well, kita po mga kairabanan. Digdi po sa programang Asintado Buena Mano.
1: Asintado!
0: Sangaran po kan sa inyong regular na nakaibanan na si Ed Bandola. Ako po si Jess Valle. Liwat nagpapaabot din maray na aga sa interong pong Siudadinaga. Interong Camarinesur, itong interong Bicolandia. Asin muan po sa runa kan Pilipinas. Na inaamot po kan sa tuyang signal. And syempre pa doon sa mga nagdadaralan po sa tuya, sa satuya pong live feed, hali po sa satuyang Facebook page, Facebook account kan Asintado Benamano, kan Asintado sa radyo, as in YouTube channel. Saan man pong lupalop ng mundo kayo naroon, sana po ay nasa maganda kayong kalagayan. Isa pong napakagandang umaga para po sa inyo mula po dito po sa, lungsod ng Naga. Ako po ulit si Jess Valle, ang inyong pong kaibigan sa radyo at mga kasama hanggang alas 5 po ng umaga. Siyempre, mga tugang, mga kaibanan niya to, ang sato yung mga report, updates sa luwas, lalo na po ang sato yung market updates. Para maraman niya to ang mga presyo mo niyan, kung sato yung mga prime commodities na maghali po dyan sa Naga City People's Mall. Kuyan baga, dapat nagbarbara rato naman ta medyo naghuros po ang presyo kan sa to yung mga petroleum products. Pero hindi ko lang kung hanggang no arin pa ini. Hanggang no arin ni magdadanay as in hanggang no arin mahuros po ang kuyan ang presyo kan sa to yung mga petroleum products. Dapat diyan magsurunod naman ang sa to yung mga po mga prime commodities. Pero garo baga dai naghihiro ano. Kaya lang may mga banabana na naman ako yan. Pero pwede na naman magkaiguan din price hike ang mga petroleum products. Taiguanan man bagang bareta na pinasara na naman po kan Iran. Ito pong Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Kaya inda ko lang. Ah? Kaya iyan man lang po. Nangyayari digdi sa ako yan sa Pilipinas. Taara mo ang Pilipinas talagang nakabase lang. Nag-aasa lang po sa mga petroleum products na maghahali po sa ibang nasyon. Kaya iyan, pag nagkakaigwang gera urog na duman sa Middle East na kunsain po mayor na kinukunan kan sa tuya po mga petroleum products. Maski mayo man sa tuya ang gira kita, sa tuya ang mga bulsa ang pigigira, no? Sa palibot-libot po kan sa tuya ang probinsya, kadakol na mga istorya, kadakol na mga bareta po ang dapat niya itong tabayanan, as in pag-urulayan.

0: Kumusta ang gabos sa mga nagpe-prepare para maglaog po sa senda mga trabaho sa may mga trabaho? Pero ang ibang mo niyan, kuyan, bakasyon. Ay, bakong bakabakasyon. Kundi Sabado. Orang nang gaya itong mga nagtatrabaho sa mga, kuyan, sa mga public public offices. Sa mga nasa gobyerno, may trabaho niyan. Ano ba, may mga klase. Naman sa mga nagkakarapi-kapi nang niyan, kumusta po? Naghihirigop-higop nin kape. Ay mo man sabi nagpapainit, tamainit, baga malinsangan po ang panahon. Kumusta na po itong mga nagkawararaan in kuryente dyan? Durante po kan nangyari po mga paggaduldulo as in pagkikilat kan mga nakaaging aldaw dyan sa parte kan Milao ay kan Kalabanga as in Magarao. Ani ba da dyan, medyo bareta ko napabulusan na nin bulus kan kuryente. Na-energize na kan kasureko to. Pero sabi ka itong may mga nadadango kita na karo pakimat-kimat pa. Sabi nga ni katong saro, may po ang kapaskuan digdi sa mo. Taan sa mo yung ilaw, patay sindi. Karo Christmas light. At pamanlugod na ang kadakla na majority ang na-energize na po kan kasureko to. Yan po sa may party kan Magaraw asin man Kalabanga. Maraman tayan at yan. Kay Roy Ranuco. Ta, si Roy Baga, taga ko yan. Taga sa may party kan Kalabanga. Maraman tayan kung nagkikwada kuryente dyan. Majority kan sa to yung mga consumidores kan kasureko to. Sa Rosa medyo pinaghahandalan ko niyan kan sa toya mga kaimanwa, kan mga Pilipino, inibagang ko yan po, alos sunod-sunod na nakaigwa po nin mga pagyugyog nin kadagaan. Pagkakaigwa po nin mga paminsan-minsan na paglinog, ano. Medyo nakakahandal para sa toya mga Pilipino. Tara mo bagay, igwang mga bareta na magkakaigwa bagadaanin ko yan. Nin the big one. Araw po kani, igwana naman mga nangyari pong 6.5 magnitude earthquake sa southern Philippines. Kasood ma po. Lain pa kayan, kahit po digdi sa Bicol region, sa Satoya pong probinsya, nakaaging aldaw nakamati kita nin kusog na halos 3.5 yata to. Nalinog man. Nasa watak-watak na mga namamatian niya itong mga paglinog sa man iba-ibang lugar kan sa Satoya pong nasyon. Kaya dapat lang na maglikay po kita. As in, maraman niya ito kung ano ng mga mayor na dapat niya itong gibuhon. Kung nagkakaigwa po ning araw ka ning mga kalamidad. Orong nang gayo taan linog baga dahil man niya napipredict. Pagong araw po kan mga bagyon, bago pa mag-landing ang bagyo, na araman na kan pag-asa. Kung pasain, sa in po ang matahak, sa in ang direksyon, kan bagyo. Pero ang linog talagang mayo pa nin kuyan instrumento o kung ano man ang mga paagi sa ngaran po konsyensya na makakapag-predict na magkakaigwa po nin sa nung linog. Kaya ang tanging magigibuta kayan iyo na maglikay na sana asin na maraman niya ito kung ano mga dapat niya itong gibuhon. Beno, kung ano niya ito ang sa tuyang market update sa mga oras na ini.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon aramunta sa market update.
2: Asintado, live report.
0: Nasa linya na po si Roy Ranuco. Roy, good morning.
3: Yes, Guwapitong Jess belated happy birthday.
0: Oy, thank you very much. Salamat.
3: Kuyang ka na pala na 52 na.
0: Yun na, yun na. Ma 53 na nga ni Tulos.
3: Pero sa tuwing update dito sa merkado publiko.
0: Ayala po na, subago na, tukar ko nga itong mga kuyan, itong nawaraanin na kuryente dyan sa may party sa Indo, sa Calabanga, Milaor, ay Milaor ano yan?
3: Magaraw. Kanaman.
0: Yan. Kumusta na?
3: Kaumbayan. Tapos sa Calabanga.
0: Okay na? Na? Okay na.
3: Na-energize
0: na.
3: Napakaray na si kuya na no, tinamaanin kikilat. Matindi pala ang kikilat. Kuya na maray, nin sabi ko kaya, demon. Itama ni, sa tama itong pituto ka naman sa bago, sa linog. Mayo na kakaaram kung sa in ma linog na lugar.
0: Iyo.
3: Ining kuya man, kikilat.
0: Iyo man, sa roma.
3: Dawa nakatago ka sa irarom. Pag pinagkuyan ka, target ka, makukuha ka. Ano, nagkakapirang parauma na digdi sa muya ang binawian ng buhay.
0: Dahil sa kikilat.
3: Dahil sa kikilat. Itong saro, nag-arado. Ano, nag-arado sa uma. Kan mga nakalis na panana taon. Si Tikala, alam ko po diyan, itong
0: Tikala.
3: Bronze duman sa saiyang sundang.
0: Oh.
3: Tikala, alam po diyan.
0: Ah, okay.
3: Itong bronze duman sa saiyang sundang, kinaagduman sa pulo kan sundang, tapos nakahabay, may sarungan, nakahukbit sa habayan. Iyon to si tinarget kang kikilat.
0: Monsiring Roy, totoo man ang ganitong mga sabi kan mga magurang ta, kan mga nakakagugurang na pagka igwada ang nagsisirisilyab, iyon ang tinatarget kan ng mga kilat.
3: Tapos pati si Damulag, damay, nasulo.
0: Sabi nga ni Kayan, ayun nga yung mga kuyan, mga salming dapat tatahuban.
3: Iyon baga, ta nagkikilyab. Dyan sa harong, kuyang magkakayaan, kuyang may harong pwerang lugar sa may uma. Pag nag-urug-ulu, nagdaguldul na, anam na kan mga aki, pigtatahuban na ang mga salming.
0: Mga salming.
3: Tapos igwapang nagpapaterraser, tapos palang pag-ani, nag-terraser, pag-dagum, nagsirilong sa kamalig, tapos pag sirong sa kamalig kuya nin nagsusurubahan papiriksyon nga kita
0: ta igwa nga yung camera
3: nag-sashot niya
0: may flash
3: nag-sashot niya ay di ka talaga magsuba at delikado sinda tinumbok apat ang binawianin buhay kan mga kuya niyan mga nakaaging taon ano kaya delikado tapos itong mga Dracula akong saaba sa likod kang harong kaya nagkaigwanin pobia si tulo kong ido ay ano kata yung gayo tinumbok si itong puso kan si saaba duman sa likod ay una mo kuyan ang laad niya talagang garo itong nag kilyab nin mga kuyan mga sarong ektarya
0: grabe ano kaya yun na nailing mo talagang araw
3: iyo ta nagkakakan kami bukas si pinto pag kuyan pag silyab interong laog sa may ano sa may harong ko saka duman sa salog garo nag sabi kan si mga kataraid ay matindi nga ya an ko yan an putok nga sana sa may tungod kan ko ano harong ko talagang si sa kuyang mga aki nagsirirong sa ano sa lamisa. Ta matindi ano matindi ang
0: so, kikilat. Nangyari, Roy?
3: Mga 2 years ago na ang nangyari ay nangyari
0: kaya pala na sabi mo automatic na kapag nag-aarog kayan pinagtatahuban hindi ang mga salmin.
3: Ayo. Saka na, ang ano na. Na may na, nakatukdo sa ko si sa kuyang ko yan ano lulukang panahon. Pag-arong ngayon kayan na may mga kikilat, lagbasan mo lang, lagbasan mo ngayon yung minasbad dyan sa
0: iyo, atok lindo. Naman yan.
3: O sa kulo niyan, sa kulo niyan, an ko yan, ang atop may minasbad, itong matarom, itong mapanas. So, tama man, nagsusuway an ko yan, ang kikilat, ang mga daguldul, naglilikaw, ano, tatakot man sinda sa matarom na bagay. So, nakulang tabang. Ano, nakulang tabang.
0: Sa bagay, mayo man maraot na magsunod, ano?
3: Iyo.
0: Maski sinasabi mong ang iba, ano man ngayon connection kaya na lalagan mong minasbad.
3: Pagtataga, taison mo ngayon, tamatakla man ngayon, tas itaas baga, naura na nainitan. pagtataga, kuyang kuman, barit-barit nga ni magtarom.
0: So, both sabi yun, dahil mo na talaga hinahali yan.
3: Dahil na, sa hulun yan. Sa ag at yan nga ni pag, ano, pag liwanag ta picturean ko. Dahil ko lang talaga pigahali. Ayun na yan.

0: ta sarok pa yan sa delikado ngunya na talagang makukusog ang kikilat. Kanaka aking aldaw, talagang kuyan, bastante itong kuyan, kikilat, urug-udug, ano, sasabayan ng urug-udug. Sabi kayo ng mga gurang, pag nagkikilat niya, sabay urug-udug, nadadakop na ngayon kayo ang yan kuyan. Apod kayo, linti. Ano, nadadakop na ngayon ang linti kayan. Arat siya ngayon, kuya, na mild na sanaan mga kikilat. Pag kikilat, haloy-haloy ang sunod kang daguldol. Kaya, si mga yan ako sa uma, kaya, magkuyan, maglikay, o kaya kumpirin makapuli pa kamo sa idong residensya, mag-uli ta delikado, talagang maisog ang mga kikilat. Bueno, digdi sa merkado publiko, maray na aga ki Mr. And Mrs. Kicho Larry Bilwang sa Bilwang Meat Shop digdi sa third floor. Aral daw nagantabay sa Radyo Guapito. Saka ki Presko ano, sa Lucky Star Trading talagang din nagpapahuri na mag-antabay. Sa mga panantabay ito dyan sa Banuan Can Calabanga, maray na aga na lang ki Kagawad June Triple Buela Panagos na nag-antabay. Saka sa mga opisyal kan Barangay Kamuning Kamuning saka Mangiring Calabanga. Pero digdi sa kuyan sa Karning Urig kuyan mahal hindi ano nagbabayad sa pwesto 340 ang sarong kilo kan laman gabos si Piggy si Porchop si basta itong laman saka ang ribs 280 ang sarong kilo pata human tapos ining kuy ano tripilya dinikuanon pig kuya na 80 ang sarong kilo. Kung mamakal ka, siyempre may dugo na na kaibanan ang kuya na no, ang dinuguanon. Tapos ining katoy 320 ano may 300 pig tatawa ng 300 bupis ang bupis 250 ang sarong kilo. Pero digdi sa Pamplona may 200 ang laman 200 Pamplona lidmanan may nahiling kitang presyo kan karni laman 200 sabi ko ano nito baratuhon kuyan aniba anayon
1: okay
0: ano an iba man oversize sabi ninda tapos aniba man itong mga hali sa backyard ta, pero kuyan nin aros pares man ta pids man bagan pid babahog balato minus presyo kaya gulping nagbabakal diyan sa may portion kan Pamplona Kamarinesur. Bueno, so ugma pig hapitan taan Barangay Hulkan Mangiring ano diyan sa Banuan Can Calabanga nakaulay ta ining si ining barangay kapitan diyan sa Banuan Can Calabanga
1: ano yan itong Mangiring mga langaw
0: si dai si kapitan Pedro Brunsal barangay kapitan kan Mangiring an paninindugan niya na dai na maotro liwat ang paggudak kan sa indang salog ta ining salog baga kung natatandaan mo an garo ko yan ano pamilya Ipo ang nagpapakwari diyan diyan sa salog kan Mangiring so ngayon pig kwelinda pig kontra na dapat nga dahil na mautro itong pag-quarry
1: ano yung kinukuha dyan itong mga gapo ano
0: iyo tapos bye dahil
1: bye bye
0: bye bye gapo ay

0: Aba, ano sabi nga ni kan ugay kong nakaulay na hardware sa diyan sa Banuan kan Magaraw. Bako nang sa utong nga bako nang albaysan an sa moy ngayang gagamiton ta mahalon. Ang albaysan pala na gopi tong jis kun mabakal ka sa hardware inaabot na nin si dating 800 750 ngun yan 16 na ang sarong kubiko.
1: Grabe,
0: kuya na kung mapaha, dubli, mapaharong kang ngunyan ng panahon ta dubli si presyo. Sabi ko kadto si baybay kan nagpapaharong pa ko kuya lang ning 600 ang sarong kubiko ano deliver pa yan
1: ngunyan pa 16 na
0: 16 isos marisip.
1: Grabe, kung ano,
0: mapaharong ka sakaan ano ang
1: semento
0: semento abuto ng 300 pesos ang saro. Ano, matindihan ko yan. Presyo kan mga hardware material ngon yan. Material sa kuya na, sa paggibunin harong. Sabi ko, maringani ta nakakuyang kita, nakatipon-tipon kan panahon.
1: Iribana na yan. Yan, yan, bye-bye. Yan, simento.
0: Gapo.
1: Gapo, tapos.
0: Ang gapo, garo 200 ay 2002.
1: Tapos ining hollow blocks.
0: Itong crushed gravel baga?
1: Oo, oh, iyo, iyo.
0: Itong big, kuya na pang buhos sa mga semento. Ano, kuya na, nin lampas 2000 na. Ang hollow block, dati tracing o niyan, garo, 16 pesos. Ang saro, o di city. Ano, ang sarong pidaso. Makamakon mo yan. Grabe. Ang mga, sabi ko ito, baka ngayon sir, ay ano ngayon kami, kalabanggang,
1: bye-bye.
0: Kalabanggang kaming bye-bye. Sabi ko, magutok na naman nga ako dyan sa, may porsyon kan mangiring. Ito dyan sa naman ay nakukuha.
1: Iyo, iyo.
0: Kaya pigduanan ito si Kapitan Sugma. Sabi ko, kap, anong plano? Ay ngayon, kontra kaya ngayon kami. Digdi sa, kuya na no, nakatalaan naman na, magkuyan diyan magpakwari ang sabi ang mapakwari ang pinakahalangkaw na kubandan siya kan probinsya nin Camarines so grabe naman ano imbis na sa kakuyan an kuyan pa lang diyan ang salog pig sabi sa kuya kapitan may buklo ngayon sa ibaba ay sa tahaw. Buklo ngayon sa tahaw siguro ngayon si pagparabaha nagtipon baka ito ang ikakwari pero bako lang yan pwedeng magudak gabos ang interong salog posibleng maghiwas sa delikado lugod sa mga taga dyan sa barangay Mangiring alat mo na ta iridi ko si yan higa daw. Kapitan Brunsan.
2: Para po sa kuya kasi po ang council po na pigkukuyan po ninda na kontra sa pagpakwari po digdi sa salog kan Sondri Mangiring and Sonto. So sa saro po na bilang saro po sa haliyon na po ang mga segregated na mga area kang yaman po sa tao kan salog, alagad po ang tao po kan barangay na pigta, when may po sinda na makadangog kan educational scoping para po duman sa sistema po kang hali po sa DNR na pigpaliwanag sa inda, alagad po ang tao po kan barangay na nagkukontra dahil po baka po mapiktuan na naman sinda kung sa urog na po kapag nakula kan tubig sa salog.
3: So,
2: iyo po. Kasi po ang council po nagrolay po kami ng special session po kami bilang po katapos kan sa moy ang pag-scoping po kang nakagipong semana inuli po kaya na nagpaliwanag po sa moya and pinaliwanag din po sa tao and kami man pong council nagpa-special po ako bilang sa moya na bilang saro po sa kaisipan kan council na inudyok man po sa samoya na bilang po ikontra ining pagkwari po sa salog
3: so majority mga kagawad kontra
2: kontra po. So majority po ang kagawad na bilang kuya po ang council kontra po sa pagpakwari. Sa paggudak po dyan sa salog.
3: So Pigbisita na ni Candina.
2: Pigbisita na po yung Candina. Duwang bis na po dyan nakabisita. Candina po, pigiling po ninda. Pigpicturan po nga ni. Alagad po may pigpaliwanag man sinda na pilang saro po sa mga katabang manda sa barangay. Ninuli po kainin na pigasabi po ninda na para mawara datong ibabaw, nanganing rumarong po daan sa alog, para ang tubig, dahil lumangkaw. Iyon ang pampaliwanag sa tao. Kundi po ang tao man, nagkukontrata. Gagabaw daw yung tiro.
3: Mawawara sa pintong po yan.
2: Opo.
3: Naturalis
2: ka. Opo. Sinatural po kang kanyang sa alog. Iyon po ang pinupuyan man po ninda.
3: Ang misayin na lang sa taga-inigisayin.
2: Iyon po.
3: Misis. Mga po
2: daw. Pangapodan ko po sa barangay Mangiring. Lalong-lalo na po sa sakoy mga Costes Fuentes. Nalugod man po na kung kamo po nakakapaabot sa ibang istasyon ng radyo na pigasabi po nindo na kaming council kang barangay Mangiring na kami ang nag-audio kayo na ikwari, alagad po kami po sa rosa nagkukontra. Ninuli po kayo na ipinagkaurulan po ng council kang barangay na ini, kang barangay Mangiring na saro po sa pigtutulod me as in protektaran me ang sa indo pong kahagadan as in kagustuhan po kang council na dahil po ini may dagos. Waring po na inyo sa barangay.
0: So yan si Kapitan Pedro Brunsal ano kan barangay Mangiring Kalabanga siya takad to kaya an sabi si Kapitan ngaya pag kada ko nagsabi kada ko nag pero pig-confirm ko dayo ngaya kontra ngaya kami takada ko nagsabi kaya na si Kapitan ngaya pag atubangan mga taga DNR kampi
1: kontra. Ah, kampi.
0: Kampi. Eyo, pero pag...
1: kumbaga kontra sa...
0: Paghali nga ya, kontra. Pero dahil talaga yung panindugon niya, kinokontra niya, ang nakatala naman ko na pag... kuya na no, pag kwari, ikuya ni, darada ko lang pirak ang kukuano nagdikan may sadirikan kwari sa alog, ano. Kan Mangiring iguan ng dati na pinag kwari alagad pinapundo
1: ta... Pero Roy, ano man ang nagiging epekto kain sa alimbawa diyan sa salog kan Mangiring kung nakakaiguan ng kwaring inot na inot aramta na illegal.
0: Mm-hmm.
1: Pero ano ang epekto kain sa salog, makakamaray o makakaraot?
0: Ay makakaraot ta itong natural na mga yaon diyan sa salog. Mag-ahali saka
1: bakong dahil ko lang aram ha, pag-iisip ko lang pero pag-iimagine ko na pagka kinalot baga ang salog mararam lalo.
0: Mm-hmm.
1: Di garo magiging maray ta pag nagkakaiguanin baha mapanuman sa salog ang mga tubig.
0: Mm-hmm. Pero iba ni tadyang baga bukid. Okay. Iba ni kan dapat nindang kaluton itong mga salog sa mga banuaan, arugan, magaraw, kanaman.
1: Okay.
0: Taan mga kanaw, natitipon dyan. Pero ini, gapo ni, bako ni mga kanaw.
1: Ah, okay.
0: Ang mga kanaw, gapo sa kabaybay.
1: Ano ang kanaw?
0: Mga ang kanaw, gusto mong sabihin, itong kuya mga dalnak.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Iyan
1: okay,
0: ang grabe na dyan sa may porsyon kan magaraw. May mga salog dyan na pigpara-arapunan ng basura. Kan mga mayong disiplina ng mga kataraid na mga nag-i-start diyan yun ang dakulang problema ano talagang pag babaha naapa ang tubig ta hababaw na ang salog pero ining igdi sa may bukid natural talagang, ini
1: kumbaga virgin pang salog
0: oo natural ini talagang day ni dapat na kaluton ta iyo to si pinaka natural niya. Ang salog diyan presko as in ano ang nagbubulos na tubig diyan mapaning mga kuyan tinta itong mga maati. Ano ba kung arog sa ibang kuyan ibang lugar
1: pwede pangkarigusan ano
0: iyo diyan kaya bayran taho sa salog hindi sa diyan sa Magaraw sa Sudat Kinaga yaraon sa gilid ang nakaturugdok ang harong kaya itong mga usmak man na
1: kung ano-ano nang
0: yaraon sa harong iapon sa naman sa kali.
1: Yan.
0: Ano, dahil man lamang isipo na pwedeng makapiktar iniyo pag-abot kan panahon. So, gupitong just yan sa tuyang informasyon, Roy Ranoco.
4: Asintado Live Report.
1: Pabalos, kan sa imong report, Roy. Halo-halo na, may market updates, may report na kung ano-ano pa. As in, mga napag-urulayan niya sa pagkaagang ini. Oras niya ito, 39 minutos. Magalis po ang alas 4 rin pagkaaga. Mabalik na kita at yan. Pagalis lang po ni Kapirang Commercial.
4: Radyo Guapito.
5: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-water doc!
6: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
7: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
6: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
9: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
10: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
11: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kaasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kaasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Lebacaseres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
4: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
5: Ang tamang oras ngunyan, 14 minutos antes mag-alas 5 din pagkaaga. Okay, at yan, alas 5 po ang tabayanan, mga pagbabareta, mga press kong bareta, alipoki Joel Salina and kapartner niya dyan si Rick Mar Guevara. Yan, sunod-sunod na po yan, mga pagbabareta. Susundan na yung Melvin Machado and Roy San Ramon, ni RSR. Asin man, susundan na yan kan tandem ninda sa kuya. Sa double target. Antes kan mga masurunod niya itong pag-uuralayan, iguan na kita mga kaibanan na nagdadaralan po sa Satuya pong live feed. Ali po sa Facebook page ka na Sintado sa Radyo. Good morning kay Allen Sagala. Good morning watching from Santa Rosa, Laguna. Ayan si Allen Sagala from Santa Rosa, Laguna. Agdoro Apollin. Good morning po. And si Ma'am Alma de los Santos Oropesa. Maray na aga po sa gabos. May magmata. Nakaturukaw-tukaw habang nagkakarapi. Watching from Zone 4 sa Veneracion. Maraming salamat po. Thank you very much kay Ma'am Alma de los Santos Oropesa. And nyan man dyan si Ranolfo Belen. Good morning po. Shout out po kami. Kan family ko digdi po sa Sagrada, Minalabak. Orog na po sa agungkong si Jezebel Belen. Maraming aga po. Sir Ranolfo Belen. Si Loren ali dyan sa kuyan sa UK, sa London. Good morning, asin sa gabos po nakantabay. Happy weekend. Sabi niya, mainito na banggi. Hali po, digdi po sa trabaho. Heat wave, igdi po ngayon sa Europa. Kaya interong nagtaraktak ang ganot, igdi sa trabaho. Sipon mo yan, ha? Nasa Europe na yan. Pero grabe pa rin ang alinsangan. Iba na talaga ang kinaaban mo niya. Kung araw kan panahon, pag sinabing Europa, dahil man dyan nagkakaigwan ng heatwave na araw kayan. Hindi nga ni sa Pilipinas, garo na bagainin ko yan. Ako po kaya na-experience ko ang heatwave kan ko yan, kan Middle East. Man ang pagkakaiba, garo halos parehas na. Kanto pagka summer digdi sa Pilipinas, pagka ano yan, dry season, pagka kabanggi, medyo mapirepress ko pa. Pero ngunyan baga, maski banggi, ulay mo, aldaw na rin. Ang kuyan, ang heatwave, ang humidity, halangkaw na maray. Kaya kung ikukumpara ko po ang Pilipinas sa Middle East, kan ako niya sa Middle East, halos parehas na baga. Kaya grabe na po ang pagbabago kan urong ng gaya sa climate kan bilog na kinaban. Bago na ang araw kan mga panahon na nakamati ka pa ng kaginhawahan kapag ka banggi. Ilingon mo ngunyan, pagka nawaran kan kuryente sa banggi, dahil ka na makakaturog. At itong panahon, mayo man mga ventilador, mayo man mga air conditioning unit. Pero ang ibang nga ni dyan, ang ibang mga harong, mayo manin ko yan, supply nin kuryente. Pero nakakatururog. Pero ngunyan, proba rin magturog na mayo nin kuryente na mayong nagtitirig-tirig na ventilador. O kaya mayong air conditioning unit, kung baga makaturog ka. Ang kalabon mo dyan, inot na inot, ang lamok, tapos ang init, magdamlag kang kakakayab. Kaya dahil ka manggiraray talaga mga katuro. Hello kay, ano, kay Imelda Depositario Okia. Good morning, Sir Jess. Good morning, ma'am po, ma'am Imelda. Art San Joe. Good morning. Nakantabay po ako sa programa mo sa radyo. Si Art San Jose po ini ka na Gainza Camarinesur. Maray na aga po sa mga taga Gainza. Sa gabos niya itong mga parahinan niyo dyan. Si Seth Floriano, good morning. JBC Bayrante, magayunon na ramrag po, Sir Jess. Magayunon man na ramrag po sa emo. JBC Bayrante. Batuka Nelia, good morning to everyone. I'm watching in from Surigao del Norte. God bless po. Alian kay Batuka Nelia. Junel Abanto, good morning. Watching from Limanan, Camarinesur. And Family Abanto, good morning da po sa Indogabos. Alian kay Junel Abanto. Hilda Pader, maray na aga po. Suggest pa-shoutout po sa Barangay Kutmo, San Fernando, Camarinesur. And dyan si Nancy Velasco, maray na aga po sa Gabos. And also si Cecil Larga Vlog, maray na aga po, sir. Yan, ang sa tema kaibanan sa Facebook. Sa Facebook page kan asintado sa radyo. Asin ang may iba pa mga nagdadarala na total all in all is mga 30 na mga paradalan niya to. Lain pa kan sa ito yung mga paradang sa sendang mga radio sets. Good morning po sa inyo ka, boss Liwat. Si Jess Valle po ini. Antes kitang alasin ko nin pagkaaga ngon yan magkakairibanan. Nabanggit ko kasubago na waratak-watak po na paano minsan-minsan nagkakaiga po nin linog. Digdi po sa Pilipinas. Ang linog mo niyan, kumbaga, may kukumpara niyan nyato sa kuyan. Garo na sa na pag-uran. Watak-watak na paglinog. Kaya nakakasunma po, nagkaigwa po ni na medyo maluya sa ng linog. Na ini po na matian dyan po sa Bumbun, Camarinesur, kasunma. Pet sa 26 kan Hunyo 2026, alas 2.55 ng pagkahapon. Magnitude 2.4 dyan po sa Bumbun, Camarinesur. Kaya sabi ko kasubago, maglikay as in maging andam sa mga araw po kaning kalamayan. Taan bagyo, napipredict po yan kan pag-asa. Pero ang linog talagang bubulagaon ka na lang kan linog. Maraman mo, intiro ng pigyug-yug-yug ang sa imong kinamumugtakan. Araw po kayo ang linog. Mayo pang nakakapag-sabi. Kung may magdadangadang na linog na maabot, Arubaga kan pag-asa ngayon sa mga araw kayo ng Aldaw and bagyo ngayon malaong na sa Philippine Area of Responsibility. Posible ngayon mag-landfall sa kadagaan kan Pilipinas. Pag-aranin na yan, masasabi ninda na ang landfall sa araw kayo ng lugar. Pero po ang linog, hindi mo mayan masabi. Ang linog ngayon, parani na. Matama nga kayo sa araw kaning lugar. Mayo pa po nakakapagsabi kaya. Kaya puhan, napagandam, as in, preparado kita sa mga araw po kayo ng klase ng kalamidad. Urog na po ang linog.

0: And then medyo kuya na naman, kuya na naman, nakakainit pa yung bareta. Bakuman bareta kundi notice. Sarupong anunsyo, hali na naman po sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Magkakaigwa na naman daw po yung emergency power interruption. Kanakaaging Domingo, nakamati na po kwintanin 12 oras na power interruption. Maray na nga, itaday man po nag-abot nin 12 oras. So, schedule ninda ka na nakaaging Domingo, Father's Day pa naman. 6:30 to 6:30 nin pagkabanggi. 6:30 nin aga hanggang 6:30 nin pagkabanggi. Alos 12 hours. Maray na sana nga ni taday man po nag-abot nin 12 hours. Siguro mga alas 5 yan. Nyao na si supply kan kuryente. Pero ini naman po, igwana naman. Makakagwani naman ni 12 hours na blackout, total blackout. Power Interruption Advisory, hali po sa National Grid Corporation of the Philippines. Ini po sa July 4, aldaw naman po nin Sabado, alas 6, imedya nin pagkaaga sa kunang alas 6, imedya nin pagkahapon. Okay, and ini po, durante kan gigibo na preventive and corrective maintenance sa Naga Substation and along the transmission line. Ini po sa 40 mega MVA Concepcion Power Substation, 40 MVA Del Rosario Power Substation. Ang mga apektado po, une ha, magdangog, feeder 12, part of Barlin, BIR, Elias Angeles, Evangelista Street, General Luna, Padian Street, Mariners, Naga City Subdivision, Ojeda Street, Dinaga, Pangaliban Drive, Prieto Street, part of Triangulo, sa Dinaga, Ramayda Centrum, Blooming Street, Misericordia, M. Castro, Isarog Avenue, Muslim Compound, Bicol Access Centrum, Plaza Medica, part of San Francisco. Ayan po ang nasasakupan kan Feeder 12. Sa Feeder 13 naman, Barangay Balatas, Jimenez Subdivision, Mariano Village, part of Magsaysay Avenue, Mayflower Street, J. Miranda Avenue, MNWD, San Rafael, Naga Science High School, Back of Nea, BMC Road, Tapas Compound, Villa Oviedo Subdivision, Zone 7, Kararayan, Monterrey Village, part of Concepcion Pequeña, part of Dayangdang, and Mayon Avenue. Sa Feeder 13 yan. Ang nasasakupan man po kan Feeder 15, uni po ang mga apektadong lugar, Naga City area, part of Diversion Road, Mabulo, Tabuco, part of Dinaga, part of Naga City People's Mall, Sabang, LCC, Felix Plaza Street, part of Igualdad, part of Lerma, Balintawak, Abella, Bayawas, Jolly Neighbor, as in STI. O, dyan naman po sa Milaor area, Municipality of Milaor, excluding Ekabali and Barangay Dalipay, Mayaw Payawan, Kabugaw, Maykatmon, San Antonio, Kapuknasan, and Maydaso. Mapera sa mga lugar na binanggit po, Sindamay Kuryente, the rest sa Municipality of Milaor, magkaka-apektado po kaning 12 oras na brownout. Minalabak area, Municipality of Minalabak, excluding Depo Kabali and Magadap, Baliwag Viejo, Katanusan, Manapaw, Mataorok, Sagrada, part of Taririk, and part of Taban. Feeder 18, digdi po sa Naga, ini ang magkakaigwa po na apektado kan brownout, part of Magsaysay Avenue, Sampaguita, Tourist Inn, Magsaysay, Kayanga Road, Avenue Square, part of Dayangdang, Magsaysay Shell, going to Orange Dormitel, Angkok, SSS, Doña Clara Village, part of Concepcion Pequeña. Feeder 18, part of Magsaysay, Sampaguita Tourist Inn, part of Kayanga Road. Halos parehas na, yun, nadoble si Feeder 18. Feeder 51, sa Naga area, part of Del Rosario, part of Kararayan, San Isidro, Carolina, Pakol, Camellia Heights, and San Rafael. Magaraw area, part of Barangay Karangkang. Yan po, apektado ka mo. Feeder 52, Palestina pili, San Antonio Milaor, Kadlan pili, Karoyroyan pili, Maydaso Milaor, Tinangis pili, San Jose pili, Sagurong pili, and Taririk Minalabak. Feeder 53, Arden Real, Almeda Highway, Dalipay Milaor, part of Triangulo, Ninoy Aquino Avenue, CBD, IBM, SM, Mother Seton, M Plaza, Yashano, part of Diversion Road, Sister Therese, ang Summit Hotel, Kanda Street, Magayon Residence, and part of Lerma. Feeder 54, part of Del Rosario, Casoreco 2, Monticello, Robinson Place, ALDP Building, and Marilyn Lim and SNR. Yan ang mga apektado sa Feeder 54. Digdi naman kita sa Feeder 55, Villa Corazon Subdivision, GSIS, Wilcon, Vista Mall, Phase 3, and Monticello. Last but not the least, Kadakol. Feeder 56, part of Del Rosario, part of Arden Real, Concepcion Grande, Capoknasan, Milaol Street, James Subdivision, Villa Concepcion Subdivision, Major Seminary, and City Hardware. So yan po mga nabanggit kong lugar, apektado po kan 12 hours na brownout sa maabot pong Sabado, July 4, 2026. Pagandaman na po yan. Magtipo na po kamunin kuryente. Mag-charge na. Ayan pong announcement yan. Hali po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. So ayan mga tugang at sa tuyang katiripunan kan sa tuyang mga napag-urulayan. Ngayon pong aldaw na Sabado pero bago yan, igwa pong nagpahabol. Arlene Factor, good morning po. Antay bayan na po si Joel Solina and Rick Mar Guevara. Sa ngaran po kan sa tuyang nakaibanan sa loa si Roy Ranuco, sa control si Terdy Verdejo. Sa ngaran po kan sa indong regular na kaibanan Ed Bandol ni po si Jess Valle, mabalas po kan sa indong pagantabay. Happy weekend.
1: Asintado. Buena mano. Asintado. Buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarena Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Powder ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Powder ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Powder ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
6: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
7: Da iparadit, Gum. May araw na kumpilit ang tortang bayan na malipot. Malinig, asinwelo.
6: Ha? Saan man?
7: Ako nang bahala, Gum. May araw akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
6: Saan ba yan, Gum?
7: Sa Papatantan, Apartel, Gum.
6: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
7: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
8: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
9: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
10: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
11: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
12: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
13: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
14: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
15: Yashano Mall.
16: Ano
15: tagarog ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy.
16: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
17: Ano ta, nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
16: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
15: Ay, ano ka naman, Nonoy. Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
16: Huh? Yuda, nene?
17: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibisto kan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top notchers, igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
18: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
16: Di madumana ako.
17: Masain ka na, Nonoy.
16: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
19: Oras eksakto na pong alas 5.11 ning pagkaaga.
20: Asintado Bareta Saturday Edition. Haramo ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal, mga live report, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal, baretang sports, asin iba pa. Digdi sa Asintado Bareta Saturday Edition.
19: Sa mga headlines ka mga bareta.
21: Asintado, Asintado Headlines.
19: Headline sa Lado National, Tad Baldwin, asin 10 Ateneo staff, gustong kasuhang kang PNP sa paglapas sa anti-hazing law.
21: Asintado, Asintado Headlines.
22: Tulong sinasabing miyembro kang hold up gang, irido kan makipagbadilan sa pulisya duman sa NLEX.
21: Asintado, Asintado Headlines.
19: Pag-adubang kay Mary Grace Piatos, bilang sarong testigo, diskarte kang prosecution. Sigun sa Malacanang.
21: Asintado, Asintado Headlines.
22: BIR, kumpiyansang makukulong ang BGC Boys sa mga kasong tax evasion.
21: Asintado, Asintado Headlines.
19: Mga violenteng online games, pigaswisyon kang DILG na dapat nang ipagpanganab.
21: Asintado, Asintado Headlines.
22: Duwang minor de edad na estudyante na kuanan ng badilasin kutsilyo duman sa Cagayan.
19: Vice President Sara Duterte may trabahong mag-atubang sa impeachment trial sigun kay Representative Luistro.
21: Asintado, Asintado Headlines.
22: 10 tuniladang tilapia inabot ng fish kill sa Magat Dam.
21: Asintado, Asintado Headlines.
19: Baikam aprobado ang propuestong pahiwasong pang private basic education voucher program.
21: Asintado, Asintado Headlines.
22: Tulos apat na sospek arestado sa pambabadil sa sarong college graduate.
21: Asintado, Asintado Headlines.
19: Redevelopment kang MT Villanueva Avenue, pinaglalaumang mapupunan ngunyan na taon o ngunyan na taon. Kasabay naman sa pagpatrabaho kang underground cabling kang niya sa lugar.
21: Asintado, Asintado Headlines.
22: NBI sinasabing makusog ang indikasyon na nasa Pilipinas si De La Rosa.
19: Headlines pa sa Lado Lokal, citywide cleanup drive, paparticiparan kang city hall employees. Asin iba pa mga stakeholders, ngunya na amay na aga.
21: Asintado, Asintado Headlines.
22: 2 sa 5 sospek sa nangyaring panlalaog asin panhaabon sa Banuaan ng Libmanan, nadakop na kan mga autoridad.
21: Asintado, Asintado Headlines.
19: Farmer and fisher folk beneficiary, kanlawa at binhi, pinaglana umang mamamantiner. Ang numero o madudugang ang pa next year matapos ang 20 days na draining work forecast kang DSWD.
22: 18.36 million pesos na kantidad nin pinagtutubunan Shabu na recover high value individual arestado sa Baybas operation sa Daet.
19: Headline sa Lado ng Karawa, tandem na Yala Williams Ratasabad Homburg Open Doubles sa quarterfinals. Yan ang mga headlines at tiyan ang mga detalyes.
20: Asintado, Barreta, Saturday.
19: Diyos Marina Aldao, Sabado ngunyan, Petsa 27 na po kang June 2026. Aldao pong Sabado. Yatod po sa Indo ang mga nagbabaga mga bareta sa Lado Nasyonal, Lokal as in Sports, digdi sa Asintado News Saturday Edition. Kami po nadadangog live sa 105.5 RGFM sa inyong mga radyo. Langan kami po nadadalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo. Maging sa samuya pong YouTube channel, asin Twitter, sa Asintado sa Radyo Asintado News. Ibalmi po sa Lado Technical si na Jameson Brinya, Terdy Verdeo, Angelica Salcedo, asin ang mga sa Engineering Department, si Engineer John Torrese, asin ang samuya po mga OGDs. Kami po ang sa indong mga parabarita.
22: Ako po ang sa indong lingkod, Rickmar Guevara.
19: Ako man po si Joel Surina.
20: Asintado, Barreta, Saturday. Saturday.
19: Detalyes na kita ka mga bareta sa Lado Nasyonal. Sarong makusog na linog na may magnitude 6.6 ang nagtama sa Davao Occidental kan Sudba. Poco mas o menos alas 7.37 ng banggi. Sa report kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PIVOX, ang sentro kanlinog na i-record sa distansyang 90 kilometros, timog kanluran ng Balut Island, Sarangani, Salindong o Sararum na 10 kilometro, na i-record ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani. Bantang intensity 4 man nasa Don Marcelino asin Santa Maria, Davao Occidental. Marurumduman man ang o namatian man ang intensity 3 sa siyudad kan Davao asin Matanao, Davao del Sur, asin intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, siring man sa Moncayo, Mawab asin Maragusan sa Davao de Oro. Sa instrumental intensity na i-record ang intensity 5 sa Malapatan, Sarangani, asin Tibuli, Southern o South Cotabato. Ang intensity 4 man sa Malungon, Maitom, Kiamba, asin maasim sa Sarangani. Siring man sa Tupis, asin sa Coronadal City sa South Cotabato. Intensity 3 man ang namatian sa Santa Maria, Davao Occidental, Tampakan, Southern Cotabato, asin Palimbang, Sultan Gudarat. Intensity 2 man sa Magsaysay, Davao del Sur, Norala, Banga, Santo Niño, asin Surula sa Southern Cotabato, Libak, Isulan, Kanamasig, asin President Quirino sa Sultan Gudarat. Intensity 1 man ang nai-record sa Magpet, Mliang, asin President Rojas sa Cotabato, siring man sa Kalumbyo, asin Esperanza sa Sultan Gudarat. Panagos man na pinagbabantayan ka mga otoridad ang posibleng epekto kan nasambit na linog, kabali ang aftershocks sa sinadanyo sa mga infrastruktura. Inabisuhan man ang publiko na mantinir na alerto asin sunodon ang mga abiso kang lokal na gobyerno, maging kang PIVOX.
22: Sa Sa iba na pang baretang nasyonal, tulong mga pinagtutubunan miyembro, kansarong robbery holdup group ang nagkairido makalis ni makipagbadilan sa mga pulis sa southbound lane kan barangay Turo sa NLEX Toll Plaza kan Biyernes in hapon o kansud ma Hunyo 26, 2026. Sigun sa mga autoridad, pinagdara sa mga ospital ang tulong sospek tanganing magkaburulong ang sa indang mga sinapong lugad sa indang mga hawak makalis ang nangyaring inkwentro. Tulos man na nagrespondi ang mga miyembro kang crime scene investigator tanganing magsagibo ng investigasyon asin maghanap din mga ebidensya sa lugar, sinabi ni Colonel Jaya Baybayan, acting provincial director kan Bulacan Police Provincial Office, na pinagkukuniktar ang grupo sa naay mababa sa 21 insidente ng robbery holdup sa pirang parte kan Calabar Zone asin Central Luzon. Padagos man ang investigasyon kan na pulisya tanganing maaraman ang kabilugan hiwas kan operasyon kan grupo asin iba pang responsable sa nangyaring baradilan duman sa lugar.
19: Nagtutubod ang Malacanang na parte kang diskarte kang House Prosecution ang pag-atubang sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos bilang sarong testigo. Ini ang reaksyon kang Palacio matapos na kumpirmaron ni House Prosecutor as in Manila Representative Joel Chua na saro si Piatos sa 25 testigos na ihahampang ninda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular katakod na sa issue kang confidential funds. Doon sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, yaon sa prosecution ang pagpapasya o desisyon kung sisay ang sa indang ihahampang na mga testigo sa kaso. Sinabi man ni Castro na parte kang estratehiya kang prosecution ang nasambita ng lakdang. Sinigman na bisilambit kang palace official na bata o basado sa datos kang Philippine Statistics Authority, mayo subot na record ang pangarang Mary Grace Piatos. Kaya posibleng masakitan silang mapag-araman ang mabisto ang nasambita ng individual. Mentras tanto, inangat man ni House Prosecutor as in Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kampo ni Vice President Sara Duterte na iatubang man si Mary Grace Piatos sa impeachment trial nga ring dagos ng tubunan ang kontrobersyal o malinawan ang kontrobersyal katakod kang subuot paggamit ng confidential fund kang Vice Presidente.
22: Nagtutubod ang Bureau of Internal Revenue o BIR na mahatula ni napagkakasala ang pinagmiminar na BGC Boys makalis ang nirekomenda kang Department of Justice ang pagsunad ng 44 kasong kriminal katakod kang subuot kabilugan na 1.68 billion pesos tax liabilities. Ang tulong dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan Engineer na sinda Henry Alcantara, Brice Hernandez at sinda JP Mendoza ang naatubang sa 44 kasong tax evasion ninhuli sa subuot maabot sa 1.68 billion pesos na kabilugan na paninimbagan sa buwis. Sigun sa BIR, ang umenahiling sindang darkulang pagkakaiba sa saindang iniklarang kita asin na saindang mga pagsasadiri asin man mga gastuson. Sinabi kapakan na hensya na may mga taon na mayong umayos subuot na pinagsusumiting income tax return ang pira sa nasambit na mga engineer. Kabali, si pinag-irekomenda kang reklamo ang 18 kaso laban kay Alcantara na may sobra sa 913 million pesos subuot na tax liability. 10 kaso man laban kay Hernandez na may sobra sa 593 million pesos asin 16 na kaso laban kay Mendoza na may sobra sa 179 million pesos. Mientras tanto, sinda Hernandez at sin Mendoza ang presenting nakakulong duman sa o ninhuli sa magkasuway na kaso ninhuli subuot sa 92.8 million pesos Ghost Project o Ghost Flood Control Project duman sa Bulacan. Si Alcantara man ang pinagsasabing hinali bilang respondent sa nabanggit na kaso ninhuli ta siya ang nagtistigo asin naibugtak sa Witness Protection Program.
20: Asintado, Barreta, Saturday.
19: Alas 5.24 na po ning pagkaaga. Pununtaang report halin sa luwas sa...

0: this kan mga barangay sa siyudad ni Naga taning magtao nina impormasyon kon sa ina nagtatago asin nagbibintahan nina droga digdi sa siyudad ni Naga sigon pa kay Police Major Elmer Azores ang pinakahuling dakop sa droga kan nagtalikod na banggi sa zona 5 barangay Balatas sa siyudad ni Naga nakuna sa ina nadakop si Ran 37 anyos ang edad kan nasa bitan ng barangay pinagpanginutan ang operasyon ni Police Major Louis Ordonez bago asinda dating pamayo kan Police Station 6 patunay sa nasubot ini na padagos ang paghiro kan mga pulis sa siyudad ni Naga sa kasuguan ni Police Colonel Caballero tanging mapuho ang transaksyonan kan droga sa siyudad. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
2: Diyos mabalo sa Roy Ranoco. Good morning kay Ma'am Arlene Factor, kay Armando Quinto Puntejos, Gracia Vargas Melia, kay Leo Purua Barra, sin kay Ma'am Susan de la Cruz Palacio, kay Sir Floro Villalon Jr. Maray na pag-aga, sir. Asin sa 52 na mga actual viewers kang Asintado sa radio, every page. Sa imo, partner.
3: Good morning man kay Sir Joel Villar. Mila, Mila. Yung pangaran, Mila, Mila. Mila. Ayan. Apelyido niya, Mila. Pangaran, Mila. Okay. And si Lenby Pidragosa Candelaria, maray na pag-aaga. Mm-hmm. And si JBC Bayranti, good morning Sir Joel at Sir Rickmar. Maganda pong panonood at pakikinig sa inyo. Sa lahat, good morning. Pagbati kay JBC Bayranti. Bati yung kumanpalanin pag maray na pag-aaga. Si Lolo Cap William Masapol, kan Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur.
2: May Lolo Cap man bala dyan sa, ano, sa Pamukid.
3: Yeah.
2: Digi sa Pakuligwa, si dating kapitan na Oswe Perez, Lolo Cap man.
3: Lolo Cap, dyan siya bistado sa Pamukid, Lolo Cap.
2: Okay, maray na pag-aaga sa imo, Lolo Cap. And then syempre kay Ma'am Edita Bitavara, maray na pag-aaga man and happy birthday daa. 12th birthday kan sa iyang makuapo si Adriel Bitavara. Maray na pagkaaga and happy birthday kay Adriel. Happy 12th birthday sa imong unya na pagkaal daw. Ali yan sa iyang lola, Lola Edith Bitavara. Good morning ma'am kay Ma'am Pasing Boloncio and then kay Ma'am Emma De Vera. Maka naghabol. Uy, naghabol pa si Ma'am Flor Dicena. Maray na pagkaaga Ma'am Flor. Alas 5.27 at chan, mabiltada ang mga bareta sa Asintado News Saturday Edition. Makalisa na po kan sa muyang mga hanap buhay.
1: Asintado, Barreta, Saturday Edition.
4: Radyo Guapito.
5: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya na nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
7: Na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Lidmanan, Camarines Sur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatinder sa main office sa maabot na agma, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno.

0: poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon. Pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kan darakulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
2: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
3: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
2: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
1: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Oli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
2: Huh? Yuda, nene?
3: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibisto kan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
4: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited. Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
2: Di madumana ako.
3: Masain ka na, Nonoy.
2: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davidson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option. Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, Kan. Pilgrim City, Kan, Bicolandia, ang maugmang lugar, Kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
2: Eksakto na pong alas 5:37 na po ning pagkaaga sa Asintado sa Radyo.
3: Asintado Barreta Saturday.
2: Balik po kita sa mga Barreta sa lado nasyonal. Binaligtad kang Supreme Court ang desisyon kang National Labor Relations Commission as in ang Court of Appeals. Sa nadagos ng mahali sa serbisyo ang sarong empleyado na nagpara-absenta ning nadakol na mga aldaw sa tulong magkakasuway na pagkakataon. Sinunang doon kang Supreme Court na ang pag-absent o pagliban makumbastante na patunay na inabandona na ang pagtatrabaho o ang trabaho. Basado sa naging desisyon na pinagsurat ni Associate Justice Maria Filomena Singh na patunayan kang 3rd Division kang Supreme Court na nagkasaga ang Green Era Biotech Corporation as in Great Value Management and Service Corporation sa ilegal na pagtanggal sa production utility worker na si Alvin Carpio. Si Carpio, sarong inot ng na-hire ng Green Era Biotech, alagad kalaunan ipinagbalyo sa manpower service provider kay ni ang Great Value. Inot na nag-absent si Carpio ng 8 dias. Ulisahe lang as in pinatalinan siya na sakaling mautro ang paglapas. Idideklara siyang absence without official leave o awol. Nag-absent liwat siya ng 9 dias na binineklarang awol as in sa ikatulo nagbakasyon siya na may pagtugot kang supervisor. Kang siya nagbiltana kinaagahan na dahil na siya pinalaog pa sa trabaho as in sinabi kang sa iyang foreman na awol na siya. Nagsangat ning reklamong illegal dismissal si Carpio as in pinagbasura kang NLRC. Siringman kang CA, kaya inisinakat niya ini sa Supreme Court ang nasambit na kaso. Kung sa Supreme Court, iligal ang pagtanggal sa trabaho kay Carpio huli sa pag-absent na may valid reason as in dahil napatunayan na mautsa na ni Carpio na wakasan ang employer-employee relationship kay ini.
3: Asintado Barreta Saturday.
4: Nakuha na ni Baril asin na patarom ang duwang minor de edad na estudyante sa laugkan na sa indang eskwelahan duman sa Apari, Cagayan kan Biyernes sin aga o kan Sudma Hunyo 26, 2026 na pag-araman na nagsagibo ni na security inspection ang mga tauhan kan 1st Mobile Force Platoon kan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Apari School of Arts and Trade kan inspeksyonon ninda ang mga bag kan na pirang mga estudyante digdina na diskubre ang sarong homemade caliber 38 na baril asin sarong kitchen knife na dara kanda duwang lalaking estudyante Pigya probaran pasubot nindang maggating klases. Kaibahan ang sarupang estudyante bago sinda nadakupkan mga otoridad. Sigun sa pulisya, inamin kanda duwang estudyante na dinaraninda ang armas ninhuli sa personal na diringilan. Kinakarkulong na sa edad 15 anyos na grade 10 student ang nakuha ng baril. Mientras na sarong 14 anyos na grade 8 student man ang nakuanan na daradarang konsilyo sa laugan sa iyang bag. Paragus man ang sinasagibong investigasyon kan mga otoridad, tanganing maaraman ang bilog na detalyes kan insidente asin kun may iba pang kasong pupwedeng isunad laban sa mga embeltong persona.
2: Dagos sa July 6 ang paglilitis kang impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Sa ibong kang pinagdidiskusyon ng baksa gikan sa Bureau of Internal Revenue, naday na markaan na sa matapos na ang pre-trial conference. Sigun kay Senate Secretary as in Impeachment Court Clerk Attorney Renato Bantog Jr. Ang silyadong kahon ka mga record kang buwis na isinumuti kang PIR ang may lamang mga income tax return ni na Duterte as in kan sa iyang esposo na si Attorney Meneses Carpio. Nagluwas ang issue matapos na hagadon ka mga prosecution o prosecutor ang kang kamara na bukasan na in inventaryo na asin na markahan ang kahon kang BIR sa pre-trial conference kang nagtalikod na Webes. Mientras tanto, nakatalaan mang iluwas sa Hunyo 29 al daw na Lunes ang pre-trial order kang impeachment court. Ang pre-trial order ang obeto o igwaning nakapalaman ning mga napagkasundo ang prosecution as in depensa na gibuhon ang pre-trial conference, mga facts, mga saksi, as in mga petsa kang pagdangog. Ang prosecution as in depensa may tulong aldaw sa good aldaw na Webes Hulyo 2, 2026 para mamagsumiter kan sa inda mga komento sa nasambitan ng pre-trial order.
4: Sa iba ta pang baretang nasyonal, nagsunad si Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ni na propestong ley na House Bill number 9475 na may obhetong palangkahon o itaas ang personal economic relief allowance o pera kan mga empleyado kan na gobyerno poon sa uhali sa 2,000 pesos hanggang sa 5,000 pesos kada bulan. Sigun kay Yamsuan, daina na itaas pa ang pera sa laugan na 17 taon sa ibong kansunod-sunod na pagtaas sa presyo kan mga pangenot na barakalon, kuryente, pamasaya siniba pang mga gastuson. Sinabi niya pa na kabali sa mga pinakaapekto kan inflation ang mga pampublikong paratokdo, health workers, clerks, asin maintenance personnel na harababa ang sweldo. Sakop kan propesto ang mga empleyado sa nasyonal asin lokal na gobyerno, maging ang o maging regular, contractual asin casual personnel na sakop kan compensation and the position classification act. Makikinabang man hindi ang mga military asin mga uniform personnel apera konsinda ang nakatalaga o naka-assign sa ibang nasyon na nagre-receive ng overseas allowance. Nakabugtak man sa panukala ang o nariripasuhon kan Department of Budget and Management, katabang ang Civil Service Commission, Department of Economy, Planning and Development, at iba pang ahensya ang importansya kan pera kada tulong taon sigun sa inflation, cost of living, asin kakayahan kan pondo kan gobyerno. Kung maisa sa batas ang nabanggit na propesto, kuku anon hali sa pondo kan o para sa dagdag na pera sa inot na taon kan government savings. Mientras na ilalaog naman ang pondo para sa mga masunod pang taon sa General Appropriations Act.
2: Nagsayuma ang dating court sheriff na si Abby Andres matapos na subod siyang maibali sa listahan ka mga matistigong iahampang sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Si Andres, ang dating court sheriff na naging lamaan ka mga barita matapos siyang punitihon ni Sara Duterte kang ini-alkalde pa sa Davao City. sa sarong Facebook post kaining Biyernes, so Hunyo 26. Sinabi ni Andres na day na siya idamay pa sa anuman ang issue na may kinaraman sa partisan politics. Ipinagirumtuman niya na siya sa presente nagsisirbi bilang sarong Human Resource Management Officer sa Korte Suprema, asin bilang sarong second level official. Maninigusan ang mamantinir niya ang mayong kinikilingan sa isyo ning pamumulitika. Kung kay Andres, aloy naman niyang pinininday na magtaupaning anumang pahayag dapit sa insidenteng kinaimbeltuhan niya kayto, asin bastante na subuhota ang mga report ka media dapit digdi. Basado man sa pre-trial brief na pinagsuunad kang House Prosecutor Panel o Prosecution Panel, kabali si Andres sa walong testigong pinaglalaumang magpapatotoo katakod kang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Kabali ang subuot paghuma sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sigon sa prosecution team, importante ang testimonya ni Andres nga ring masuportaranan sa indamang argumento na may kakayahan subot na maggamit ning karasan ang Vice Presidente.
4: Uminabot sa 10 metriko tonelada na tilapia ang nagkagaradaan sa mga fish pen sa Magat Dam sa Isabela ninhuli sa fish kill. Napagaramaan na uminabot sa sobra sa 1 million pesos ang kantidad kang mga nagkarulugi sa mga operator asin mga paraatamanin tilapia sa lugar. Sigun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Isabela, darakani kan o ninhuli subuot o rason kan pagkagadan subuot kan mga sira ang pagbaba sa level kan tubig sa dam asin nakakulangan nin oxygen. Nasa 10 metric tons sa nintilapya ang nai-record na subuot na nagkagradan hali sa mga fish pen sa banwaan nin Ramon asin banwaan nin Cordon nakatumbas kan kinakarkulong nasa 1.2 million pesos ang kantidad na nalugi sa mga operator. Nagpuo na makaresibi ang BIFAR nin fish kill kan Lunes kaya tulos sindang pigpagirumduman ang mga operator na mag-ani na o darakupon na ang sa indang mga atama na sira tanganing malikayan ang mas dakulang distroso. Siring man, may pirang operator na nadaina na iligtas ang sa indang mga atama na tilapya. Miantras tanto, nag-unang promesa man ang Isabela Provincial Fisheries Office nintabang sa mga naapektuhan na fish pen operators. Kabali na ang pagtataon ng libreng fingerlings tanganing makapagpuon giraray sinda sa pag-atama nin tilapia.
2: Inirekomendag ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNPCIDG, sa Department of Justice ang pagsasaangat ng kasong paglapas sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act laban kay Ateneo Head Coach Dab Baldwin, asin ang 10 miyembro kang coaching at asin support staff patakot kang pagkagadan ka mga student at least na sinda Rene Cleta Bater o Bater Bonia asin Divine Adili sa sarong team building activity duman sa Dipakulaw Aurora kang Hunyo 8. Apera kay Baldwin na pinapakasuhan man ang strength and conditioning coaches na sinda Grant Dienz asin Cesar Vincent Javillana Ilumba, assistant coaches na sinda Dina Cesar Castaño, Sandro Nicole o Nicolas Romero Soriano, asin Reynaldo Jacinto. Ang student manager na sina Paulo Manuela Maceda Adiboso, asin Andrew Lorenzo Drew Bondoc Salud, physical therapist na sina John Eric Kiambao Rueca, asin utility personnel na sina Aris Ramos Fronce, asin Joel Boy Palmiano Rapa. Sigun sa PNP, sa tulong simanang investigasyon, nagluwas na ang ginibong seawater training. May mimiral na sarong hazing huli sa nagkausa inining pisikal na pagpasakit bilang requisitos sa padagos na pagiging miyembro kang koponan asin naging basihan kang pagpili sa 17 final o final 17 men roster kang Ateneo para man sa masunod na season kang University Athletic Association of the Philippines, UAP. Sinabi man kang DALG Secretary Assistant o Assistant Secretary for Legal and Legislative Affairs, Brian May Tomas. May nailing na ebidensya ang mga investigador na ang team building exercise bakol sa ng simpleng requirements para mas membership kang team. Sigun sa opisyal, 20 atleta ang nagatindir sa training camp. Alaga 17 sa naama kay Basa, Ateneo Final UAAP lineup. Basado sa testimonya ka mga witness, obeto kang aktibidad na mapag-araman o matukoy ang physical condition as in mental toughness ka mga atleta, kaya imbes na maaraman ang basketball skill kan mga student athletes kang Ateneo.
4: May makusog subot na indikasyon na dai pa nakakaluwas ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ini ang sigon sa National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag, na igwasindang pigya susunod na impormasyon o lead katakod kan posibleng kinamumugtaka ni kan Senador. Paliwanag ni NBI Director, masasakitan makaluwas ng Pilipinas si de la Rosa. Ninhuli tanasa 132 na nasyon ang miyembro kan International Criminal Court o ICC. Kasalukuyan may kinakaatubang na arrest warrant si de la Rosa. Ninhuli sa ugikan sa ICC, makaliis ang umakaliis siyang pangaranan bilang saro sa co-perpetrators sa subuot ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Katakod kang subuot ribu-ribong pagkagadaan sa erarumkan war on drugs sa kanakalihis na administrasyon. Mientras tanto, pigtawan doon giraray ni Matibag na mayo pasindang nakauna re-receiving dugang na arrest warrant gikan sa ICC. Simbag ini ni NBI Director kan haputon siya katakod kan issue subuot na in warrant laban kay Senator Bongo. Pinagasabi ni Matibag na ang arrest warrant pa lang ni Senator de la Rosa ang sa indang kapot-kapot sangunyan.
2: Alas 5:52 na po ning pagkaaga. Good morning kay Ma'am Virgie Barcela diyan sa pamilya Barcela sa Gainsa. Good morning man kay Sir Jefferson De Bror Estrado. Nag-imbita rin ni diyan sa activities diyan sa Pamukid San Fernando at siya na alas 9 da. And then kay Ma'am Lauren Santa Maria, maray na pagkaaga in happy 85th birthday kan sa iyang lola ngunyan na si Lola Josefina Fernandez, Austria sa Paolbo, Calabanga. Maray na pagkaaga Ma'am Loren and happy birthday kay Lola Pina Fernandez, Austria. And then kay Ma'am Elizabeth Nicole and then kay Sir Loreto Ballesteros dyan sa La Purisima Pili, Camarines Sur. Kay Chris Ballesteros at sa iyang misis na si Nida Ballesteros. Maray na pagkaaga. Kay Ma'am Rosalinda Sandigan de Leon, maray na pagkaaga. Kasi sa tropa mo dyan sa Rolling Store kang Naga City General Hospital. Then kay Ma'am Marjorie Amado Okbina. Yan sa iyo mo, partner.
4: Ayan, sinasabi ni Jefferson, alas 9 nin pagkaaga sa atyan. Iyo, invited po ano sa atyan, niya ka naman ako duman. And blessing and opening kan Hero Motorcycle panginginotan niya ni dating Mayor Fermin Mabulo. Negosyo niya yan dyan sa Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, alas 9 nin pagkaaga. Marina pagkaaga kay Salvation Nicolas and si Jenny Ante, Marisa Ronda, Rodora Panilo Latumbo and si Sinaida Rivero Salazar Sanyosa. Good morning daas sa Gabos. And batiyong kuman, nagdadalan sa tuya si nag-comment and nag-message sa kuya si Kapitan Agta, Kapitan Dennis Tarusanan, ang Agta, Kapitan Agta kan San Isidro, Pamplona, Camarines Sur.
2: Happy viewing man sa 67 actual viewers kang kasintado sa radyo. At sin sa mga paradangugtang street sweeper sa Nagasi kang SWMO, ay na pagkaaga po. Ngunyan na pagkaaga, magkakaiguan ng clean up drive, ano, citywide clean up drive. Ngunyan na alas 6. Pero iba mga taga-DepEd, mga academe, mga stakeholders, as in, ang mga empleyado kan city government. Ngunyan na pagkaaga. Alas 5:55 at siya, mabilta mga bareta sa lado lokal sa Asintado News Saturday Edition. Makalisa na po kansamuyang mga paghahanap buhay.
3: Asintado, Barreta Saturday.
5: Radyo Guapito.
6: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
7: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7 Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
8: JLE's Driving Academy
7: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
9: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
10: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
11: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRT Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
12: Chara na! Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow! Gustong-gusto ko yan!
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black,
14: may balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
16: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
17: Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras eksakto na pong alas 5 o alas 6:05 ning pagkaaga.
2: Asintado Barreta Saturday.
1: Detalyes na kadang mga barreta sa lado lokal. Ginibong sa Plaza Rizal ang MNDC Trade and Agri Fair na nagpuon Huwebes, Pecha 25, sundo sa Aldaw na Domingo, Pecha 28. Tampok digdi ang mga local products, delicacies sa mga handicrafts, maging mga agricultural goods, maging mga homegrown enterprise o kang mga homegrown enterprise kan nambang munisipalidad na miyembro kang MNDC asin ka mga partner communities. Nahamang konsepto ini kang MNDC Tourism Arts and Culture Cluster kang Metro Naga Trade and Agri Fair na ang obeto ma-promote ang mga local entrepreneurs para umaparasira maging mga kooperatiba ang sa indang produkto at mapahiwas man ang sa indang market links. Parte man ang aktibidad sa selebrasyon kang ika-33 na taong pagkakatugdas kang Metro Naga Development Council. Presente sa nasambit na aktibidad sina City Councilor Jude Jokno, sanggunian na Panglungsod Chairman kang Committee on Tourism, Mayor Philip Dumanasa kang Banwaang kang Calabanga, Mayor James Lizardo kang Minalabak, San Pascual Masbate Mayor Sarina Lazaro, asin si Calabanga Councilor Tutsi De La Cruz o De La Santos. Nagtaong dugang na kulor asin entertainment ang performance kang Little Blessing Learning Center folk dance dancers kang Ocampo LGU. Inamis kay Candelaria asin Ben Michael Credo kang Libmanan LGU. Sambit Cultural Group kang CBSUA Calabanga asin ang Naga College Foundation Rondalia. Nagpasalamat man si MNDC Vice Chairman asin Pamplona Mayor Manuel Agustin sa mga pagiriban niya sa MNDC asin sa mga organizers urug na sa Gabos, ang mga participating LGUs asin mga concessionaries. Oya, si Pamplona Mayor Manuel Agustin, Vice Chairman kang MNDC.
3: Celebrating 33 years of excellence, showcasing the best of Metro Naga. I extend my heartfelt gratitude to the Metro Naga Development Council Executive Director Yogurt for exemplary gathering here this evening for the 4-day fair, and the chairperson of the Metro Naga Development Council Chairman, Mayor Lenny Robredo. Ipong trade fair mo niya na hapon, maduror po ng apat na aldaw. Ini po nagpapahiling lang na ang ekonomiya ng lambang banwaan na member ng Metro Naga Development Council, 18 members town nag-aasin supo. Naihiling ta po ang higos, talento at asin dedikasyon ng lambang banwaan sa pag-ibon ng mga produkto na iibang produkto tanganing maipahiling. Bako lang sa Naga City, bako lang po sa Metro Naga members.
2: Asintado Barreta Saturday.
1: Si Pamplona Mayor Manuel Agustin, Vice Chairman kang MNDC.
4: Safe ka na, ini ang mangyayari sa barangay Kagawad kan patong Pamplona Kamarinisur na enot ng inireklamo nin pang-abusong sekswal kan pamilya kan sarong minor de edad makalihis na magpahiling kan sa iyang pamato o kan sa iyang kargada. Sa naging pahayag ni Police Captain Monica San Juan, nakaabot naman kuta sa fiskalya ang reklamo laban sa barangay Kagawad alagad inatras kan nagreklamo. Dahil naman nabanggit pa sa sinumpaan kan nagrireklamo kung ano ang rason kan napag-atras ninda sa parte kan Pamplona Municipal Police Station. Sabi ni Captain San Juan, kan na itausainda kan DSWD ang insidente. Tulos hindang nagtabang sa lado kan na biktima. Alagad mayo na sa control kan PNP ang magiging desisyon kan lambang lado. Uni si Police Captain Monica San Juan.
5: Na-refer po yan sa atin ng MSWD dahil prior po nakarating dito sa atin ay nagdulog muna po sila sa MSWD. So may referral po sa atin yung MSWD no May 29. So May 28 po may referral po sa atin. And then immediately po nag-coordinate po tayo doon sa family ng involved. Pinapunta po natin dito sa police station. So, pumunta po naman sila ng 29 and then nagawan po agad natin ng mga documents and then supposedly po June 1 po pagka Monday ipafile na po sana yung case sa court. However po, nagbago po ang isip nitong complainant at hindi na po siya magpafile ng case. Pero nakarating po sa prosecutor po ano.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Ang mga siring na pangyayari sa runga pang-abusong sekswal asin na pagbalgar sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act.
1: Makalis ang 20 dias, turnover kang mga Lawa at Binhi Community Garden Sites. Nagkaigwanan ning payout ang DSWD sa mga piece of folks as in farmers na beneficiaryo kang programang nasa Bit na Ginibo Tatsudma sa Kagonaga Urban Agri Demo Sites na yaon sa Banatas. 200 na mga beneficiaryo ngunyan na taon ang nagresibikan sa indang cash na nabisa 8,000 pesos na kabayaran matapos ang 20 days cash forward training sa mga ini. Ang Lawa at Binhi Project ng DSWD o Beto iyon na mamitigate ang climate change impact sa mga vulnerable communities sa paagikang water access as in food security projects. Sa ina mga naitanong na mga gulayon o high value crops as in mga nagusing mga sira ang pinabakal as in ang kita sa saindamang giraray na mga benepisyaryo. Panduwang taon na ini kan Lawa at Binhi sa Siyudad Dignaga as in igwapang masulod na tulong taon para masanasambit na proyekto sa pagtatrabangan pang DSWD as in kang lokal na gobyerno sa pagi kang Kago o City Agriculture's Office as in kang City Social Welfare and Development Office.
4: Minimirar ni Alcalde Gerald Peña kan San Jose Camarines Sur na naging produktibo ang sayang naging kalakawan sa nasyon kan Japan sa laog nin tulong aldaw makalihis ang umakalihis siyang maimbitaran kan Filipino community sa siyudad ni Nagoya. Huli ta biniliban niya kung paanong ang mga basura sa Japan dawa yaon nga ni sa kasentruhan kan siyudad pero mayo nin bata asin nakapag una pagkukuanan paning kuryente kaya man bilang nagbubusol kan pagpapahalaga sa kapalibutan masurat siya sa mga aralangkaw na opisyal kan gobyerno na matauan nin atensyon ang siring na proyekto para sa futuro kan mga masunod na henerasyon. Uni ang pahayag ni Mayor Gerald Peña.
6: Adaptero ng Argen, na dahil man siya gayo kagasusan. And nagkepuhan tang matawa na ning doon ta lumampo sa Nagoya City and other cities of Japan. Mahiling nindo ang zero waste. Ano, aside from the model in Singapore, saro ini sa pinagtitingala. Ano, sa Nagoya mismo, ugasin ng anum na planta na nagigibo kayo ni. Mayong bata, mayo ning fumes, mayo ning carbon dioxide na nagluluwas, tahimik na sa tao sa kankarungan, as in na pangalawa, ang importante ay nag-degenerate ang ining kuryente.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Mientras tanto, sinabi niya na dawa pamangani, masurat siya sa mga haralangkaw na opisyal kang gobyerno dahil siya mahalat sana sa kung ano ang magiging kasimbagan ang gigibuhon pa kan alkalde. Iyo, nakumbinsiyo ng mga naging amigo niya sa Japan, tangaring mag-imbes sa indang banuaan duman sa San Jose Partido Camarines Sur. Huli, tanakakaingit ang sistema kan pag-dispose kan basura sa nasabing nasyon, unasambitan ng nasyon. Ang naging pagbisita kan alkalde sa Japan, maayo nin binutasan, naggastos ang lokal na gobyerno imbes ini sinimbag kan mga nag-imbitar sa saiya.
1: ...120 working days ang bibilangon para man sa pagpatrabaho kang contractor asin kang DPWH sa kalabaan kang MT Villanueva Avenue o para sa redevelopment project kay ni. Ang naging pahayag ni Alcalde Lenny Robredo katukod kang liwat na pagbisita ni Seca Vinson o Vince Dison kang nagtalikod sa nang agdaw na Sabado o kang sarong agdaw na Sabado asin personal na nakipag-meeting sa Alcalde para man sa iba pang mga importanteng proyekto kang ngayon sa nayaon sa syudad. Kung sa inasiguran man kang sekretary na mapupunan todos ngunyan na taon ang proyektong nasambit matapos ang post-qualification meeting ngunyan na simana ay baang widening o winning bidder kang DPWH. Sinabi kang alkalde na naabala kaning ning kadiita ang pagbid kanasambit na proyekto. Malagad ngunyan na mapupunan na ang proyekto pilot ini sa mga tinampo sa siyudad ng Naga, magigibong mas safe walkable shared lane for bicycle, maging accessible sa gabos ng mga pedestrian, urog na sa mga estudyante, senior citizens, asin mga PWDs, asin mga ordinaryong Nagenyo na road users. Ang MT Villanueva Avenue, sarong National Road, alagad saro ini sa mga sibot na mga tinampo, urog na yaunig di ang tulong mga dalakunang eswilahan. Bali na ang mga satellite market na mga negosyo asin iba pang mga establishmento, residential areas. Kaya man naging halawig ang naging public consultation na inagihan antes pa man ang implementasyon ng proyekto asin pag amang kang plano sa redevelopment kaini. Sinabi pa kang alkalde na makakasabay kaini ang pagtrabaho naman kang National Electrification Administration sa pagkalot naman para man sa ilalatag na underground cabling meron sa nasambit na area. Uya, si Mayor Lenny Robredo.
7: Si Day na mapuun siya, 120 days, dapat tapos na. Sasabayan siya kang NEA. So pag-ibo ka ito, sasabayan siya kang NEA sa gilid. Para pag natapos yan, maana kitang wires. May mga poste kita para sa ilaw, pero maana si wires. Igualan kitang kaipuhan kaulayin na sarong private property. Dahil malaog, itong sa may Iliana property, kakaulayin ko this week, garo malaog din sarong linga o pangaran. Pero garo kay may apat na garo stations na kakabit. Sa Ilaro man siya. So si Dua identified na nasa Kamhay. Tapos may saro na government property din. Pero may saro kayang private property. So kakaulayin to ito. Nagkaro kung pwedeng magtalot duman para italbong itong garo transmitter.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Si Alcalde Lenny Robredo.
4: Alas 9 nimbanggi kan Webes sa Hunyo 25, 2026 kan Laogon kan limang mga parhabon ang harong kan sarong retiradong empleyado kan gobyerno sa barangay bahay Libanan Camarines Sur na armado nin mga kalibre nin baril. Nagbanta ang mga sospek sa nakukulgan ninda ang mga biktima kung da itatawon mga importanteng mga kagamitan. Tulos na naghalughog ang mga sospek sa mga gamit kan biktima asin na nakuha ang mga alahas na nagkakantidad sa 100,000 pesos, kwarta na nagkakantidad 45,000 pesos, mga mamahalo na cellphone asin iba pa. Pagkatapos na makuakan mga sospek ang mga gamit, huminali o duminulag ini gamit ang Mitsubishi Montero na pagsasadiri pagiraray kan biktima. sa naging aksyon kan Limanan Municipal Police Station. Tulos sindang nakipag-ordinar sa mga kataraid na Municipal Police Station, tanganing magsagibon ng checkpoint as in hot pursuit operation. Mga bandang alas 11:30 nimbanggi kan kaparehong aldaw, nahiling an Montero kan na biktima na pig-abandona sa barangay Panaytayan, Ragay, Camarines Sur as in digdi. Nahiling an man iba-ibang klase ng baril as in iba pang mga pigabo na item kan mga sospek. Mientras tanto, bandang alas 3:30 ni na magahon kan suod ma Biyernes, Hunyo 26, 2026, ang sarong gateway vehicle na Toyota Fortuner ang nahiling na abandonado man sa barangay Liboro, Ragay, Camarines Sur. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang duwang sospek asin ang iba pang kaibahan kani ang paragos na pinaghahanap kan mga otoridad tanganing panimbagon sa saindang nagibong robbery holdup asin man carnapping.
1: Mapaluwas ng designated vending areas ang Public Safety Office as in ang MEPO para man sa pagtaong giya sa mga ambulant vendors o street vendors sa kaugkang syudad. Sigun Kipieso, Director Rene Cumba, parte ini kang implementasyon na kang disiplinaga. Importante ang vendors registry kang mga nagtitenda sa kaugkang syudad. Usahin may pinag-i-issue na ID ang MEPO sa mga vendors para man sa seguridad, identity kan mga ini. Langan may designadong lugar man na pinag-identify kung saan pwede sa nang magpuesto ang mga nasambita ng sektor. Oya, si Director Rene Gumba.
8: Vendors registry. Importante po na kung nagdidi ka sa Naga, nagbibenta ka, magpa-register ka as vendor igdi sa Laogang sa Tuyang Syudad. So iba po yan ang i-issue mga ID ang syudad na iyong hahanapon sa indo kang enforcers. Ano, kung qualified ka mo or legitimate ka mo na vendor, bako lang for safety reasons, kundi para maprotehiran ta pareho. So vendor sa kaso mga nagbabarakat. Ikadua, may designated area para sa mga vendors. Area sa kaoras. Ini po, iluluwas ta. So ginagamit naman ini actually kang market. Kaya po lang na ilatag tang malinaw kung sa iyan. Anong mga lugar iyan. So within June, maluwas po kita katong mga designated vending areas para guided ang gabos. Dahil na magpararalamagan sa tinampo, ano? Dahil na magpararakupan sa sentro. Pag-ara mong bawal yan, di ka dyan mapwesto na.
2: Asintada, Barreta, Saturday.
1: Ipiso Director Rene Gumba.
4: Dahil naliwat maako pa ni na mga surat ang Sanggunian Barangay kan Mangiring Calabanga, Camarines Sur sa kunsi isay pa man na Poncio Pilato na nagmamaot na kalkagon ang saindang salog sa naging payag ni punong barangay Pedro Brunsal sa iyang igagalang ang naging boses kan sa iyang mga kaymanwa kan gibuhon ang public scooping para sa pagkwari. Dai nagpadaya ang mga residente asin mga miyembro kan konseho sa palusot kan maawot na magwari na idadraga ang salog nin mayong babayadan ng gobyerno. Alagad ang karibay, iyo ang kukuanon man ang mga boulder o mga darakulang gapo sa lugar. Sa rupa, sa tinawan doon ni punong barangay Brunsal, iyo ang sa iyang puprotehiran ang kamaawotan kan sa iyang mga kabarangay. Uni ang naging kapahayagan ni punong barangay Pedro Brunsal.
9: Kung maghagat po sa Samoya, ini po nagdudulok digdi po sa samong barangay na ini po ki Engineer Ipo na iyo po ang malaog asin magiya po kaning gigika ng kang quarrying na digdi po sa Zone 3 and Zone 2 sa log kang barangay Mangiring. So mahalat po kami na mataupos sindan ng liter and ini pong liter na itataw po sa Samoya. Na ipapaabiso ko po sa Sakuyang Barangay Council na ini po dahil may na-aaksi po na bilang saro po na digdi po sa Barangay Mangiring ini pong quarrying na iniyo. Puprotektaran mi po ang tao po sa barangay mi, tangani pong matawan ining aksyon na dahil na po may dagos ini pong magiging quarrying.
2: Asintada, Barreta, Saturday.
4: Mientras tanto, ang naging public scooping kan na DNR nagbunga niin mga huna-huna natibaad may naging kasunduan na sa pagultanan kan barangay asin kan nagahagad permiso sa pagkwari hulita garo igot-igot na ipakalkag ang mga gapo duman sa salog.
1: Marneman kang nakalinyad ang mga aktibidad as in events sa para sa 78th Charter Anniversary kang Naga. Ang gigibuong Filipino-Spanish Friendship Day sa maabot na petsa 30 kang Hunyo alas 6 ng banggi. Nagigibuon dyan sa Plaza Rizal. Papanginutan ini kang opisina kang City Events Protocol and Public Information Office na pinumamayan ni Mr. Allen Riondanga kung sa intampok ang istorya, kultura kang mga Pilipino asin Espanyol, partikular kang mga Nagenyo na inilatag asin ipapaliwanag ni Professor Danilo Hirona. Konsideradong working holiday, pinagsisilibrar to yung June 30 ang Philippine Friendship Day o Spanish Filipino Friendship Day o Dia de la Amistad Hispano-Pilipina. Nasa tataramong Espanyol o kung sa Bicol, aldaw ning pagkakatuod kang Espanyol asin mga Pinoy. Katuwang kang gobyerno lokal sa pagbilog kang nasambit na aktibidad, ang Nueva Cáceres Heritage Movement Incorporated maging ang honorary consulate kang Espanya sa Bicol Region.

0: impormasyon o nakahiling sa nawawarang water pump na tulos na makipag-koordinar sa eskwelahan o kaya man sa barangay. Pigshare Tumaninda na mantinidong kumpidensyal ang makapagtatao o kumpidensyal ang pagkakabistuhan kansi isa'y man na makapagtatao ng impormasyon. Naglalaom ang eskwelahan ng Tabangkan Komunidad na tulos man na mababawi ang water pump tanganing dai na maapektuhan ang supply ng tubig asin operasyon kan nabanggit na eskwelahan.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
2: Alas 6:26. Inigibong unya na amay na Sabado ang maiwasang aktibidad katakod kang Philippine Arbor Day kung sa ina magkakaigwan ng cleanup drive, replanting asin ronda ka palibutan. Papanginutan kansenro sa iba ang kapatner ng mga eskwelahan, barangay, asin mga personalis kang gobyerno lokal para man sa paglilinig sa kapalibutan kang kasentruhan kang syudad. Ongo niya na alas 6 ning aga. May aktibidad man para man sa pagtanom ng mga forest sa pagtanom sa mga forest in urban sites na binilog kang team kansenro para man sa tree plant replanting asin maintenance kang mga ini. Kasabay man kay ni ang pagbisita dangan paglinig sa mga waterways bilang pagsuporta sa programa kang DILG sa mga barangay o barangay at kalinisan o barkada asin kang syudad na tungod mo linig mo.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Pitong barangay ang panibagong maidadagdag sa listahan kan mga klarado na sa ipinapangalad na bulong basado sa pinakabagong drug cleared status na pinaluwas kan CSPPO. Nasa 73.56% ang naabot kan na PNP Camarines Sur ninhulian sa panagos na pagpapakusog kan kampanya kontra illegal na droga kan Hunyo 24, 2026 sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall. Maugmang ipighiras kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program na pinanginotan kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 o PDEA Regional Office 5 katabang ang iba pang ahensya ang mga minasunod na barangay arog kan San Antonio Poblasyon sa Calabanga, Baliwag Nuevo sa Minalabak, San Antonio Ocampo, Panaytayan Nuevo sa Ragay, Santa Cruz sa barangay sa Banuan ni San Fernando, Manaw Uman Piraw sa San Jose, asin man Mananglis sa Sipokot, ang opisyal ng drug cleared. Mientras tanto, ang barangay Santa Justina sa Buhi, asin barangay San Pedro sa Iriga City, ang pig-mantinir na pagiging drug cleared status. Ang naabot na estado kan PNP Camarines Sur sa paglaban sa illegal na droga, nagpapahiling kan pag-utob sa panuga kan mga kapulisan na ipautob ang mga minamando kan lay, kaibahan ang mga yaon sa LGU, barangay LGU, asin iba pang mga ahensya kan gobyerno.
2: Alas 6:29 na ning pag-aaga ngunyan sa details ng kitang barita sa sports atun sa tuya kang Naga College Foundation.
1: Asintado, Barreta, Saturday.

0: asintado at Barreta Saturday.
1: Barreta ang sports. Nagtapos na ang kampanya nila Alexandra Alex Yala as in dating world number 1 Venus Williams sa doubles competition. Grand Bad Humberg opens matapos sindang dai manggana sa quarterfinals laban kay Teresa Milakova kang Slovakia as in Olivia Nichols kang Great Britain ni kang nagtalikod na Webes. Nai-record din na Milakova as in Nichols nakapwayaon sa 29 na posisyon sa WTA doubles ranking 6-3-6-2. Gana sa log sa naning sarong oras 20 minutes.

0: Santos nga ring magabante sa semifinals sa kang WTA 500 tournament. Bago ang kadaugan, minabot sa quarterfinals si Ayala asin Williams, matapos na daugon si Catherine Harrison asin Alexandra Osborne kang sa score na 6-3-6-4 kang nagtalikod na Miyerkules. Lagos namang natuldukan ang kampanya ni Ayala sa torneo matapos siyang daugon ni Elise Mertens sa primerong round kang singles competition. Sa ibong kang kadaugan sa Bad Homburg Open, nakatutok mo niyan ang atensyon ni Ayala sa nararaning Wimbledon Championship sa masunod na simana. Ang Baretang Sports at sa tuya kang Naga College Foundation.
1: Asintado, Barreta, Saturday.

0: asintado at Barreta Saturday.
1: Yan na po ang naging katripunan ang mga Barreta sa Lado Nacional, Lokal Asin Sports sa Asintado News Saturday Edition. Petsa 27 ngunyan kang June 2026. Aldaw pong Sabado ngunyan na aldaw. Live na dangog sa 105.5 RGFM. Asinatalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo. Maging sa muya pong Twitter and YouTube channel na Asintado News, Asintado sa Radyo. Huwag kita ng 777 actual viewers sa Facebook. As in 100 lang sa YouTube. Maraming salamat po sa mga paraan tabay sa Asintado sa Radyo. As in ligdi sa Radyo Guapito. Tangaran ka mga pag-iriba sa luwas na nagpaabot kang sa indang live report sa Lado Technical, sina Jameson Brinya, Jordi Verdejo, Angelica Salcedo, Engineer Jan Torrese, Eriba, si mga OG tita.
2: Namayong
1: ito si Mista.
2: Ayun. May Mista.
1: Nalilingaw ang pirmi ka mga niya. Kami po ang sentong regular na kaibahan. Ito yung aldaw na Sabadong pagbabareta.
3: Marinaga kay Sart. Oh, sino yan? Yan. Okay. Art San Jose, Marina Pagkaaga, Seth Floriano, JBC Bayrante, Batukan Nilia, and si Junel Abanto, Marina Pagkaaga man. Mm-hmm. Na, yaon man si Hilda Pader, and Cece Larga Vlog. And sa YouTube, nag-comment si Jong Sai. Mm-hmm. Nan, good morning po. Sa Indo, taga Minalabak, pero nagdadalan da siya duman sa Scotland. Marahay na aga po dyan. Hindi ko aram kung aga duman. Ano?
1: Siyo.
3: Yeah. Ako po ang sa Indong lingkod, Rickmar Guevara.
1: Good morning sa mga taga SWMO Street Sweeper, ngunyan na aldaw. Saka itong mga pag-iriba dyan sa City Hall na naglilinig ngunyan sa iba't ibang area kang kasentruhan kang syudad. Nakatutok, siyempre, sa Asintado sa Radyo, asin Radyo Guapito, mga stoneholders ng Naga City People's Mall. Diyos mabalas po sa Indogabos sa Padagos na Bagantabay. Good morning po natin, ma'am na ano pa rin sa inyo. Ang manghiraman niyo sa Roman ay makulit on. Good morning kay ma'am CRS Salcedo. Then good morning kay Sir Rodolfo. Magmata na Canada. Kay Maribik Agsamusan, Ronaldo Cosa, Valen Antonio Villacruz, Sonia Bagadjong, Gladlin Villega o Vilgara, JBC Bayrante, Vilma Calma Ebo, and kay ma'am Maribik Agsamusa. Maray na pagkaga. Ako po si Joe Insulina. Good morning and God bless ang tabayanan. Masunod na sa programa Sinda Melvin and Roy. Digdi sana sa RGFM, Asintado sa Radyo. Bye-bye. Bye-bye.
0: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Radyo Guapito.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW.
7: Walang aw sa PAW.
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading, Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading, affordable, de calidad, pang negosyo.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na. Balaog

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
4: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
5: Oras sa ito kunyan, igwari kita ng 42 minutos, makalihis ang alas 6 ng pag-aagang. Oras sa ni, hatod sa ito kang S&J Hardware Plus sa ngunyan na July 2026, ang S&J Hardware Plus Anniversary Celebration. July 8, 2026, libreng mga regalo para sa enot na sanggatos ng mga customer. Sa bulan kang Hulyo, ang anniversary sale, abutun sa 40% off sa nagkakapera mga piling mga items. Maray na aga mga tugang aldaw kita ngunyan ning Sabado, petsa 27 kita kang bulan kang Hunyo, taon 2026. Kami po ang sedo mga magiging tagapaghatod barata.
6: Ito po si RSR.
5: Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado, inuto niya ito ang headlines kang sa tuyo mga barata.
7: Asintado, asintado, headlines.
5: Headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Duwa sa limang suspitsadong nagsalakat sa sarong-harong sa Baduangkang Libmanan, Camarinesur. Inaaram na kung ano ang koneksyon o grupong kinababalehan.
7: Asintado, asintado, headlines.
6: Mientras tanto sa iba pang headlines, Bong Rodriguez dahil nandidisgarar sa laban sa tao kan nag-uura na fake news sa sinprapang atom sa saiya kan sarong kan mga troll account kan sarong politiko sa Camarinesur.
7: Asintado, asintado, headlines.
5: Iba pang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, mahiwasan na anti-illegal drug by bus operation kang PNP Bicol na erehistro ka na kalihis na mga aldaw.
7: Asintado, asintado, headlines.
6: Mientras tanto, Consul Elmer Baldemoro naglalao may papasar asin magiging lay ana bill niligasyon asin iba pang mga legislador para sa pension kan mga PWDs.
7: Asintado, asintado, headlines.
5: Headlines. Papang headlines kang sa tuyong mga barata sa lado lokal, National Irrigation Administration, liwat makundo sa ring kadiwa sa bulan kang Hulyo.
7: Asintado, asintado headlines.
6: Pagdugang nin mga school building sa mga eskwelahan sa Naga, Asinman, 3rd District, and Kamanalusur, Silibapang, Pantika Nasyon, ngunyan na taon, sa iraram kang tigaapod na Classroom Building Acceleration Program kan DepEd pigkumpirmar ni Congressman Ligason.
7: Asintado, asintado headlines.
5: Papang headlines kang sa tuyang mga barata, mga opisyal kang barangay Balugo sa Pasakaw, Kamarinisur, pinaymutikan na may dakulang negatibong epekto si Kasanga 26-1.
7: Asintado, asintado headlines.
6: Headlines kan mga barata sa lado nasyonal, mga armadong holdaper asin mga pulis nagkabakbakan duman sa NLEX kasuudma.
5: Bapang headlines ka mga barata sa lado nasyonal, Coach Baldwin asin iba pa kaibahang o iba pang kaibahang kay ni swak sa hazing.
7: Asintado, asintado headlines.
6: Sa kinabarin karawat, rematch din Damani Pacquiao asin Floyd Mayweather na pornada.
7: Asintado, asintado headlines.
5: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata, ngunyan sa detalyes. Sa detalyes kita ngunyan kang sa tuyong mga barata, 45 minutos makalihis ang alas 6 nin pag-aaga. Padagos sa pinag-aaram ka mga otoridad ang posibleng koneksyon o grupo na kinababalehan kan mga sospek na sida alias Ranilo asin alias John na parehong naaresto sa pursuit operation kang Libmanan Municipal Police Station. Asin ka mga katayod ng station kan PNP ka nakalihis na aldaw na Webes na aresto ang nasabi mga suspitsado sa Baluangkang Ragay, Kamarinisur. Kanakalisal daw ng Biyernes na amay na pagkaaga, nabawi man ang Montero Sports asin mga hinabo na gamit sa biktimang taga-Libmanan, Kamarinisur, na retiradong empleyado kang gobyerno. Tulupa sa kaibahan kang nasabi mga suspitsado na naaresto ang padago sa pinaghahanap kan mga autoridad.
6: Mientras tanto, sa iba pang mga barata, kabali ang DSWD sa nagpartisipar sa National Disaster Risk Reduction and Management Simulation Exercise Kasanga 2026 dahil palang nahaloy bilang o nagsabi bilang evacuation and camp coordination camp coordination management drill na ginibo kanakalihis na simana o June 16 hasta 17. Ngunyan na taon duman sa Pasakaw, Kamarinisur na pinanginutan kan Philippine Army asin man Australian Army. Obheto kan partisipasyon kan ahensya sa nasambit ng aktibidad. Pakusugon an sa indang kahandaan o kan ahensya kan gobyerno asin mga lokal na gobyerno sa pagresponde sa mga trahedya partikular na sa tultul na pag-iibakwar. Pamahala kan evacuation center asin man pagtaonin na tulos na tabang sa mga apektadong residentes. Apwera kayan aktibo man na nagpartisipar ang DSWD sa mga scenario-based activities para hilingon ang kakayahan kan mga responders sa pag-ibakwan nin mga residente. Pagbugtak asi o pag-crear asin na pamahala nin evacuation centers asin paghatod nin mga kinakaypo ang serbisyo sa mga evacuees matatandaan sa Kasanga 2026. Pasado ini sa laging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos sa padagos na pakusugon ang kahandaan kanasyon laban sa mga trahedya na sinuportaran man kan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian tanganing testingon ang disaster preparedness asin man response mechanism kan sinambit ng ahensya. Kaya sinugo ang regional office digdi sa Bicol na aktibong magpartisipar sa simulation exercise sa paagikan pagpapalin ng mga progreso asin man mga mekanismo kung paano sinda maresponde sa mga evacuation management asin man camp coordination.
5: Sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata sa kasumpay na barata, mayong iwinalat na maraot o dakulang distroso ang gaginibong Kasanga 26-1 sa Barangay Balugo sa Baduangkang Pasakaw, Kamarinisur. Iniman ang magkasararong pahayag ka mga opisyal kang barangay kang nas o opisyal kang barangay matapos man ang ginibong Kasanga 26-1. Kabali na ang live fire exercise kanakalihis sa mga simana sa Baybayon. Kansityo mainit, Barangay Balugo kang nasa bitnang banuaan. Susog sa sarong barangay health worker, dakula ngani ang itinaong leksyon sa Senda asin adal kung paano ang pag-ibakwar pag-asikaso kan mga residente sa sakali iguan din dakulang problema sa saidang lugar. Wain ang party kang pahayag kang sarong barangay health worker sa banuaan Barangay Balugo sa banuanin Pasakaw, Camarines Sur.
8: Natawan kami ning ano para kung aliwa baga po may mag-abot na arma kaning pangyayari. Dema po inaasahan na mga ano baga ay bagang argan digmaan na ano. Siyempre po, nagkaroon nakaprepare man po kami arami si gigibuhon ni.
5: Parte ka bang naging pahayag kang sarong barangay health worker sa barangay Balugo sa Pasakaw, Camarines Sur.
6: Yan. Mientras tanto, nagpahayag nin pa salamat at sinigot na suporta ang sangguniang panlunsod kanaga sa ipig tutulod kan House of Representatives na Universal Social Pension sa Person with Disabilities. Iyan pagkatapos sa aprobaran tulos kanakaaging sesyon ang resolusyon ni Consul Elmer Baldemoro na higot na nagsusuporta sa nasambit ng programa. Sinabi ni Baldemoro, oras maaprobaran na o makapasar ang sinambit ng pension o maging lay ang sinambit ng itinutulod na bill, dakulang maray na tabang ini para sa mga may kapansanan urug na ngunya na padagos ang paglangkaw sa presyo kan mga barakalon, partikular ang bulong asiribapa sa mga vulnerable sector na ini. Asin dai nang gayo sinda masasakitan urug na duman sa mga mayo ning udeng gayo na kapagtrabaho o nakapaghanap buhay. Matatandaan sa ro si Congressman Nelson Legacion sa mga legislador na nag-sponsor nin House Bill sa Kamara na may titulong National Disability Support Allowance. Enot nang sinabi ni Legacion na kabali sa nakapalaman sa provision sa sayang House Bill, tanganing tulto o tanganing maging tultol ang implementasyon o pagduhol nin pension iyo ang phase 1. Ang primerong taon na implementasyon, taon prioridad ang children with disability as in man adult with significant disability. Bantang ang phase 2, iyon pagpapahiwas in tabang sa mga may moderate disability as in mayong dapat mawalat na PWD sa nasambit ng programa. Sinabi ni Baldemoro, naglalaom sinda as in man ang mga PWDs maging digdi sa siyudad ni Naga na maipapasar as in dagos ng magiging lay. Ngunya na taon ang nasambit ng bill. Uya si Baldemoro.
9: Para po duman sa suportahan itong House Bill na nagtatao po ng Universal Social Pension sa mga PWD amounting to 2,000 pesos. Dakula na bagay po ni na once po na maipasar ini sa Kongreso, sa batas ining bill, dakula pa kinabang po sa mga PWD. Naarantaman ang mga pangangaipo, lalo po sa maintenance na bulong, iba pang gastusan kang sarong PWD. So makakatabang po ini sa sainda, asin sa saindang pamilya, supporting itong House Bill 4130.
6: Parte kan mga naging pahayag ni Consul Elmer Baldemoro.
5: Sa iba pang detalyes kang satuyang mga barata, 7 minutos, antas mag-alas 7 in pag-aaga. 2.7 kilograms sing subo-tsyabo na nagkakantidad 18.36 million pesos ang nakumpiskar kan mga operatiba kang pulis sa Provincial Drug Enforcement Unit kang Camarines sa Norte Police Provincial Office sa Anti-Illegal Drug Operation sa Barangay Lagoon. Daet ta Camarines Norte binidbid ang suspect na si alias May, 33 years old residente kang Barangay Cubangbang. Daet Camarines Norte na kinukonsiderar na high value individual. Sa ngunyan, nasa pagsasaray asim pag-iingat kang Daet Municipal Police Station ang gabus na ebidensyang nakuakan mga autoridad para man asin nakuha ang ebidensya ka mga autoridad para man sa magkakanigong documentation biyentra sa pinag-aandam ng reklamong pagbalgar sa Republic Act 9165 sa nasabitang naarestong sospek. Biyentra sa tanto pinag-umauma ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director ng PNP Bicol, ang gabos na operating unit sa matriumpong kampanya kontra illegal na droga sa rehiyon.
6: Nangapudan man si Bong Rodriguez sa mga paraumasin partanom nin Gulayon sa probinsya nin Camarasun na seryosong andaman an mas mainit pang panahon na posibleng tumama o sa puon hulikan pigaapod na Super El Nino. Sinabi ni Rodriguez dawa yaon sa tao kan padagos o dawa yaon sa tao kan padagos sa pagtabang sa mga parauma na igwang problema sa indang pig-uumang daga siringkan o arog sa banwaan kan pili asin man sa Siruma Kamaranasur nagpupuon man siyang o nagpupuon naman siya subot na maglibot asin na kaulayo ng mga farmers association tanganing andaman an makuring epektong dadarahon kan halawig na tiginit. Sinabi ni Bong Rodriguez na pigahaman niya ang plano tanganing formal na matauan ang mga partanom nin maniligong kaaraman o mga kaipuang gibuhon tanganing mainaan ang maraot na epekto kan strong El Nino sa saindang hanapuhay. Idinagdag pa ni Rodriguez sa sarong Farmer Summit ang plano niyang itulod kaibanan ang mga eksperto sa agrikultura asin man pag-asa tanganing pag-urlayan ni Namaray ang epekto kan maraot na panahon sa buhay agrikultura sa probinsya ni Camarinesur. Uya si Rodriguez.
10: Huma ning El Nino ini po kakaiba. That's why sa paglibot mi po, so nagkakapir ang Farmers Association, sunod-sunod pigi-imbitaran kita. Ini po ang pinakamensahe. Para po paghandaan ining paabot na ini na pigaapod na strong El Nino. Ano? So gustong sabihon kung na-experience na si mga El Nino kang panahon, ini pong strong El Nino na ini, o sa lingwahe kang iba, super El Nino, talaga pong mas matindi. And dahil dyan, kaipuhan talagang paghandaan. And mayuin, bako po ini itong garo sabi-sabi lang, pigbabase ta po ang pigaabiso ta sa mga parauma, base sa pag-asa, sa good po, sa pigbutasan man mismo kang Department of Agriculture, sa good DOST. Kung mayo pong nagpapagirumdum sa inda kayang digi sa to, sa probinsya, mas lalo makahirap si mga parauma. Nag-iikot muna kami sa paagi katong network ng mga Farmers Association. Ano? So sa iba't ibang lugar po, Iguayaning Federation, igwa po ning kanya-kanyang asosasyon, sinaabot mi ng unyan, habang po pigpapakiulay ta duman sa mga matabang sa to, na magkaigwa po ning Garo Farmer Summit digdi sa tuyang probinsya. Tangani pong mas maipadangog sa inda, ito talagang linya hali duman sa mga eksperto. And at the same time,
6: parte kan mga naging pahayag ni Bong Rodriguez.
5: Sa iba pa nidalyas kang sa tuyo mga barata, sa paikang sa lang Facebook page, ipinaisi kang San Fernando Water o pinaisi kang San Fernando Water Supply System na yao na subot sa critical level ang duwang spring source kang sedang banwaan. Ining babanaw asimana kabanasan spring. Huli subot kang sobrang init kang panahon. Huli ka ini naghahagin ng dispensa ang San Fernando Water Supply System sa mga harayo. Asin na halangkaw na pati kang sedang banwaan. Baka dahil naabuton kang supply kang tubig na maging kausa kang pagluya o pagkawara kang bulos ka kang tubig. Pinag-aasikaso naman kang nasa bitnang opisina, asin kang lokal na gobyero kang San Fernando kung ano ang magiging aksyon para man mabawasan ang balain na epekto kaini sa saindang mga residentes.
6: Ang mga ilihidong opisyal kan lokal na gobyerno kanaga asin mga department heads kan City Hall iyo ang primerong manginginabang pagdagos ng maideklarar bilang highly urbanized city ang siyudad ni Naga. Ini ang pigkumpirmar o itinuga ni Consul Uying Rosales sa entrevista kan media. Sinabi ni Consul Rosales na kabali ni sa listahan kan mga dadarong epekto kan pagiging highly urbanized city o HUC. Kung mangyayari ini, magiging ka-level na subot kan mga elehidong opisyal kan sudad, an mga opisyal kan provincial government, arong kan mga board members, hali sa presenteng salary grade 25, madadagdaga na ini. Alagad, pigklaro kan kunsyal na bako man subot ining automatic o instant na mangyayari. Or medyo tama, depende pa subot ini sa kapasidad kan sarong lokal na gobyerno o syudad sa pagdedeterminar sa pagpondo sa magiging salary grade kan sinambit ng mga opisyal. Apera kayan, pwede man nga isubot na dai i-implementar kan sarong LGU ang salary grade na ini. Depende. Pigdinaw pa ni Rosales na dai man ini maresulta sa tulus-tulus na pagpapalangkaw sa buwis, ninhuli tama, depende man giraray subot ini sa LGU. anklaro lang, pwedeng magpasan din ordinansa na mapalangkaw sa buwis ang sarong syudad. Uya si Rosales.
11: Ang salary grade po magigikitang at level with the provincial government as to si mga city elected officials and the department heads. Yan po ang magiging epekto po kay yan. Pero it's not automatic dahil it will still depend on the capacity of the city government to fund ito pong mga salary grades based po duman sa actual na magiging increase. Kung di po kaya-kaya, then it will have to be prorated. Depende po sa kakayanan ng city government. And pwede nga rin pong the city government may opt not to implement ito po increase kang salary grades. So, depende po sa kakayahan sa budget po kang city. And of course, sa appropriation. Ang aram ko lang kayo sa councilor, siguro from SG25 kami at present, magkaro SG27. May man po. Kasi ang tax po, ang taxes po kang city government, mabase po yan sa ordinansa. Kung, so kung may changes po on taxes, kayo po ang mag-agi sa proseso. May ordinansa, may public.
6: Parte kang mga naging paliwanag ni Consel Rosales, kabali man sabot sa daimalang kawang sweldo, iyo ang mayor.
5: Oras, iguanag itang saktong alas 7 in pagkaagang. Oras na ini, hatod sa ano kang BMEG feeds.
12: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Sa BMEG Feed, sa bilis laki, bilis kita.
4: Radyo Guapito.
13: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
14: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
13: Mas malinaw na ba kahit gabi?
14: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
13: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
0: O, diba, Madi? Ay, ano ka? Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
0: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-lipot?
4: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinig, asinwelo.
3: Ha? Saan man?
4: Ako nang bahala, Gum. May aram akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nga ni masunantan pa si Junior.
3: Saan ba yan, Gum?
4: Sa Papatantan na pati, Gum.
3: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
4: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
5: Papatantan, Upper Tail. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.

0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
4: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
5: Oras, igwanagandang 12 minutos, makalihi sa ngala 7 din pag-aaga. Balikan niya itong iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata paman giraring ko dyan sa lado lokal. Liwat makundusir ni Kadiwa ang National Irrigation Administration. O liwat nagkundusir rin Kadiwa ang National Irrigation Administration kang nakalista si Mana Kunsain. Mga Irrigators Association ang aktibong nagpartisipar sa nasabing aktibidad. Susog Kimis Maria Clofia Baraero, tagapagdaram kang niya Bicol. Sa masunod na bulan kang Hulyo, igwapa silang masunod na kadiwa, kasumpay kang regional anniversary kang nasa bitang opisina. Ang bagas sa pinagpamakal ka nakalisa si Bana, ang hali man subot sa mga Irrigators Association, ini nabakal sa kantidad na 40 hasta 45 pesos ang kilo. Liwat man nakabakal ang mga nagpasiring sa opisina regional kang niya, nin mga baratong gulayon, prutas, asin, iba pa.
6: Biglalauman ang pagdugang o pagpapatugdok ng mga bagong school classroom sa mga Manila ina pampublikong eskwelahan. Bako lang sa tercer distrito kundi maging sa Naga Sinman Kamaranasurong ngunyar taon. Inan bagay na ipinahayag ni Congressman Nelson Digason sa press briefing sa Urulay Distrito Karakaging Simana. Enot ng sinabi ni Digason na Vice Chairman ka ng House Committee on Education na apwera sa mga naedulok o pig request na mga eskwelahan sa mga komunidad sa 3rd District Iguapang Suhay na mga school building ang piglalaomang ibubugtak sa mga eksistidong eskwelahan katakod ka nakatala na implementasyon kan piga implementasyon kan Classroom Building Acceleration Program o CAP kan Department of Education. Sinabi ni Ligasyon na sa irarom kan 2026 General Appropriations Act maabot-subot sa 68 billion pesos ani pigtagamang pundo hali sa dating 13 billion pesos tanganing respondihan ang sobra sa 165,000 classroom backlog sa interong nasyon. Ang implementasyon kan sinambit ng programa papanginutan kan Department of Education sa pakikipagkoordinar sa mga lokal na gobyerno sa probinsya, mga munisipyo, asin syudad. Piglalaoman na ligasyon na masisimbaga na kaini o kan programang ini ang haloy ng problema sa kakulangan in classroom asin o kaya man kakulangan o raraot na classroom asin salidahan na ang mga ini o kaya itong mga pigkondim na mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan. Uya si ligasyon.
7: May mga masarunod pa na mga school buildings na pupunan ang construction sa manlain-lain na eskwelahan sa mga banuaan sa loob kan Tercer Distrito kan Kabarinisor. Kaya abangan po ining mga bagong school buildings, bagong classrooms na ini. So ay pa po ini duman sa programa kan gobyerno nasyonal itong inaapod na Classroom Acceleration Program. Na konsayin kadardakula si budget na nakatagama o naitagama ang Kongreso para po sa programang ini. Igwa po kayan na budget na nagmamanihar po ang Department of Education. Ang construction will be coordinated with the city mayors, with the provincial governors. As in sa pagkakaaram ko, nagpuna po si bidding sa Department of Education and within the next few months mapo na po si construction. So si kakulangan kan classroom, kakulangan in mga school buildings, sa hiling ko masisimbaga na po ini within the next 2 years.
6: Parte kan magandang pahayag ni Congressman Nelson Ligasyon.
5: Sa mga huling barata niya tungo dyan sa lado lokal sa nakalis na limang aldaw, kang simanang ini, sunod-sunod ang matriumpong anti-illegal drug by bus operation sa mga probinsya kang Camarines Sur, Camarines Norte, asindigdi sa siyudad kang Naga. Sa siyudad kang Naga tulong, magkakasunodan na anti-illegal drug operation ang pinagkundusir sa sakop na barangay kang Police Station No. 6, asin Police Station No. 2. Sa nasabing anti-illegal drug by bus operation, 239 grams ang natipon na subot na illegal na droga na nagkakantidad nin 1,645,200 pesos. Sa probinsya nin Camarines Sur, 781 grams nin subuot shabu na kinakarkulo nagkakantidad 5.3 million pesos man ang na-recover sa mga suspect sa anti-illegal drug operation sa Banuang Kang Baaw, Asiman San Fernando pati naman sa Libmanan Camarines Sur. May mga badil pang na-recover sa mga suspect na gabos na sa custody kanasabing municipal police station. Sa Camarines Norte, 2.7 kilograms ang pinagtutubo din shabu na nagkakantidad 18.36 million pesos ang nakumpiskar ka mga operatiba hali sa police o nakumpiskar ka mga operatiba sa sarong high value individual na residente kang barangay Kubangbang, Daet Camarines Norte na kinukonsiderar na high value individual, kabali man sa mga operating units kang nasa bitang anti-illegal drug buyback operation, hali sa Camarines Norte Police Provincial Office as in Daet Municipal Police Station sa pakikipag-koordinar sa PEDEA.
6: Hiwat pigtawan doon ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez daysa nadidisganar sa nag-uuran na panggigipit as in pagpapauranin fake news as in man panaraw sa iya kan sarong politiko sa Camarines Sur. Sinabi kay ni Invest nagiging challenging subot para sa iya ang laban sa maabot na 2028. Sinabi pa ni Rodriguez na dayaman kaya tubod ang publiko o netizens urug na ang mga taga-Camarines Sur sa ipigpapalakop kan sinambit ng politiko sa probinsya na dahil siya makakakandidato sa anumana posisyon. Inikatakod kan ipigpail na perpetual disqualification as in ginibong criminal case laban sa saya kan duwang mga individual na pigtutubodang pigsugo mansanakan na politiko. Susug pa kay Rodriguez si siguraduhon niyang makakadalagan gilaray siya bilang gobernador sa Camarines Sur sa 2028 as in dahil subot matrayumpo sa maitom na planong inian sinambit ng politiko. Nagtutubod pa si Rodriguez na gagamiton sa naman na an isong ipigpail sa iya o kaya man ang kasong ipigpail sa iya para magparapakalat ng fake news sa social media gamit ang dosing troll accounts kan sinambit ng politiko tanganing palawaso na siya diskwalipikado. Enotang siniguro ni Rodriguez na oras lumuwas ang pigbaliktad na desisyon kan Comelec Regional Office as in ipail sa RTC o Regional Trial Court tulos ninda ining iaapila sa Korte Suprema. Matatandaan dahil inuuntakan in fake news sin mga panalaon sa social media kan sinambit ng mga troll accounts sa sinasabing kapot kan sinambit ng o kansarong politiko sa Camarines Sur si Rodriguez pati naman si Vice Mayor Tambong Golanta, Congressman Annie Puentebella asin Congressman Nelson Ligason uya si Rodriguez.
8: Kung mailing mo po, dahil ko pigpupunduhan ng fake news. Immediately after the elections, ibong-ibong kung ano-anong vid, sabi ko, 51 years, pigalagaan ko ang pangaran ko. Paglaog ko sa politika, talagang binaboy ang pangaran ko, binaboy itsura ko. Gapos, but part yan, kang pagdesisyon mo na ilaban ini, dahil po ako nagdidisganar. In fact, very encouraging and nahihiling ko pong reaction kan tao sa ground. Number one, si sa fake news, aram ka mga tao panraraot po ini. Dahil naman ngayon kami kayo nagtutubot. In fact, mas natabangan ako kayaan dahil naging curious si mga tao dahil kung ano-ano, one day, boy negro ako, boy sunog, kung sunog, scammer, kung ano-ano, di ba? Samantalang si biggest scammer kang Camarines Sur, talagang paburubayli lang.
6: Yeah. No. Party kan mga naging pahayag ni Bong Rodriguez.
5: Mayong pinagdarang epekto o mayong pinagdarang epekto sa istruktura kang Naga City People's Mall ang linog na namatayan kang nakalis na simana digdi sa siyudad kang Naga. Tulos sa conducering assessment o susi kay Mr. Tali Pabines, tulos sa conducering assessment ang mga taga-market enterprise and promotions office matapos ang nasa bitang linog. Enot naman na sinabi ni Mayor Len Robredo na may mga poste sa Naga City People's Mall na kaipuhanin magkakanigong reinforcement. Apera kang market, liwat man na nahiling asin nakaagaw atensyon sa publiko ang peligrong pwedeng darahon kang halang gawin na edipisyo sa Barangay Santa Cruz, Ciudad kang Naga, urog na sa nakalihis na linog.
6: Oras kunyan, 22 minutos, pasado alas 7 din aga sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal. Napuli sa Baradilan o Ribayarin Putok an operasyon kan pulisya laban sa subot robbery holdup group duman sa NLEX Bukawi Toll Plaza kang kasuod mang hapon June 26 sa abikan Bulacan Police Provincial Office na kipag-inkwentro an mga taohan kan PNP Regional Office 3 sa grupo kan sinasabing imbolto sa sunod-sunod na kasong harapbunan duman sa Calabarzon asin man sa Region 3. Basado sa report, tulong mga suspek ang irido sa nasambit ng Baradilan na nangyari sa southbound lane kan NLEX mga bandang alas 5 nin hapon kasudma. Susugman kay Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez na susug kan mga pulis ang bihikulo kan mga suspek matapos ang gribong backtracking sa pinangkaso kan harabunan sa mga establishmento sa Magalang, Pampanga, asin man sa Victoria duman sa Tarlac. Pigmaman manan subot ang mga suspek sagkod na makaabot sinda sa direksyon kan Bulacan kung sa inag pipreparanin operasyon ang mga otoridad sa tabang kan liderato kan NLEX. Kan ranihan subot kan SWAT ang sasakyan sa Bukawi toll gate. Biglang nagpaarak-asak kanin baril ang suspek kaya napuli na ini sa matinding baradilan. Tulong suspek ang naarestar asin tulos na natawan nin atensyon medikal. Huli man sa sinapo kaining mga lugad, susug pa sa PNP. Sinasabing konektado ang grupo sa 21 kaso kan robbery holdup.
5: Sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata sa Lado Nasyonal, 24 minutos makalihis ang alas 7 din pagkaaga, may sinusundan ng impormasyon. Ang National Bureau of Investigation na nasa lugsa na kang Pilipinas, ang si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest na pinagpaluwas ang International Criminal Court. Susuki NBI Director Tukayong Melvin Matibag kasulma. Apar kay ni kapanti si Matibag na makusog ang indikasyon na dai nagluwas sa nasyon si De La Rosa, huli ta mas madidipisilan siya kung sa ibang nasyon siya mapasiring para taguan ang lay. Paliwanag pa man kang NBI, may 132 na nasyon na miyembro kang ICC asin madidipisilan ang senador na makaiwas digdi si De La Rosa ang kabali sa co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity na nangyari kang Hulyo 13 taon 2016 sudong Abril kanakalista taon 2018. Ang pag-arresto sa senador ang natalang kang Mayo 11 kang liwat na mag-aparecer ini sa Senado matapos magtago ni nagkapir ang bulan. Ibinugtak siya sa protective custody kang Senado asin maagahon kang Mayo 14. Nagdulag siya perang oras matapos ang tensyon sa purutukan sa laog kang Senado. Dahil pa nahiling si De La Rosa

0: Webes, susog pa sa abogado. Naghagat naman ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court nin 62 na trial days para mailatag ang mga testigo sa mga ebidensya, mantang sa depensa man, naghagad nin 30 days. Sinabi pa ni Atty. Tolosa, pwedeng mapalipot ang itinutulod na timetable depende sa magiging dalagan kan aktual na pagdangog. Idinagdag pa kanina ang pagtapos kan pre-trial phase sarong dakulang pag-abante sa constitutional process kan pagpapanimbag sa halangkaw na opisyal kan gobyerno. Mientras tanto, sinabi man ni House Prosecution Panel spokesperson Congressman Zia Alonto Adjong na ang pagtatapos kan pre-trial conference kang nagtalikod na Webes sinyales na mapuuna ang paghinanyog. Idinagdag pa ni Adjong, sa July matatauan ang prosecution ng primerong oportunidad tanganing patunayan sa publiko ang mga aligasyon laban kay Sara Duterte.
1: Sarong kalibre 38 asin sarong patarom ang nakumpiskar sa duwang grade 10 students sa Apari School of Arts and Trade sa ginibong surprise inspection kan mga operatiba kang Cagayan Police Second Provincial Mobile Force Company kasulbang pagkaaga. Ang surprising inspection pinagkundusir pasado alas 11 ng pagkaaga ang nahiling kang school principal kung sa'y nakuha sa duwang estudyante ang badil asin mansa, ang badil asin kutsilyo. Sa investigasyon kang PNP, ang mga deadly weapon pinagdara kang duwang estudyante sa lokang eskula nulis sa sinasabing personal na iwal na pwede nang gamitin anuman oras pag nagkainitan asin man magpangabot. Iniimbisigaran man ang report ang duwang na dakop na estudyante ang perming nagkakating klases. Tulos man pinag-turn over ka mga autoridad ang nakumpiskara badil asin patarong para sa documentation asin man investigasyon sa nasambit ng insidente.
0: Naggamit sa mga tugang ng mga espekulasyon ang naging apod ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Quezon City Mayor Joy Belmonte na senator sa sarong pampublikong okasyon. Sa sarong video sa social media, madadangog ang First Lady na nagtataram sa atubangan kan mga tao matapos niyang magbisita sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kang petsa 26 ngunya na bulan. Kung sain, nagpartisipa rin sa pagbabariwas ni bagas sa mga residentes. Mientras na pugol ang mikropono, madadangog ang sinasabi kan First Lady na ang tataramo na Senator Joy. Matapos ang programa, hinapot si Marcos sa kan mga taga-media kung suportado ba niya ang alkalde sakaling kumandidato ining senador. Alagad ngirit lang ang ipigsimbag kan First Lady.
2: Si Senator Beans.
3: Wala pa. Si Senator Sepa.
2: Senator Tore.
3: Senator Lenny.
2: Dai mayor lang. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, kinumpirmar kasurbak ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagdamag ng earthquake swarm sa kadagatan na sakop ka munisipyo kang Bulinaw, Pangasinan matapos makapagrehistro ni nasa 287 o 287 magkakasunod na linog poon Mayo 27 so doong alas 7 ng pagkaaga kang Hunyo 26 kasurma. Susog sa Feebox ang nasabit ng linog ang may kusog na magnitude 1 o may hiwas na 1.8 sundong 5.1 asin rarom sundong 47 kilometros sa sarusana sa mga ini ang namatayan ka mga residente na nagrehistro sa intensity 2 ang earthquake swarm iwang sunod-sunod na paghiro o paglinog sa sarong lugar sa laog ng halipot na panahon na may malinaw na pangenot na umakusog na linog o main shock na sinusundan ng mga aftershock. Pwede ini magdurar ni nagkaperang aldaw si mana o mas maghaloy depende sero ka mga fault sa irarom kang daga. Mientras na may mang kasiguruhan kung mapupuli ini sa mas makusog na linog, pinag-inganyar kang Feebox ang publiko na magtinidong maging alerto asim perming handa. Sinabihan man kayo ng mga naka-star sa baybayon kang sabaybayon na bantayan ang mga natural na sinyales kang posibleng local tsunami. Siri kang makusog asin haloy na pag-yugo-yugo. Biglaan na pag-atraso paglangaw kang tubig dagat asin makusog na ugong hali

0: sa kadagatan. Padagos sa minomonitor kang FIBOC ang seismic activity sa offshore area kang Bulinaw. Asin siniguro na tulos mapaluwasin magkakanigong abiso kung may importanteng pagbabago sa sitwasyon.
1: Tangani na ang maaraman kung seryoso o dai si Vice President Sara Duterte sa sayang huma. Nagdesisyon ang prosecution team na magpaapod nin sarong psychiatrist.
2: Grabe
1: nga. Grabe nga. Grabe man. Bilang sa endang testigo sa... Grabe kayo kay, ano, ha, kay BP. Kay
0: BP, ha.
1: Sa article 4 ka impeachment case na may connection sa great threat as in man sedition. Talaga ba? Psychiatrist, ha?
0: Grabe nga.
1: Iniyan naging paliwanag ni Attorney Pinamintulosa Jr., legal spokesman kan prosecution team, asiman na lanaw Congressman Z. Alonto Adjong, prosecution panel spokesperson, kung taano ta kabali ang psychiatrist sa sendang testigo sa pagdangog. Ito kaya kabaga si Andres ito. Itong si Andres, garo nagsasayuma, ano?
0: Oo. Oh.
1: Itong pinuniti ni
0: ay, itong di, sheriff.
1: Oo, oh, itong oh, sheriff ano na sinong... Pinuniti, nagsasayuma, ano?
0: Abo na mag-testigo.
1: Grabo mag-testigo.
0: Sabi mag ito ni Andres, ka, tuninong na, mabali-bali pa.
1: Baka ngayon, mautrong. Kata ko din sa online.
0: Kumakuha pa siya.
1: Oo, oh, yung ano eh. Kata ko din sa online press conference kan BC Presidente kan December 2024, kung saan sinabi kay ni na may kaulay na daas siyang mga tao na iyo ang matodas kinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Arneta Marcos in dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pag may nangyaring maraot dasa sa iya, araw bang kainian paliwanag ni Adjong para tabangan subot ang impeachment court na maaraman kung nagsusubasa na ang vice presidente o talagang seryoso ini sa iyang huma. Dahil naman nagrekomendar ang prosecution na kuko anong psychiatrist imbes, ipapaubaya na lang dahil ni sa impeachment court.
0: Orin barada niya tungkol niyan sa lado nasyonal para masiguro ang kaligtasan ka mga estudyante. Nagdawa ang lokal na gobyerno kang malulus ng kabilugan na 120 pidasong metal detector para sa 54 eskulahan sa nasabit ng syudada. Kainot inuti sa probinsya kang Bulacan na ginibong lakdang kang lokal na gobyerno na manaoning metal detector para masiguro ang kaligtasan ka mga estudyante sa nasabit ng syudada. Susog kay Mayor Christian Natividad o beto kayo magkaigwanin o magkaigwanin magkaigwanin na kapanatagan sumuot ang mga estudyante at mga magurang biyantras niya sa laog kang eskwilahan. Ginibukan lokal na gobyerno ang metal o ang pananao kang metal detector sa mga eskwilahan sa syudad matapos ang maringis na pambabadil sa sarong eskwilahan duman sa Tacloban na ikinagadan kang apat na estudyante asim pagkairido kan dakul pang iba.
1: Uring bareta niya to kunyan, bareta na sa kinabanin karawat at bareta sa sports sa tun sa Indokan NCF Tigers.

Sa kinabang ng Karawat, garo mapupornada mga tugang and as in posibleng ma-oktaba sa taon 2027 o sa masunod na taon, nakatalaan ko tang bakbakan sa maabot na September 25 ngunya na taon o kaya man rematch ni na Floyd Mayweather Jr. sin man Manny Pacquiao duman sa Las Vegas ininhuli sa hinahampang nakasong breach of contract kan retired and defeated champion na si Mayweather. Sa report ni Lance Pumigre na nagluwas sa boxingscene.com, kinumpirmar subot kan 47 anyos na 8 division world champion na si Manny Pacquiao na postpone an Floyd Manny 2. Enot na o matatandaan enot nang nagkasagupa sinda Pacquiao asin man 49 anyos ngunya na si Mayweather kan taon 2015 sa inapod na Fight of the Century Battle for Greatness kung saan ginanainikan sinambit ng kano na si Mayweather sa unanimous decision. Kanakaging taon man, inangat ni Pacquiao si kaito WBC welterweight champion Mario Barrios alagad Napoli sa majority draw and bakbakan kan dua. Sinaman tinir ni Pacquiao ang sa iyang world belt kan mga nagsunod na mga taon na agaw man ni Ryan Garcia ang WBC weight crown ni Barrios. Kasado na kuta ang rematch in the Mayweather sin man Pacquiao alagad kanakaaging bulan naipit sa mga man iba-ibang reklamo si Mayweather katakod sa mga advance payment na kinuroa kaini para sa mga exhibition match.

0: masakit talaga ang non-remittance, ano?
1: Si Mayweather, ano ang kaso ni Mayweather, partner?
0: Non-remittance ka naman.
1: Nagkua, dahil nag-upsipot sa boxing.
0: Dahil nagtunga.
1: Tinabla ni Mayweather.
0: Kas advances.
1: Isipin mo si Mayweather, partner. Si CA man pala. Ano?
0: Presto man yan.
1: Ha?
0: Presto man yan.
1: Yung ano. Mas dakula lang siya ang gastos na. Yeah, ano.
0: Mas dakula lang ang advance niya.
1: Advance niya. Pero pareho lang pingsabi. Ano. Nagdulok man siya.
0: Nagdulok.
1: Say, hey, can I have cash advance? Sipon mo, hindi ka. Nakulong porta, kakas advance na parte.
0: Milyonaryo.
1: Milyonaryo. Tapos nabarita sa nagkaroon. Sir Ramon. May weather. Nagkas advance. So, ay, nako. Yan mga tuwi katalipunan kag sa tuwi mga barata. Ngunya na aldaw na Sabado ay kay JN Floor. Good morning. Kaatabay ngunyan. Ngunyan aldaw na Sabado, Petsa 27, kambuling kang Hunyo taon 2026. Sa pangaron ka mga pag-iriba sa Lado Technical, si Terdy Berdeo, si Angelica Pang, panganiba na pati, Angelica Salcedo, asiman si Seiya Kayla Ilagan, Felicity Agatha Murillo, Manuel Conrad Bongat, asin si Jocelyn May Cabaltera. Kami po ang sedo mga naging tagapagatod barata.
0: Hindi po si Arisar.
1: Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado at Chan Double Target.
2: Radyo Guam.

0: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, KRT Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
1: Chara na!
2: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
3: Oras sa tungkol niya, iguari kita ng 10 minutos antes, mag-alas 8 nin pagkaagang oras na niya doon sa Edukang Best Cafe, 8-in-1 Complete Coffee Mix, sugar-free herbal coffee, gibo sa 6 medicinal plants, malunggay, guyaban o mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman, stevia. Each ingredient is clinically proven to help prevent and manage conditions like hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problems, heart disease, high cholesterol, and more. Malunggay, boost immunity, rich in vitamins and minerals. Guyabano contains cancer-fighting enzyme and vitamin C. Mangosteen, powerful antioxidants for anti-aging and immune support. Agaricus mushroom supports cancer prevention, rich in nutrients. Barley grass promotes overall health, prevents multiple diseases. Stevia, natural zero-calorie sweetener, aids digestion and weight management. Approved by the FDA and awarded Best Organic Herbal Coffee 2019 Golden Globe Awards. Best Cafe 8-in-1 combines the benefits of 6 plants in a convenient coffee mix. Best Cafe Day every day with Best Cafe.
4: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon, sa Double Target.
3: Double Target. O, ayun na ni. O, yan na. Ay, good morning. O, ay, pang sign on ah. Good morning sa gabo sa ato mga parantabay aldaw kitang unya ning Sabado Petsa 27 kita kang bulan kang Hunyo taon 2026. Mainit. Good morning partner.
5: Good morning, marina aga po partner, marina aga sa ato yung mga parantabay. Kumusta?
3: Oh. Kumusta si mga nag kumusta sa laog kang sarong siwana nindo? Kumusta ang bilog na semana poon 22 sundong 26 o 27? Kumusta ang kalakawan? Aradyan si Sir Mike Padua partner.
6: Ayo.
3: Baka makaulit at may nahilingi ako naman sa sayang advisory na watch out ngayon niya na mahuring mga aldaw kang bulan kang Hunyo.
6: July partner.
3: Ah, July. Mm-hmm. Oh, July.
6: Oh, may mga binabantayan sa mga weather disturbances partner. Oh.
3: Dua pati, dua. Oh. Saka itong si Francisco Hain.
6: Sabagay na itaminati ito si Francisco ano.
3: Oh, pero gusto kong mahapot kay Sir Mike. May mahiling kami sa mga phenomenon. Ito mga partner, mahiling kang mga ano to, mga clouds dyan sa may portion kang Masbate area. Grabe ang ano to, lightning ang kikilat. Nagsasarabay-sabay. Dahil mga partner, yan problema partner sa ano to, sa Kalabanga, sa Nakalisa daw.
6: Itong nadali si Kuya, transformer kang ano, power supply kang kasuray ko to.
3: Madago mo na yun hapon kang nakalis na alaw, garot 23 ito, o 23 sa araw kayan, madago mo dyan partner sa may area ngayon kang Bumbun, Kalabanga area. pagtaanaw ko ta na sa fifth floor ako pauli na medyo mahuyup-huyup si Duros madagumananggad mahiling mo yung partner duwang sunudan na kikilat
6: halapa kurit nagkurit
3: oo tulong sunudan mm-hmm. Sabi ko di mo na ako nagbabata baka niya ako
6: pero aram mo ko yan partner ha? Delikado yun lalo na pa nagkikilat sa mga cellphone tang daradara ha?
3: Oo
6: pwedeng di ba pag mga araw kayan
3: di mag ano to
6: ito mga appliances baga iyo baga yan, ang pigtatrahuban no? Pag sarong tabaga pag may mga kikilat ng araw kayan tayo ang kumbaga garo hanap-hanap kang ano yan kang
3: kikilat
6: boltahe kang kikilat ano pero sinususog ha kaya medyo delikado niyo kaya pag may mga panahon na nag uuran-uran partner tapos grabe ang kikilat eh medyo maglikay po kita diyan mga tugang ta dahi taaram kung sa inyan maagi, di ba?
3: Oo.
6: Basta ang... Ano man daw yan ta nagtatama sa kababatagan, ano? Sa mga kaumahan, ano?
3: Ano yan? Ang sa umakay, pardar, kung ano ang pinakahalangkaw dyan sa open area, yun tatamaan ka yan.
6: Ah, itong pinakahalangkaw?
3: Oo. Pag open field open baga, area, open area. Saka ito, ano yan?
6: Ah, kaya pala ng mga ano-ano, ni mga tower pala no. Kaya pala niyo ang nadadaling ilot ano.
3: Pero ako din ano eh, yung lightning arrester.
6: Ang ano kaya partner, kadaklan sa mga arog gayan, ng mga pasilidad, may mga lightning arrester yan partner. Dahil pag nagtama ang kikilata, at least ang appliances mo o itong kinakabitan ka itong lightning arrester, dahil madaling, dahil manganahan. Ano? So, data lang aram sa mga cellphone ta, sa mga gamit ta sa harong.
3: Sabi ko, aning partner sa OJT, no, pag nagkikilat, dahil ka magluluwas.
6: Oo.
3: Nagkikilat kaya ba? Nakangirit, naka-brace.
6: Baka tamaan ang brace.
3: Kaya ka makapulisan ang buhay niya ako. So, pag may brace, pag may brace, ano, dahil magparaluwas pag nag-uuran.
6: Tanang brace partner, kaya niya, bakal yan.
3: Iyo, kaya bagayan, alambre na ano.
6: Alambre.
3: Sa katamakinta bagayan.
6: O kaya pala si mga naka-brace mo niyan, dapat pag...
3: pag mauran.
6: Pag mauran, ano ba, nagkikilat, yaon sinta sa ano. Dahil sinta bang ngingirit-ngirit. Pero may nga, nakamursdot dapat.
3: Pay ka magbuka kang
6: uso. Dahil magbuka din, dahil mag ano-ano.
3: Kaya po dyan sa may mga brace.
6: Oo, pag nagkikilat, delikado sinta.
3: Delikado sinta dyan. Dahil ka mag-ngirit bigla.
6: Itong may mga i-restart pa ang brace.
3: Ay, susubaran sa'yo pa.
6: Oo.
3: Baka warak ang lalawgon mo.
6: Oo, baka kung sumabog ang lalawgon na pag nakilatan. Ano.
3: Okay, dahil magparaan
6: ito. Pero pangulabon sa mga partner, dawa araw yan ngayon, talagang dahil kita nakakasiguro dyan.
3: Dahil ka man talaga dyan. Pati sa kayong cellphone talaga. Sa bit-biton. Oy, happy birthday da ah!
6: Kaya pag may nag pangirit sa imo pag nagkikilat nung kang mangirit ang mga naka-brace.
3: Dakaw ka gano.
6: Oo. Mangirit pero nakatawag.
3: Tawag ka ng lalaw ko. Kunde mag face mask.
6: Ah, oo.
3: Para di maano to.
6: Kaya si mga may brace ning ang ipon.
3: Oo.
6: Pag panahon ng kikilat magtataga face mask.
3: Kaya pasalamat ka mo ta ilinyo.
6: Oo. Ano din di makilat ta makilatan ng brace ano.
3: Oy, happy birthday da sa makuapo niya, si Edril Bitabara. Happy birthday. Ano ni Hadrian? Ano ang apelyo ni Hadrian, partner?
6: Si Butabara.
3: Ini?
6: Birthday ko niya ni Hadrian.
3: Bako, iba man, nakipasuyo na happy i-greet da happy birthday, haliki manager, Edril Bitabara. Happy birthday. Good morning. Happy birthday. Ige. Para sa tungo niyan, iguan kita din 2 minutos antes mag-alas 8 ng pag-aaga.
6: Ano pang... Ay, partner, ano ba? Ano ba talaga si kababayan mo?
3: Si Sai.
6: Dagos na ba hindi sa Naga?
3: Si
6: attorney?
3: Kung naglipat na garo, may naglipat na ng istaran.
6: Oo, yun man ang... Yung maganda, di ba? Sabi ko sa inyo kang nakaging simana.
3: Okay,
6: si,
3: malay, maglipat ng
6: istorya
3: istaran.
6: Istorya ko sa imo. Istorya ko baga sa imo. Na naglipat na sa ning... May mga naka-istorya, ha? Naka-istorya man lang. Na garo da... naghahanap ning istaran din sa Naga.
3: Si Attorney Noreen. Mm-hmm. Okay man yan. Garing ko na magaroon din istaran nga dyan dati pa. Tama yung negosyo mga sinda dati digdi.
6: Oo. Bako sa tugang niya man ito.
3: Sa tugang niya. O, halimbawa, ano man kung naghahanap istaran.
6: Kaya nga, dahil, gusto sabi yung kayaan, pag naghahanap siya ng istaran digdi, talagang kuya na siya. Kung magagaro, tutok na siya digdi.
3: Sa
6: siyudad ni Naga.
3: Kung halimbawa ngayon, ang kung kung ano na niya itong city administrator,
6: hindi
3: na siya sa siyudad ng Naga.
6: Ay, dahil naman siya pwedeng administrator siya, tapos BP pa siya kang
3: Inlex.
6: Kang Inlex. Alanganin man niya, hindi man niya pwede. Kaya kung halimbawa naghanap na siya ng istaran digdi sa Naga, nangangahulugan niya na talagang
3: digdi na siya.
6: Digdi na siya.
3: Lalo na kung maglipat pa ng rehistro.
6: Yan, oo.
3: Sa bagay, tapos digdi na. Yan, papatapos ulang barangay sangguni ang kabataan eleksyon.
6: Pwede ka na, pag after barangay election baga sa November, o di rehistrohan na naman.
3: December. O January.
6: Pwede na siya magparehistro.
3: O pwede.
6: Bilang butante digdi sa Naga. Pwede naman siyang magkandidato kung sa kasakali man.
3: After 1 year.
6: Oo, after 1 year. Pwede na siyang mag-file ng certificate of candidacy. Ilangan man si Attorney Noreen, alangan man kurukonsyal. Di man dyan pwedeng kurukonsyal ta. Vice President kang Inlex, naging regional director kang LTO, tapos naging MMDA pa, tapos konsyal sana. Eh, man pwede.
3: Tano, pwede man. Tano si General Omar Binapi, dating general.
6: Ay, yo, pero...
3: General ka PN... regional director man.
6: Regional director PNP.
3: Police, regional director PNP.
6: Sa Bicol.
3: Sino rin? Regional director LTO. Matabla na.
6: Matabla na.
3: Regional director. Nag-Inlex.
6: Yan,
3: si Atty. Noreen.
6: Oo.
3: Si Kunsel Omar.
6: Nag-Bucor.
3: Bucor.
6: Dahil pero kanto baga, nagplano man mag-mayor kayto si, kuyan. Si Councilor Omar. Yung baga. Kaya lang, dahil lang nadagos, ninuli ta, siyempre, alanganin pa sa kanto dahil yaong kayo si Congressman Legacion bilang mayor. Siyempre,
3: pahunod
6: man, dahil man pwedeng araw kaya.
3: Si Attorney Noreen.
6: Si Attorney Noreen, uyo man.
3: Pag ano ba dahil, pag pag city administrator ka dahil, pag garo ka little mayor.
6: Yan, kung magagaro ang paglog na, kung sakasakali man ako, yan na, garo practice na ini partner. Practice na ini na... kung paano mo papadalaganon ang
3: siyudad kang Naga.
6: Siyudad.
3: Pero ikaw, hapuntunta ka, in all, sa'yo mo, sa'yo mo, dapat o dahil dapat na